0: Manong Gaya, Herbert Contreras. Good morning, Manong Henry, Manong Herbert. Tawag ako si mamaya, ha? Lynn Boyerano, Nolita Amurao. Good morning, Wenghara Ilibera. Fernando Alulod. Good morning, Kaloy. Pa-shoutout po ang Jok-Jok Alcantara. Isang... Bira, oh. Idol! Idol, Louie, pwede ko hingi turbo, bigay ko sa kaibigan ko si Max Tirador ng Chicks. Sige, magpapano tayo, raffle ha, ng turbo, Fernando, ha? Para sa iyong kaibigan si Max Tirador ng Chicks. Okay! Ay! Manong Arthur Rodriguez Ventura. Kamusta po? Manong Art Ventura, nakikinig si Manong Art doon sa Bangkaw-Bangkaw. Pasyalan kita dyan, Manong Art Ventura, ha? Si Manong Art, grabe ito, alam mo, 18 years old pa rin, eh. Ha? Masiglang-masigla ang katawan, ha? Manong Art Ventura, good morning. Shout out sa iyo, Manong Art. At shout out din kay... Riloba Robin J. Ambira ka, JR, oh. Pati ba naman yung kawayang kinakausap mo? Kinakausap mo, JR. Kulang na lang damitan natin yung kawayan. Be, kinakausap mo na, eh. Diba, Jeff Trinidad? Ay, Jeff. Jeff Trinidad. Yung Gorbax, bawal na, ha? In-upload mo yata, eh, ha? Baka mamaya, ikaw naman dyan ang mamaril ng ibon. Okay. Tahimik na sana tayo dito. Boss, turbo lang sa akin. Oo, ang problema yan, JR. Punta ka lang dito, pipicturan, tapos ipopos. Payag ka nun? Biro lang. Nanahimik na tayo ng mga nagdaang araw. Inoobserbahan natin yung ano kung ano gagawin ng LGU doon sa natuklasan natin. Wala ho tayong masyadong dinidikdik dito ho. Ito ho eh, base sa mga dokumento, ha? Maganda naman itong mga negosyo ng transportation. Okay naman yan. Kaya lang, doon sa mga papeles na nakikita natin, merong mga paglabag at meron nang nagre-reklamo. So dito sa amin, pag kami nagreklamo, lalo dito sa programa natin, o kahit saan naman tayo mapuntang mga istasyon, basta inumpisa natin at hindi ho nasusolusyonan yung nilapit sa ating problema, ay hindi ho natin sinasarado yan. Ngayon, nung isang linggo, 2 weeks ago, pumunta ho tayo ng El Nido. Na-request ho ng 3 toda ang presensya natin sa El Nido. Bagamat malayo, talagang gagastos ka doon ng gasolina, pagkain, di ba? Wala hong problema yan kasi hiniling nila na pumunta tayo doon at tayo mismo ang tumingin. Kasi hindi ho tayo basta naniniwala doon sa mga sumbong-sumbong dyan, eh. Di ba? Oo. Pinuntahan natin at tayo mismo nakakita ng kamalian ng operasyon nitong beach bus. Pero, nakita din, kala ko ako lang, eh. At saka yung mga driver ang nakakakita nito doon sa El Nido. Diba? Ito pa lang si SB Antonio Cabezas at yung Sangguniang Bayan. Alam din pala nila ito. Kasi may hawak akong resolution dito. Resolution recommending the suspension of the operations of beach bus within the municipality of El Nido for violation of existing municipal ordinances, rules and regulations, and permit conditions. SB Antonio Cabezas, magandang umaga, sir.
1: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo.
0: Gusto ko lang hong kumpirmahin ito bang resolution number ito, resolution na ito nabanggit nyo ng Lunes ito no sa Sangguniang Bayan, sir.
1: Yes po, sir. Tama po.
0: Ano ba ang nilalaman ng privilege speech po ninyo na ito regarding dito sa isyo?
1: Sir, una, nakita ko kasi diyan na mayroon talaga silang ginawang paglabag doon sa mga existing ordinance ng
0: isyo. Sino po? Sino po yung may nilabago?
1: Yung Mitch Basso.
0: Mitch Basso. Sige po.
1: Kasi ang kanila pong DS limit ay limited lang po yan para sa National Highway.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagulat na lang kami itong mga nakalipas sa mga araw, pinasok po nila yung mga dapat area na hindi nila pasokin. For example, kagaya po ng Nakpan. Opo.
0: Town Center?
1: Town Square.
0: Ganun. Town Square, o. Oh.
1: So doon po eh parang nakita ko parang medyo na dismaya ko dahil marami rin po nakakarating sa akin mga sumbong o reklamo. Kaya naghahain po ako ng isang resolution na i-recommenda ko na i-suspension mo, i-suspendin mo na ang kanilang years permit kasi doon nga po sana nakita ko yung paglabag nila.
0: SB, nung nakaraang linggo nandyan ako, na-request ako ng tatlong todo dyan, yung bumibiyahe po ng Nakpan at yung nandyan sa Town Square. Una hong pinuntahan namin yung Nakpan. Doon kami sa may kanto, papasok ng Nakpan Beach Highway. So nakakita kami ng bus mga alas 12, sinunda namin, nagbaba ng pasahero at pumick up doon sa Nakpan. At base dito sa mayor's permit po nila na pinirmahan po ni Bernie Bero, Executive Assistant 2, at permado ni Mayor Edna Gakotlim, doon sa remarks no nakalagay dito, operating conditions for beach bus transport number 3, operations limited to National Highway within El Nido's jurisdiction. Ito ba yung binabanggit po ninyo, sir?
1: Yes po.
0: Oo. So, doon sa nakita ho natin, ako mismo nakakita, lumabag na ho sila eh. Inamin naman ni Beach Bus, kinausap ko, at mayroon ho tayong dokumento na ipinapa-amendahan nila sa LGU, yung number 3, na hindi lang highway, payagan sila doon sa mga inner road. So, talagang alam nila na bawal sila doon sa mga inner road, no, National Highway lang sila. But bumibiyahe sila na alam nilang mali. Kagawad.
1: Yung mga po yung naging problema. Uh-oh. Kasi alam naman nila na mali. Bakit sila bumibiyahe doon?
0: Yun.
1: At alam naman nila sa sarili nila yan.
0: Mm-mm.
1: Na marami silang nasasagasaan yan.
0: Tama.
1: Kung ano po yung nakalagay doon sa kanilang condition ng youth permit.
0: Yun.
1: Doon lang po muna sila.
0: Oo
1: nga. Kasi siyempre, kapag pinasok po nila yung dapat, kahit sino naman po, kapag mali po, wala po tayong isip. Yun, hindi naman po pwede. Kung matatandaan po ninyo, sir, yun nga po mga tricycle driver, mga operator ng tricycle, kapag wala kang tricycle, wala kang mayor's permit, hindi nga po nakakapambiyahe.
0: Tama.
1: Eh, lalo sila, nilabag nila yung batas. Pero, siyempre para sa aming mga official dito sa bayan ng Iludo, malaking punto ito dito sa amin. Kasi ano na lang ang sasabihin sa kami ng taong bayan?
0: Yan.
1: Wala kami ginagawa.
0: Yan. Yan po ang kasunod kong sasabihin. Bagamat sa inyo po, sa Sangguniang Bayan, sabi din ni Vice Mayor, wala pa kayong endorsement no para talagang mabigyan sila ng probi authority para bumiyahe, para requirements sa mayor's permit. Pero dito sa executive branch natin, mukhang may problema ho dahil harap-harapan na po yung biyahe at alam naman nun nilang mali. Wala hong ginagawa si LGU. SB.
1: Yan nga po yung nakita namin, sir. Kasi kaya po ako nag-privilege para matukaw din po ang attention nila. Sana po may considera nila yung hinay. Alam naman po natin na talagang wala ko silang kuwang doon dahil maliwanag naman po sa kanilang terms of condition.
0: Oo nga po eh. Doon sa implement, kayo po sa legislative, wala ho tayong nakikitang problema dyan doon sa implementation lang dahil sila ang nag-issue ng mayor's permit. Pero sa halip, kayo pa talaga ang nag-privilege noon at pumansin na, teka muna, iayos muna natin yan. Parang nadadamay na lahat ng LGU kasama ng sangguniang bayan na sinasabi ng mga tricycle drivers and operators, wala kayong ginagawa. Pinapayagan nyo yan. So damay-damay lahat, SB.
1: Yun nga po sir, ang medyo nakakadismaya kasi siyempre kami lahat dito, hindi naman natin naman. Siyempre, ang tao po talaga marunong yan. Alam naman naman ng lahat yan. Hindi bilang sangguniang bayan, yun lang naman po ang magagawa namin sa part namin na kundi pukawin natin ang atensyon ng ating implementing agency para makita natin yung tapos. Tapos lang ba, para kahit paano naman, masakit din po yan sa party namin na kami, habang natutulog, dinumura kami ng tao. Siyempre, masakit po yan sa mga ating personal driver na ultimo isusubo na lang sila. Ang agawin ko doon sa mga yun lang po namin.
0: Kaya nga po, tama po yun na SB. Teka muna, mabalik ako doon sa, yung bang traffic route plan na ipasan nyo na kung saan dapat o terminal, like dito sa puerto, kahit may franchise ka, bus ka o shuttle, ginawa ng LGU dito, oo, may prangkisa ka, any point, pero mayroong kaming traffic route plan dito, ordinansa ito na lahat kayo, kahit may prangkisa, doon lang kayo sa terminal. At ang maghahatid sa inyo ng pasahero doon, yung multicab, tricycle, o yung mga rider. At kayo doon pipick up sa terminal. Yung bang sa inyo dyan, okay na, SB?
1: Actually, sir, hindi pa po namin na ito po sa yung ordinasyon. Pero inaayos pa po namin. Tingnan namin kung makahabol na yung sisyon namin sa Martes. Yan. Kung kakakabotin namin.
0: Yun nga. Isa sa mga inaabangan natin. Pero, ang hindi ko maintindihan, sino ba dapat ang magpapahinto nito, SB? Kasi, harap-harapan to. Lumabag ka na doon sa remarks doon sa sinasabing operating conditions for beach bus transport sa number 3. Lumabag ka na eh. Ilang linggo na to. Walang nangyayari. Tuloy-tuloy pa rin. So, nagmumukanta nga yung LGU dito eh. Sa tingin nitong mga tricycle operators na ito. Kasama na yung mga pamilya nila. Di ba? Hello? Teka muna, ayusin mga... SB?
1: Yes, sir. Okay.
0: Sige, may... So, ano pong kasunod nito ng privilege speech nyo, SB?
1: Nananawasan po ako sa ating pong executive na sana po ipahinto po muna nila, kasi po, para naman makita ng taong bayan, makita rin po ng ating mga tricycle driver kasi sila po talaga yung nasagasaan dito, sila po yung ano rito. Makita nila na patas din po yung pag-ano ng mga.
0: Tama.
1: Papatas din po yung pagpapatakbo natin dito sa ating LGU.
0: Tama po dito, nakalagay doon sa privilege speech po ninyo. Walang sino man, maliit man o malaki, ang dapat maging higit sa batas. Tama po yun. SB, pare-parehas na ang maging, kumbaga, walang malaking kumpanya o tricycle driver, dapat makinabang lahat. Di ba?
1: Oo.
0: Hello? Pakiano mga yung linya ni SB Cabeza. Bullseye! Bullseye! Tawagan din natin si Bernie. Bernie! Yuhu!
2: Sir, opo.
0: Ayan, yes, maganda po. Na. Okay. So, SB, ano yung kasunod nito? Hindi ba pwedeng, ano, halimbawa, mayroong isang hearing na pwedeng sa inyo dyan, sa sangguniang bayan, ipatawag tong si Bernie Vero, o kung sino from mayor's office, bakit hindi ini-implement itong nakalagay sa mayor's permit? Anong problema? Kasi tinatawanan na yung LGU, tinatawanan ng mga tricycle drivers, may tawa tsaka may galit. Para malaman kung bakit hindi ini-implement, anong meron? Bakit tuloy-tuloy? Doon sa inner road na dapat highway lang. SB.
1: Yes po. dito po nakarating na rin po sa opisina nila. At, kasi kami po, naka-live din po. Siyempre po, alam naman po nila yung kanilang trabaho.
0: Okay.
1: Alam na rin po naman nila yung dapat nilang gawin.
0: Oo nga, pero hindi lang ginagawa.
1: Hindi nilang ginagawa. Siyempre, kung para naman sa atin, hindi naman siguro dapat sila ipitawag pa rin sa ulit bayan. Siyempre, alam naman po, miski po ako ang nasa katayuan nila, kasi gagawin ko po yung trabaho ko, alam-alam, para makita natin yung patay-patay ng pagtrato natin sa taong bayan.
0: Pero, so, pero sa pagkakataong ito, ako na, ako nagsasabi din na bilang sa obserbasyon at sa dokumentong hawak ko, hindi ginagawa ng implementing agency kung sino man dyan sa mayor's office o dyan sa admin department nila, legal, yung trabaho nila. Mukhang nakatakip yung mata nila sa usaping ito. Pero anyway, SB, nagparating sa akin, mamaya kakausapin ko rin yung mga toda natin ano after you doon sa privilege speech na ginawa mo. Kasi hinihintay nila Meron silang legal moves na ginagawa ngayon. Pipirmahan na lang nila tapos ipapasa nila sa mayor's office, LTFRB, sa inyo rin. Bibigyan yata kayo ng kopya para i-protesta itong usapin na ito, SB Cabezas, sir.
2: Yes po, sir. Oo. Magantay lang po ako.
0: Okay.
2: Salamat
0: po, SB, at magandang umaga po sa inyo dyan sa El Nido.
2: Maraming salamat din po, Kaloy, at mabuhay po kayo. Okay. Maraming salamat.
0: Si SB Cabezas. Yung number ni Bernie, at saka yung number ni attorney, pakitawagan mo, baka sabihin nila, hindi natin kinukuha yung panig nila. Abay, Linggo na ito. Kayo ang ayaw magbigay ng payag ninyo, di ba? Tumatawag-tawagan mo si attorney o tawagan mo si Bernie. Ang sabi ng privilege speech ni SB Antonio Cabezas. Kala ko, ako lang ang nakakakita at yung mga tricycle drivers and operators sa El Nido nang usaping ito. Inuulit ko ha, hindi ho tayo against, wala tayong pagtutol dito sa operasyon ng pagsakay, babasakay. Negosyo yan ng mga pasahero na gamit itong mga bus. Legal yan, ano? Transportation, mode of transportation natin yan. Ang ating kino-question lang, no? Ay yung dokumento na nakita natin. Ang linaw-linaw ho dito, mga kaibigan, sa mayor's permit na binigay ng mayor's office, tinanong ko yung takapagsalita nung si attorney, no, yung binigyan ng authorization ni Mayor Ednalim para magpaliwanag. Sinasabi din nila na kailangan talaga kumita ang lahat. Hindi lang yung bus, yung lahat, tricycle, ganun, di ba? Kaya, ang sabi nila, nilimitahan lang namin yung temporary mayor's permit. Kahit wala pang endorsement si SB, bigyan na lang natin para makadagdag ng investment sa El Nido. Sin, investor to di ba? Ang nilagay nila doon sa temporary mayor's permit, permit is hereby granted to Beach Bus Transport Corporation. Manlag El Nido, yung business address nila. Binigyan sila. Pero, may pero Oo, may pero. Bon, ano sa English yung pero? Ha? Pero? Pero. Hindi pera ha. Wala tayo niyan. Pero. Ed Agarap, ano sa English yung pero? Pero. English. Sige, mamaya hanapin natin yan sa Google, ha? Nakalagay dito. Note. May note yung number 3 nila kaagad yung basahin ko, ha? Operations limited to National Highway within El Nido's jurisdiction. Note, operating conditions to beach bus transport. Bibigyan kita ng temporary mayor's permit. Pero, si Bero, si Bernie, 10 minutes, magpapaliwanag na si Bernie. Yan. Yan talaga, Bernie. Si Bernie daw, 10 minutes, sige. Pero, ang sabi, bibigyan ko kayo ng temporary mayor's permit. Pero, doon lang kayo sa, may kondisyon. Lahat may kondisyon, di ba? Katulad ng pagka, nag-asawa ka na, alison. Di ba? Pagka kinasal ka na, di ba? Sasabihin eh, may kondisyon, pag nag-asawa na bon, di ba? May kondisyon yan eh. Anong kondisyon? Pag nag-asawa ka na, kayo na, mag-asawa na kayo. Pinag-isang dibdib. Di ba? Bawal mambabae. Kasi may asawa ka na eh. Di ba? Yun! Bawal kang... basta bawal. Kung sino yung pinakasalan mo, yun na yun. Magkasama na kayo habang buhay. Di ba, IC? Yan. Ganun. Kasi may kondisyon eh. Pinag-isang dibdib kayo, pero may pero. Oo. Kayo lang dalawa. Walang iba. Di ba, Boy, Chowlong? Ganun din yan sa mayor's permit. Di ba? May pero. Bibigyan kita ng mayor's permit, pero may pero eh. Doon ka lang bibiyahe. Tagalogin ko na lang yung number 3. Doon ka lang bibiyahe. Lilimitahan lang namin ang biyahe mo. Doon ka lang sa National Highway within El Nido's jurisdiction. Yun yung pero. Diba? Pero itong pero na to, pero itong pero na to, tama ba? Pero itong pero na to, binabaliwala JR. Di ba? Mira JR, yung sinandala mong kawayan doon, matutumba eh. Grabe makatukod eh. Oh. Binaliwala ni Beach Bus. At hindi lang ako ang nagsasabi niyan na binaliwala ni Beach Bus yung terms of conditions na pinagkaloob ng mayor's office sa kanyang privileged speech. Sabi ni SB Cabezas, doon sa huling mga yugto, huling mga parang liwayway comics, di ba? Huling mga yugto ng mga sinasabi. Kaya ngayon, mahal naming tagapangulo at aking mga kasamahan. Balang araw, magaganito rin ako ng mga sinasabi, Bono, no? Mangyari kayo yun? Ginoong tagapangulo. Bira, no? Ito, ESB Cabezas to, ha? Kaya ngayon, mahal naming tagapangulo at aking mga kasamahan, ako ay nagain ng isang resolusyon. Resolution recommending the suspension of the operations of Beach Bus within the municipality of El Nido for violation of existing municipal ordinances, rules, regulations, and mayor's permit conditions pursuant to Republic Act No. 7160 of Local Government Code of 1991 and Republic Act No. 9593, Tourism Act of 2009. Oh, pinapasuspindin niya. So, hindi lang ako ang nagsasabi. Pati yung isa doon sa sangguniang bayan ng El Nido. Ha? Sinasabi niya pa ni SB Cabezas, ito ay mekanismo na sinasabi niya pa doon sa kanyang privileged speech na lalong hindi dapat maging exempted ang malalaking negosyo. Di ba? Hindi po tayo laban sa turismo. Hindi rin tayo laban sa pamumuhunan. Tama po yun. Ang ating ipinaglalaban ay isang simpleng prinsipyo. Kung ang maliit na mamamayan ay obligadong sumunod sa batas, lalong hindi dapat maging exempted ang malalaking negosyo. Ngayon, si SB Cabezas ang nagsasabi nito, binabasa ko lang. Ngayon at kailanman, hindi, ano yung awit. Ngayon, sinasabi niya, nais kong itanong sa kapulungang ito. Kaninong kapakanan ba ang higit nating dapat unahin? Ang ating mga kababayang El Nidonians na araw-araw ay nagsusumikap upang maitawid ang kanilang pamilya, o ang mga negosyong patuloy na lumalawak habang unti-unting nababawasan ang hanap buhay ng ating sariling mamamayan. Nagtatanong siya, kaninong kapakanan ba? Na? Para doon sa mga El Nidonians. Mga kaibigan, nakakabahala daw yung ulat na ang Beach Bus ay nagsimula sa operasyon kahit hindi pa ganap na kumpleto ang lugar ng lahat ng kanilang dokumento. Mga kaibigan, sabi pa ni SB, hindi po ito basta usapin ng obserbasyon. Maliwanag na nakasaad sa kanilang operating conditions, operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction. Di ba? Kung ganon, malinaw na lumalabas na nalalabag ang isa sa mga pangunahing kondisyon. O yan. Ito ho ay obserbasyon ni SB Cabezas nung Lunes. Pero, bago siya nag-privilege speech, 1 week ago, nandun ho tayo, 2 araw ho eh. Di ba? Ayaw ko rin nung marinig na ganito mga sumbong-sumbong. Ako mismo pumunta doon. Kinausap ko. Nandiyan pa ba yung interview natin sa mga driver? Nakatingin mo daw? Yung mga driver mismo. Oo. Nakpan. Inerod yan, papasok. Town Square. Yan, Town Square yan. Nakikita nyo sa video. Nakaparada doon. Dapat doon lang sila sa labas, sa highway. Eh, yung mga tricycle, nandun nilang. Oh. May ikot, di ba? Oo. So, Ed Agarap, may paglabag. No? Na ginawa. May 13, base dito sa dokumentong hawak ko, ipinagkaloob ang mayor's permit sa beach bus transport noong May 30. May 13 lamang. Noong isang buwan lang. Ay, hindi. May, June. O, noong 2 months ago. Binigyan sila ng temporary mayor's permit. At 2 buwan na, na ganito ang operasyon. Inuulit natin, hindi ho tayo against dito sa biyahe na ito ng beach bus. Kaya lang ho, kaya rin ginawa ito ng Office of the Mayor para makinabang daw ho lahat. Diba? So, hindi ho nakikinabang lahat dito. Lamang pa rin si Beach Bus kesa doon sa mga tricycle drivers and operators. Ha? Lamang. Diba? So, ibig sabihin no, kung may paglabag at 2 buwan ka ng 2 buwan na, kasi May 13 inisyo eh. 2 buwan na na pinapasok ni Beach Bus yung mga inner road, ha? Eh, 2 buwan nang lumalabag sila sa kanilang temporary mayor's permit. Si Bernie Bero, BPLO, sa wakas, nakakausap na. Sir Bernie, good morning.
3: Good morning po, Kaloy.
0: Pasensya ka na, talagang nandyan ako nakaraang mga linggo, hindi kita nakausap, busy ka yata. So ito, ipapalop naman natin kasi nag-privilege speech na naman tong si SB Cabezas, pinapahinto yung operation ng Beach Bus kahit kasi lumabag doon sa inyong mayor's permit, temporary mayor's permit na nilabas. Ano nang ginagawa natin dito, sir?
3: Actually po, Kaloy, hindi ko rin na subaybayan yung privilege speech ni SB Cabezas. Nakalib kasi ako eh.
0: Oh. Mm.
3: Opo. Actually po, ang pagkakalam ko po ay mayroon ng sulat sa opisina ng Office of the Mayor yung mga komplainan. At siguro pag natapos itong resolusyon ni SB at na isa papel niya, siguro didiretso na rin po ito kay Mayor. Hindi ko po masasabi ngayon kung anong magiging aksyon ni Mayor kasi hindi ko pwedeng saklawan yung decision making ni Mayor.
0: Sir Bernie, nandyan po ako nung nakaraang linggo, 2 weeks ago. Dalawang araw ako dyan. Itong inyong mayor's permit, inisyon nyo pa nung May 13. May 13, dalawang buwan na ho, may paglabag na po itong beach bus. Ako na ho, nakakita mismo. Nakpan, highway lang dapat, pumasok sila sa loob. Town Square, nakaparada sila doon. So dalawang buwan na ho kayong pinaglululoko ng beach bus, harap-harapan po. Dalawang buwan. Wala ho kayong ginagawa, sir eh. Sino ba dapat nagaano nito, si Mayor pa o pag may paglabag eh, si Mayor pa ba magadesisyon o pwede na yung mga traffic dyan o ano?
3: Pagdating po sa executive eh, yung Office of the Mayor po yung magadesisyon yan.
0: Dalawang buwan na ho ito, wala pang action si Mayor? Pinapaalam nyo ba sa kanya ito o hindi niya alam?
3: Actually po, baka alam din po ni Mayor kasi po siyempre palagi niyang kausap si Vice Mayor. Hindi ko po pwedeng saklawan yung decision making ni Mayor.
0: Hindi yun, nagmumukhang tanga ho kayo dyan na Sir Bernie. Kasi sa isip ng mga driver dyan, may galit na ho sa inyo eh. Hindi nyo ini-implement yung ano. May paglabag dito. So, hintay natin si Mayor kung anong desisyon niya kaya
3: hintay. Actually po, Haloy, limitado lang po yung kakayahan ng licensing. Ang licensing po yung proseso lang ng mga papel na dumadaan sa opisina.
0: Di ba kayo nag-recommend na Mayor galing BPLO, permado ni Bernie Bero, may paglabag dito sa number 3. Anong gagawin natin, Mayor? May recommendation ba kayo?
3: Actually po, alam naman po ni Mayor yan sa kanang kanyang legal team kasi po mayroon naman po talagang complaint na nakarating sa opisina niya. Nakarating na rin po sa sangguniang bayan.
0: Yung complainant na yan, bago lang yan sila nagpadala sa inyo nung nakaraang linggo lang. Pero kayo ba sa BPLO, kasi kayo nag-i-issue ng mayor's permit din na pinipirma ni Mayor, nakita niyo may paglabag, wala kayong recommendation sa kanya?
3: Naikukwento ko po yun kay Mayor pag nagsasalubong po kami.
0: Ano sabi niya?
3: Hindi ko po pwedeng saklawan yung kanyang decision na illegal naman po siya.
0: Oo, kasi parang tinatawanan na ho tayo o kayo ng mga drivers and operators dyan, ano? At saka na pag-iisipan ng kung ano-ano kung hindi kayo gagalaw dito. So wala kayong gagawin dito ngayon. Kung hanggat walang sinasabi si Mayor, wala kayong gagawin.
3: Katulad po ng pagkakasabi po Kaloy, wala po sa kapangyarihan ko yung magdesisyon ng pagpapatigil. Yan po ay sa kapangyarihan ng chief executive.
0: Tama rin naman. Kasi BPLO ka lang eh.
3: Opo, may limit po kasi.
0: Oo nga. Pero ikaw, nakapirma ka dito eh. Recommending approval eh.
3: Opo, pag nagpa-proseso po kasi ng papel, parang ang pirma ko
0: Bernie,
3: po ay...
0: Bernie, i-recommend mo rin, on documents, recommending na stop mo na yan or may violation sila. Ano bang gagawin natin dyan? Kasi kung verbal-verbal lang, kailangan nakadokumento. Padala ka sa legal. Ano ba ang gagawin nyo rito, legal? O ano ba ang inyong obserbasyon? O ano ba ang inyong para maipadala din ko, Mayor? Kasi kung verbal-verbal lang, sabihin naman ni Mayor, wala naman kayo pinapadala sa akin na BPLO eh. Kung ano recommendation ninyo eh.
3: Actually po, Kaluwi, kung natanggap na niya po ang complaint, I think no need na siguro ng ano ko ng recommendations.
0: Kailan ba niya natanggap yung complaint?
3: Actually hindi ko po alam pero may base sa pagkakarinig ko ay naiparating sa kanilang complaint ng mga tricycle driver.
0: Oh, kasi ganito Sir Bernie, ah. Mayroon ba kayong ikaw halimbawa, mayroon ka bang tindahan diyan na nirekomendang ipasara or mga na may paglabag sa mga mayor's permit nila?
3: Actually, Kaloy, marami pong ganyan sa El Nido.
0: Oh, kayo mismo at, kayo nag-recommend?
3: Yes po, oh. May mga certain na
0: yan naman pala,
3: time na nagre-recommend ako. Oh. Pero they give time, enough time for them to comply.
0: Oo nga, pero ito kasi, simple lang naman ito, Bernie, sir. Doon lang, ilimit lang nila sa highway. Hindi naman nyo pahihintuin totally ang operations nila. Ilimit lang nila sa highway at pabayaan yung mga driver, tricycle, ang magdala doon sa highway para doon nila pick-upin para kumita lahat. Ganun lang naman yun. Hindi naman pahihintuin yan. Highway lang kayo. Ganun lang yan.
3: Naunawan ko po yung
0: ba't hindi nyo magawa sa LGU?
3: Ba't
0: hindi nyo magawa sa LGU? Nagmumukha kayong gagot, tanga dyan eh. At nagmumukha kayong walang ginagawa. Ililimit lang yan.
3: Tingin ko hindi naman po eh. Sinasabi ko nga na may limit po yung aking panungkulan sa munisipyo. Yung aking power.
0: Ay nako. Ah, sige na Bernie, wala ka rin palang magagawa eh. Hintayin mo lang si Mayor kung anong sabihin niya.
3: Oh yes po, yun po yung proper protocol po yun. Hindi po ako magde-decision niya.
0: Oo, pero hindi ka nag-re-recommend eh. Samantalang iba, nire-recommenda mo na hinto itong beach bus eh. Galing sa opisina ng BPLO, wala kayong pinapadala doon eh. Iba pa yung mga complaint, mas maganda kayo rin dyan. Kasi yung kayo yung licensing eh.
3: Actually, kung ang sanggunian bayan ay active po sa ano, palagi naman po silang nag-uusap ni Mayor, mas pakikinggan po yun ni Mayor ang sanggunian bayan.
0: Pakikinggan. Sige. Ngayong mga oras na ito, tuloy-tuloy ang biyahe niyan. So, parang patuloy ang pambabasto sa inyo nitong beach bus na ito. Inuulit ko, hindi yung pinapatigil ang operasyon, ano, mga kaibigan. Ilimit lang doon sa permit. Sige po, Sir Bernie, hanggang doon lang. No? At naintindihan naman kita, hanggang dyan ka lang, hanggang walang sinasabi si Mayor, wala ka rin magagawa.
3: Opo, opo.
0: Sige. Thank you.
3: Opo, maraming salamat, Kaloy.
0: Bullseye! At sinabi ni Mayor, tuwad! Tuwad! At sinabi ni Mayor, upo! Upo! Yun ha, si Bernie Bero ay nakapirma dito. Executive Assistant 2 ni Mayor Edna Lim, no? Mga kaibigan. Tawagan mo nga kung makukontak natin yung mga tricycle drivers and operators natin. Bullseye! Bullseye! Yan, ha? Yan, ho? BPLO. Ang BPLO, Business and Licensing Permit Division ng isang LGU, ay mayroong kapangyarihan na mag-recommend ng staff operation o mag-recommend sa municipal traffic na halimbawa bantayan yung mga inner road. Hindi pwedeng papasukin yung mga bus. Diyan lang sila sa National Highway. Di ba? O kung hindi, yung traffic na lang eh. Di ba? Bantayan mo lang yun. Sitahin mo lang. Hop! Bus! Beach bus! Hindi pwede. Ha? Diyan lang kayo. National Highway. Kung ipipilit ninyo, titikitan ko kayo. Ah, ganun lang. Mga kaibigan. Di ba? So, hindi natin maintindihan din ngayon. Di ba? Ang kapangyarihan, sabi ni Bernie Bero, na kung anong gagawin dito, ay kay Mayor lang. Okay? So, hindi na tayo nagkulang dito. Nang, actually, pagka ganito, pwede na sa ombudsman ito eh. Mayroon akong tina. Di ba? Nakikita mo ng mali. Harapan ng operasyon ang ginagawa na lumalabag doon sa pinirmahan mong mayor's permit. Hindi ka sinusunod. Ibig sabihin, hindi ka ginagalang itong mga operators na ito. Pangalan mo nakalagay eh. Wala yan. Bayaan mo yan kung sino nakapirma dyan. Biyahe tayo. Oh. Di ba? Walang paggalang ang tawag doon. Bastos. Sinabi na nga, sige, papayagan kita kahit wala kang endorsement mo na sanggunian ng bayan. Pero, dito ka lang sa National Highway. Para naman, yung mga kababayan ko, mga tricycle drivers and operators, ay kumita. Di ba? Ganun. Pero permado mo ito, pangalan ng pinag-usapan natin dito, chief executive. Hindi ka sinusunod. Ibig sabihin, matigas pa sa bato ang ulo nitong mga operators na ito. Dalawa lang yan. Either ayaw mo silang tingnan, ayaw mong pakinggan ang kanilang reklamo, o nagbubulag-bulagang ka lang. Bon, meron ka ba dyan? Ano? Pakitingin nga yun, madilim ang yung palik. Meron ba dyan? Napin mo nga, bulag, pipi at bingi. Napin, ah? Bawal yon. Tagalog yun eh. Ano? Copyright? Paano magka-copyright eh? Bakit sa mga FM? Sige, wag na! Huwag na, oh, ma-violation pala. Ako na nakaawit. Pwede ba yon? Ako awit? Sige, lagyan mong lyrics. Magsingalong muna ako dito. Hmm! Pwedeng patugtugin. Magka-copyright kami sa Facebook eh. Ano? Facebook. Kasi kung radyo, okay lang. Kasi gusto kong patugtugan si El Nido del Gio ng bulag, pipi, at bingi! Bulag sa katotohanan. Pipi sa mga dapat gawin. No? At bingi sa mga sumbong. Kaya bulag, pipi, at bingi. At sana patugtugin yun eh. Kaya lang magka-copyright daw kami sa Facebook eh. Madilim ang iyong paligid. Ating gabing, wala namang biyahe yata sa gabi, no? Walang hanggan. Di ba, sige. Basta bulag, pipi, at bingi. Yan ang nakikita nating nangyayari. Sa usapin ito, hindi naman sa kabuuan. Dito lang. Ha? Dito lang sa... Anong sasabihin ng mga taga El Nido? Di ba? Nakapirma ka. Nakapirma. Tapos wala kang ginagawa. Oh. Tapos wala kang ginagawa. Doon sa mga nangyayari. Sa ngayon. Baka naman mamaya mag-issue si Mayor, no? Wala namang problema eh. Doon sa biyahe ni Beach Bus. Si Beach Bus ay... Kung hindi, ganito na lang. Mayor, may request naman tong si Beach Bus eh. Di ba? Ang sabi ni Beach Bus, we would like to formally express our deepest gratitude. O dito na lang sa may, ano, sa may gitna. May request sila. Ito, Mayor, para hindi ka natulig sa Indian. Kayo dyan sa El Nido LGU. Para hindi na kayo tulig sa in. Pagbigyan nyo to. Yung sinasabi ng Beach Bus, ang sabi nila, however, we respectfully request a critical modification regarding the condition number 3 under the remarks section of our temporary permit, which states operations limited to national highways within El Nido's jurisdiction. I-modify. No? Modification. Kasi alam ni Beach Bus na highway lang sila. Diba? Pero pinapasok nila yung mga inner roads. Alam nilang mali ang ginagawa nila pero ino-operate pa rin nila. Pinapasok pa rin nila yung mga looban. Kahit permado na si Mayor, ibig sabihin, wala silang paggalang base sa aking opinion, ha? Opinion ko to. Wala silang paggalang sa alkalde ng El Nido. Sinabi na nga ang highway ka lang eh. Nakalagay doon sa temporary permit mo eh. Pumapasok ka pa rin. Wala kang paggalang. Wala! Ha? O ganito na lang para para hindi na kayo tulig sa Indian. Aprobahan nyo lang itong modification. Yung number 3, imbis na nakalagay dito, limited to national highway within El Nido's jurisdiction, palitan ninyo, payagan ninyo hanggang loob-looban. Sige na! Nakadokumento! O di walang problema. Kasi sinabi ninyo, pinapayagan nyo ang Beach Bus na pumasok sa mga inner road, barangay road, pwede road, kung anong road pa yan. Farm to market road. Ha? Oh. At least nakalagay sa mayor's permit. Ay di wala tayong problema. Di ba? At wala tayong pinag-uusapan. Problema nyo lang, yung mga driver dyan. Di ba? Yung mga tricycle drivers and operators dyan sa El Nido. Kung babaguhin nyo to, pag pinagbigyan nyo sila na nakadokumento yan, para nyo na rin pinatay ang kanilang pinagkakakitaan. Oo, mayroong ibang mga gagoring driver dyan, tricycle, na sobra-sobrang maningil. Ha? Nung wala pa si Beach Bus, in fairness, ha? Sobra maningil, ang taas. Oh, ngayon binabaan nila pare-parehas. Bababa si tricycle, bumaba si Beach Bus, may promo. Sino nakikinabang sa komentaryong ito? Ang mga commuter. Dahil may pagpipilian sila at merong mababa, may mataas. Siyempre, doon ka sa mababa. Mga kaibigan, ano? Oh, ang talo lang dito, yung mga tricycle kasi talagang ang laking bawas, biro mo, magkano yung biyahe dyan? Town Square to Nakpan. Pero may sinusunod na taripa. Diba? Kasi may mayor's permit. Pag may mayor's permit ka, may taripa ka. Oh, ito lang. Ano. May pag lumampas doon, overcharge ka na. Dapat isumbong na yun. Ha? Mga kaibigan. So yan, ha? Sabi ni Bernie Bero, napakinggan nyo naman, na wala siyang kapangyarihan na ipahinto. Bahala, si Mayor, tinulak niya doon sa Office of the Mayor. Okay? So, Mayor Edna Gakotlim, nasa sa inyo na po yan. Kung i-modify ninyo, payagan nyo sila na bumiyahe sa mga inner roads o ipahinto yung operation nila. Kasi hanggang September pa itong ano nila eh, operations, yung tempo permit ninyo. Di ba? At sigurado ako na hindi makakakuha ng kung hindi magbabago ha, yung sangguniang bayan. Hindi makakakuha ng endorsement dito dahil ang dami reklamo. May pambihira. Temporary mayor's permit. Nilalabag muna kaagad. Temporary mayor's permit. Hindi ka na sumusunod eh. Eh baka pag binigyan kita ng probi, lalo kang umabuso. Oh. Ngayon pa lang, abusado ka na eh. Aray! Biya, talsikan ako na masyadong ano ba yung nabasag ko na yun, ha? Plato lang yung binabasag ko. Bakit pati yung aparador na salami nabasag? Yan ang sinasabi natin. Di ba? Huwag niyong pabayaan na hindi kayo igalang. Di ba? Hindi kayo iginagalang sa halip kayo ay ginugulangan.

Dahil, ito namang mga enforcer. Naku, yun na naman, si enforcer na naman na napagbunturan. Pasensya na kayo ah, mga enforcer, pasensya na kayo ah. Pero kung ako, sa inyo, may hawak ako mayor's permit, titikitan ko yan eh. Ano ba yung pwedeng itikit dyan? Diba? Wala ka na sa ruta mo eh. Tikitan ko yan! Ano ititikit mo? Diba? Ang ruta mo na binigay ng LGU ay highway. Pag pumasok ka sa inner road, nasakop ng LGU, diba? Tikitan kita. 5,000 o 3,000, ano, hindi ko alam yun. Basta't may violation. Tikitan mo ng tikitan. Marami ng pambayad yan eh. O, anong basis mo? Lumabag ka nga, o. Ayan, o. Operations limited to National Highway. Pumasok ka sa nakpan. Violation ka, Brad. Ticket. Wag lang bigyan mo sila ng ticket sa sinihan. Ngayon lang ako nakakita na ang isang LGU at ang isang chief executive ay hindi sinusunod. At sa dalawang linggo na hindi pagsunod, walang ginagawa. Kung ibang mayor yan, hay! Garahe lahat yan! Dito sa puerto, di ba? Pinipilit nung iba. May prank case kami. LTFRB. Point to point. Kung baga, is door-to-door delivery. Biyay kami kung saan namin gusto. Sabi ng city council, sabi ng Office of the Mayor dito sa puerto, ha? Oo nga. LTFRB, National Permit. Pero, sa ating konstitusyon, ang isang local government unit ay binigyan ng autonomiya, local autonomy, to regulate, no, sa ganitong mga usapin, lalo sa transportation, sa bisa ng mga ordinansa. Ang sabi ng city government, oo, meron kayong mga franchise, kayo, shuttle, bus, huwag niyong ipilit ang gusto ninyo. Pagdating sa Puerto Princesa, sunod kayo sa aming traffic route. Sunod kayo sa ordinansa namin. Doon kayo lahat sa terminal sa Irawan. Huwag kayong papasok dito sa poblasyon Puerto para ma-make up ng pasahero. Doon kayo sa terminal. Ano ang purpose? Para yung mga nasa tricycle, yung mga rider, yung mga multicab, ay meron ding kitain. Everybody happy sa transportation. Ay kung payagan namin si bus dito, payagan namin kayo lahat, shuttle, anong kikitain ng tricycle namin? Di ba? Hati-hati tayo sa grasya. Kaya kayo lahat, dyan kayo sa terminal. Wala akong pakialam dyan sa LTE. Wag niyong inguso sa akin yung LTFRB franchise ninyo. Siyudad ko to. Mayor ako dito. Mayroong sanggo ni City Council. May pinasang resolusyon. Traffic route scheme. Ordinansa. Sundin ninyo. Teritoryo namin to. Ganyan ang may pangil. Sa El Nido, mga kaibigan, kung baga sa, di ba? Lalaki. Di ba? Lalaki. Matapang magsabi-sabi. Pagdating doon sa tunay na away, atras ang tawag sa kanya. Walang bayag! Hindi naman natin pwedeng sabihin ang El Nido LGU ay walang bayag! Di ba? Kasi, hindi naman lalaki si El Nido. LGU yon. Di ba? Mga kaibigan, kaya ang pwede natin banggitin, binabastos ka na. Di ba? Inaabuso ka na.

0: pinapabayaan mo pa. Di ba? Walang mayor na papayagan niyang bastusin siya. Pangalan niya nakapirma, pambira. Sabi ko, highway lang eh. Pumapasok ka sa loob. Ginagago mo ba ako? Ha? Oh. Iyon naman, base doon sa tinatanggap nating mga reklamo. Kaya, kung papabayaan ninyong gaguhin, bastusin, gulangan, kayo, dyan, sa LGU El Nido, ha? Nasa sa inyo yan. Ed Dogs, good morning, Kalui. Walang ngipin ang batas dito sa El Nido. Hindi nirespeto. Tatama po yan. Sa usaping ito, ha, meron namang ano, in fairness doon sa LGU, meron namang ginagalang. Ha. Pero ito, diba, Mr. Blonde? My name is Blonde, James Blonde. Dami nagre-reklamo sa tubig. Anong problema sa tubig? Wala bang mga tubig yung ano? May advisory ba si ano si Water District? Paki-repost nyo nga yung ano, news director. Paki-repost nyo yung advisory sa tubig. Meron ba? Water District? Maraming area ta wala ang tubig pa. Oo. Para alam ng mga taong bayan kung bakit walang mga tubig sa kanila. Eh, marami daw nagre-reklamo. Ko lang alam kung saan ang mga lugar. Yudin Gabo, good morning, Kalui. Watching from El Nido. Yomar Sabay. Jal Directo, good morning, Sir Louis. Sitos Silari, tumpak, idol. Bulag-bulagan talaga. Nakaharang mali-maletang mukha. Kasi bang mukha sa malita? Parang hindi naman. Mrs. Wow Valmares, good morning, Sir Louis. Ding Estrella, followers natin niya. Jamar De La Cruz, good morning. Sana patuloy kayo ang pagpalain ng Diyos, Kalui. Sa bawat isa, sa bawat isa nakatutok sa XFM, pagpalain din po ang ating kapatid na si Gerald De La Cruz. Na isa pong technician sa XFM, watching from Talisay, Cebu. Jamar De La Cruz. Yan ka na pala, Jamar, sa Talisay, Cebu. Ingat ka dyan, ha? Gerald Robles, good morning, Katropa. Good morning. Relo ba, Robin J? Tama ka dyan. Tamaan ka talaga dyan, JR. Eden Olido, good morning, sir. Always nakikinig sa radyo dito sa Barangay Bakungan. Cho Kasikaan. Ba? Sa radyo kayo nakikinig sa Kasikaan? Lakas pala natin dyan sa Barangay Bakungan, Sityo Kasikaan, ha? Talaga tayo dyan. Alexander Fernando, good AM. Ang El Nido, pwedeng tawaging walang, ano, walang mani. Anong, ano? Lord. Sorry. Hindi ko na-gets yun. Oli of Dad Castro, morning. At sa programa nyo, sana matulungan nyo po kami sa usaping ito sa beach sa El Nido. Ipo, at malalaman natin. Pasadaan mo raw ang tubig. Saan kayang tubig ito? Meron bang mga lugar na walang tubig? Paki-ano nga sa akin para makuha natin. Belated happy birthday pala kay Boy Chowlong, ha? Si, ano ba ang apelido ni Boy? Ha? Manencio. Ano na? Alam ko lang, Boy. Birthday niyo pala kahapon, ambira. Tugtugan natin si Boy muna. Happy birthday! Mayan, din na tayo samahan yan doon sa mga... Happy birthday! Lakad natin eh. Ayan. Boy!
1: Maligayang bati
0: sa iyong kaarawan.
1: Happy
0: Boy, kung nandyan pa yan, sabi mo, Manansyo. Abincio Manano.
1: Happy birthday!
0: Birang apelido. Pangalan tsaka apelido. Hindi ko alam mo kung Spanish ba yan o Espanyol eh.
1: Ay kapal, nabigyan ka pa niya ng marami. Liligaya ka sa buong buhay.
0: Happy birthday, Boy, ha?
1: Hey,
0: eh, gabi na kasi yung invitation ni Boy. Yung may mga hangover dyan, ha? Tulog na siguro para... Birthday, Boy. Ayan, Boy, ha? Ayan, Boy, panoorin mo, oh. Paliparan mo ng mga lobo yan. Ayan, Boy, ha? Magtampo, ha? Pinaliparan na kita. Ang dami lobo, Boy, oh. Sa Mercury Drag nabili yan, Boy. Mga lobo na yan. Oh, Mercury Drag. Ang ganda ng mga lobo na yan. Galing Mercury Drag. Ano? Talaga, kala mo bata lang. Okay! Marvin Camo, may nakapansin ang problema namin dito tungkol sa beach bus pero hindi siya sinuportahan. Isa siyang kasapi ng sangguniang bayan. Sir, dito sa Dagumboy, walang tubig kahapon pa. Ayun! Sir Nabien Aquino, good morning, ha? Sergeant Nabien Aquino. Oh, bakit Dagumboy walang tubig? Sige po, Mama Alma Mayordomo. Check ko natin, ha? Kung may mga advisory itong water district. Bueno! Wala na ho tayong ganong oras. Kailangan ho natin magbaalam pansamantala. Susunod na po kaagad ang balatuntunan. May katropang kagawa Gerald Gales. Mga kaibigan, sa ngalan ng buong puwersa ng XFM News and Public Affairs, ako po ang nilingkod, Galuwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. Tuwiran. Bye-bye.
2: Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat Bullseye.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus, Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay! Kape mo, kape ko rin! Healthy ka at ako! Yan ang Sundown Coffee Mix! Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito! Sundown Coffee Mix! Lasang-lasa ang pagiging healthy! Sundown Coffee Mix! Sarap!
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
5: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Santong Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Isel Komplitado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santong Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santong Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Santol Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: XFM.
15: XFM.
16: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
4: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
17: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
18: Sistapain. Tanggal ang pain.
19: Fast and safe. Sistapain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagpili sa mga buki ka.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
24: Santone Gold Coffee Mix.
25: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
26: may collagen
25: at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape,
26: panalo ka dito.
25: Ayan, subukan nyo.
26: Santone Gold Coffee Mix.
25: Gawa sa pinaghalong mangustin,
26: moringa,
25: spirulina,
26: garlic,
25: plus
26: collagen
25: and glutathione.
26: Santone Gold Coffee Mix.
25: Nagkape ka na,
26: lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
27: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
28: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
29: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
30: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
32: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
34: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
35: Mag-Santone Plus Gold!
34: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
35: Mag-Santone Plus Gold!
36: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
37: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
38: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: sakit ng katawan?
1: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: XFM. Mga katropa! Exa

0: Exciting!
1: XFM time 9:12 ng umaga.
2: Serbisyo Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyo Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa na.
2: Serbisyong Katropa.
1: Gandang umaga sa inyo lahat mga kababayan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Public service program po ng XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Oras 9:13 po ng umaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Masa inyo po pala tuntunang ito?
2: Serbisyong Katropa.
1: Pwede kahit na kanino. Public service program eh. Kanina na pakinggan ninyo yung pong bullseye, yung mga napapanahong usapin, yung mga issue. Pinag-usapan ho kanina.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ayan naman, merong oras para ho doon sa mga mananawagan, doon sa mga hihingi ng tulong.
2: Serbisyong Katropa.
1: Doon sa mga merong problema na gusto hong mapagserbisyuhan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Dito yan sa Serbisyong Katropa. Sama po inyong lingkod ka, Gerald Gales.
2: Serbisyong Katropa.
1: Na naka-live sa Facebook sa mga oras na ito. Thank you kagad sa mga nagsishare ng live natin. Ding Estrella. Ding, thank you ha. Salamat. Nakasubaybay kagad sa Facebook live natin.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ding Estrella na naishare kagad yung ating pong live.
2: Serbisyong Katropa.
1: Good morning sa mga nanonood sa Facebook.
2: Serbisyong Katropa.
1: Masama po nating itaas itong bilang o yung pong followers ng XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Paki-like nyo naman, paki-follow nyo naman yung page ng XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Para marami pa ho yung makasubaybay sa mga balita na nandyan, nakapost. Yan man ay babasahin. Picture o video.
2: Serbisyong Katropa.
1: Basta mga balita yan dito sa atin sa puerto, sa mga barangay.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sa mga munisipyo, sa buong lalawigan ng Palawan, sa ibang bansa, sa ibang lugar. Nandyan po sa XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Salamat kaagad sa mga magpa-follow sa ating po page sa XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ay, araw ho ngayon ng Friday, oh. Biyernes, July 3, 2026.
2: Serbisyong Katropa.
1: Siyempre, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic.
2: Serbisyong Katropa.
1: Oo, pagka kayo po ay merong karamdaman, merong kang sakit, tingin mo wala ng lunas, down ka na, pwede mong subukan. Ito pong alternative medicine. Ito naman yung gamit nung unang panahon eh. Lalo na sa China, lalo na sa Japan, di ba?
2: Serbisyong Katropa.
1: Pero yung tradisyon o yung pong pamamaraan na yan, hanggang ngayon gamit pa rin po yan. Alternative medicine sa China, pati sa ibang bansa. Ngayon, nandito sa atin yan. Sumisikat na rin at marami na rin pong mga tumatangkilik sa alternative medicine. Pati sa mga naturopathic doctor, di ba? Ayan, itry nyo naman ito. Nandyan lang po sa Barangay San Manuel, sa harap ng kain na to, yung pong building kung saan matatagpuan, yung pong Yes to Health Clinic. Nasa taas lang po ng Nokinok.
2: Serbisyong Katropa!
1: Yun, uy, pa-check up yan. Ano mang uri ho ng karamdaman? Dalhin ninyo yung medical records niyo, X-ray, o ano pang po pwedeng mapagbasihan po sa kung ano man ang inyo pong nararamdaman.
2: Serbisyong Katropa.
1: Para mabasa, makita nung pong doktor na susuri sa inyo. Yes to Health Clinic.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ito yung mga hinahanap ninyo mga Santon product, nandyan po yan. makakabili ho kayo. Marami yan, iba-iba ng mga produkto ng Santo na pwede nyo pong mabili, di ba?
2: Servicio.
1: This is Wow Palmares. Morning, Sir J. Mainit na umaga. Okay na yan kaysa maulan.
2: Servicio Katropa.
1: Kasi pagka maulan, di makagalaw ng maayos. Nasa loob lang tayo. Tapos, ang putik-putik.
2: Servicio.
1: Iba, binabaha.

0: Show Katropa.
1: Diba, Ma'am Maricel, tampos, thank you po sa pag-share ka agad.
0: Sir Bisho.
1: Good morning po, Sir Gagawa Gerald. Solid, tagapakinig po na XFM Palawan sa siksikan habang naglalaba. Talaga, aga ng laba mo ah. Yung iba, Sabado, bukas pa, o kaya naman sa Linggo pa. Pero ikaw, tinira mo ka agad ng Friday. Merong lakad ng Sabado at Linggo ah.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yan, gandang umaga po, bayan. Muling sumasa inyo ang Serbisyong Katropa sa araw na ito. Friday, yahoo! Aga naman si Daryl Burke.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ikaw agad sa mga nakasubaybay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ay siya nga pala oh. Yung sermon nga pala oh. Talaga naman oh. Yung kababata, classmate ng tatay ko, Sermon Jimenez. Kaibigan ng tatay ko, nakaibigan ko na rin si Sermon. Talaga na ba no? Ba, nagbukas na yung ano niya, yung Papa Stop. Ay, pwede natin pakita yung video. Yung Papa Stop. Oh, convenience store po ito. Diyan po sa Maranat 2. Yan o, sa Barangay Bakungan. Kung kayo po ay pupunta ng Pakpaklawin, pupunta ho kayo ng Nagtabon, yung mga turista ho natin. Tapos eh, naghahanap po kayo ng mga inumin, pagkain, o ano man. Ayan o, nandyan sa Papa Stop. Mapapa Stop ka eh, pagka makita mo yan sa gilid ng kalsada eh. Napakaganda naman. Convenient na convenient. Papa Stop. Ayan, talagang mga mababait pa. Yung pong masisipag pa. Yung mga stop ni Sermon Jimenez. Diyan sa Maranat 2, ha? Kung pupunta ho kayo doon at mayroon pa mga kulang kinakailangan bilhin, nandyan na po sa Papa Stop. Talaga naman. May antanob ba yan dyan, Sermon? Para kung mapasyal kami dyan ni manager, mayroon kaming antanob.
0: Serbisyong Katropa! Serbisyong Katropa!
1: Sa mga babae natin, dyan po sa Maranat 2, sa Barangay Bakungan, mapunta ho na Nagtabon. Maliban sa mga turista, yung po mga mga nandyan din mismo ang kilikinin nyo. Panimula pa lang yun, pero ang laki na kaagad. Malamang sa malamang, pagka tumagal yan, ako tatatong palapag yan, lalawak pa yan. Papa Stop.
0: Serbisyong Katropa.
1: 9:20 ho na gumaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ma'am Sheila Soterio. Good morning po, Sir Gerald. Nakikinig habang naglalaba. Ba, pareho kayo naglalaba.
0: Serbisyong
1: Ma'am Maricel. Ma'am Sheila. Kamusta si Tatay Suli? Ng balita kay Tatay Sul.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tahan nyo kami ha, nakabang tayo dito para may hatid natin siya dyan sa Barangay Luz Bimintang.
0: Serbisyong Katropa.
1: Choy, kamusta si Erpat mo?
0: Serbisyong Katropa.
1: Para makauwi na dito, kinakailangan barko-barko.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sir Gerald, gandang umaga po. Bati naman po kami dito sa Iraan Rizal. Lagi rin po nakikinig sa programa mo. Bati mo naman ang aking pong anak. Ito na yung mga pangalan ng anak niya. Si Michael Madnor, Madjinor, Noriam, Madhamli. Salamat po.
0: Serbisyong Katropa.
1: Eh ba yun o, yung mga pangalan? Okay na yung pangalan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay na yung panahon ngayon ha. Sana yung mga mapuputik. Matuyo na rin katulad po dyan sa Jacana.
0: Serbisyong Katropa.
1: Diba, Ma'am Norba Alyudin? Sa Jacana, grabing putik. Oh, sobrang putik.
0: Serbisyong.
1: Jolmar Kayaw Sabay. Sunod-sunod na ito. Tagulan na ito. Sabi, El Nino pero tagulan talaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sunod-sunod yung ulan na nararanasan natin.
0: Serbisyong.
1: Kamusta ang mga proyekto ng city government? Nakahanda na ba sa tagbaha?
0: Serbisyong Katropa.
1: Again, pakita natin yung mga project, yung status nito. Dali, meron tayong mga picture dyan. Pakita namin sa inyo yung pong sitwasyon.
0: Serbisyong Katropa.
1: Oo, ng mga proyekto. Yung mga drainage. Ito ho, yung pagsasaayos ng drainage sa Puerto Princesa. Kinakailangan daw tuloy-tuloy. Kahit para umuulan, naku, ituloy nyo yan. Ayan, no? Papakita lang sa inyo.
0: Katropa.
1: Nandyan po yung yan sa Jacana. Ito, malalaki yan, malalalim yan. Yung mga culvert na yan. Yung twin culvert na yan na nakalagay, nakalatag sa Jacana. Yan yung ano eh. Yan bumabaha. bumabaha dyan pala maputik. Sir, may ginagawang
0: tropa.
1: Mayroong ginagawang
0: servisyo katropa.
1: Drainage. Yung pong city government. Tuloy-tuloy yan na ginagawa ngayon. Tapos meron ding sea road sa Barangay San Manuel. Ito yung maganda eh. Yung buong kalsada, ginawa na ko sa ilalim niyan, drainage, lagpas tao. Ito na yung mga napapanahon. Tignan mo, tignan nyo dyan mamaya ha, papakita namin sa'yo, naka-slideshow lang. Pero yung pong sa Sea Road 1 ng Barangay San Manuel, yan ang talagang akma na sa panahon natin ngayon. Ganyang kalalaki. Yan o yan, yan, yan, yan, yan. Sa taas, kalsada yan. Oo, kalsada yan sa taas, pero sa baba, lagpas tao yan. Drainage. Yan na dapat para hindi na tayo bahain.
0: Servisyo Katropa.
1: Ganyan na kalalalim, kalalapa dapat yung mga drainage sa atin.
0: Servisyo Katropa.
1: Kasi di ba may mga drainage pa rin, ang lilit. Dumadaloy nga pero lagpas naman sa drainage yung tubig baha.
0: Servisyo Katropa.
1: Kaya ito nakikita natin yung pong sa San Manuel, napakataas, napakalapad, napakalalim na drainage. Sa taas niyan, kalsada.
0: Servisyo Katropa.
1: Proyekto rin po ng city government. Sea Road 1, dyan po sa Barangay San Manuel.
0: Servisyo Katropa.
1: Saan pa? Yung sa may Purok Buhanginan din. Dyan po sa Barangay San Manuel. Ganun din, malawak din ho ito.
0: Servisyo Katropa.
1: Hit mo lang ng konti, Ken. Meron pa isa sa Buhanginan. Barangay San Manuel, karugtong ito eh, para doon sa baha na nararanasan matagal na, dekada ng problema, di ba, sa may Ford, sa may Masway, malapit sa Masway.
0: Servisyo Katropa.
1: San Jose, yan, dyan po dadalo yan para, para maibsan na yung tubig baha pagka malakas at patuloy yung pag-ulan. So, yun po yung update ha, makikita ninyo, tuloy-tuloy ho yan, ang ginagawa. Proyekto ng City Engineering Office ng City Government. Yan po yung sa Purok Buhanginan sa Barangay San Manuel.
0: Servisyo Katropa.
1: Okay, isa pang picture. Genera Road naman. Diba, binabaha rin yan. So, yan na ho yung drainage. Tuloy-tuloy po yan. Nasa picture pa. Makikita natin na talagang sinusubaybayan ni Mayor Lucilo Bayron. Malalim din po yan. Malawak na drainage. Malaki. Titigda mo, parang nasa 5 metro eh. Yung pong lapad ng drainage. Alam mo, drainage po yan ha. Imagine niyo, 5 metro yung pong lapad. Lagpas tao yung drainage.
0: Servisyo Katropa.
1: Yan talaga, di ba?
0: Servisyo.
1: Ginagawa yan ngayon ha. Tuloy-tuloy yan. Diyan po sa Pinera Road. Kaya sarado yung daan na yan eh. Pakulusi yung banda.
0: Servisyo Katropa.
1: Sinara rin po yan doon.
0: Servisyo Katropa.
1: Yung pong De Los Reyes Road sa Barangay San Pedro, ganun din. Tuloy-tuloy po na ginagawa yan.
0: Servisyo Katropa.
1: Lalim din yan, no? Kita nyo, si Mayor Lucilo Bayron, City Engineering, yung mga in-charge dyan po sa proyekto na yan. Yan po yung larawan ng pag-inspeksyon na ginagawa kahit na tag-ulan. Kailangan daw kasing tapusin, kailangan daw ituloy para mapakinabangan na sa mga susunod na buwan, lalo pat marami pang ulan, baha na parating, para makita at mapakinabangan na yung proyekto na matagal nang hinihintay ng ating mga kababayan.
0: Servisyo Katropa!
1: Okay, pinakita lang namin yung pong update. Makita nyo rin na tuloy-tuloy rin po yung ginagawa ng city government para sa problema natin sa baha.
0: Servisyo Katropa!
1: Diba, Julmar, Kayaw, Sabay. Good morning, Sir Gerald. Good morning, Julmar.
0: Servisyo Katropa!
1: Di kay Marje, De Los Santos, Sibuko.
0: Servisyo Katropa!
1: Salamat ta sa panunood niyo. Ivan Lorenzo, magandang morning po, Katropa. Excited from Santiago City, sa Bella.
0: Servisyo Katropa!
1: Okay, 9:27 na gumaga.
0: Servisyo Katropa!
1: At syempre, kung naghahanap po kayo ng mga produkto ng Santos, bawasan ko muna, dito ho kayo pupunta at bibili. Kung nasa Puerto ho kayo, meron pong PharmaMed Drug Store, merong CureMeds Pharmacy, merong MedZone Pharmacy, merong Jindis PharmaCare, La Medica Pharmacy, Pharmacare, Pharmastop, Itesa Andri Pharmacy, Drugstore o Sky Drugstore, Chicks Drugstore, Nurse Care Pharmacy.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, may mga motor na nawawala, may tao na nawawala, may mga estudyante na nawawala. Mamaya ho yan ha, tatawagan natin. Para ho dito sa palatuntunang Serbisyong Katropa. Babalik po tayo, makalipas lang po ilang palat.
0: Serbisyong Katropa. XFM. XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
5: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
13: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puson.
18: Desminuria.
20: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
21: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: XFM.
23: XFM.
24: Serbisyong Katropa.
1: Balik na tayo sa Serbisyong Katropa.
24: Serbisyong Katropa.
1: Gerald Bong inyo kasama.
24: Serbisyong Katropa.
1: Live na live sa mga radyo sa mga oras na ito. Good morning sa inyo.
24: Serbisyong Katropa.
1: Mga nakikinig ngayon sa radyo, mga nasa biyahe, mga nasa bahay, mga nasa trabaho. Magandang umaga ho sa inyo.
24: Serbisyong Katropa.
1: Again, pantawagan na natin silang lahat. Sabay, ay huwag naman sabay-sabay. Sunod-sunod pala.
24: Serbisyong Katropa.
1: 9:35 ng umaga.
24: Serbisyong Katropa.
1: Mga naghahanap ng Santon product ha, dyan po sa Rojas. Meron dyan sa Rojas RSM, sa Olim Drug House, sa Roxcom, pati na sa CN Pharmacy. Mga drug house at pharmacy dyan po sa Rojas. Nagbebenta ho ng Santon product.
24: Serbisyong Katropa.
1: 9:36 ng umaga.
24: Serbisyong Katropa.
1: Okay,
24: Serbisyong Katropa.
1: Meron lang tayong i-update kasi merong lumapit sa atin.
24: Serbisyong Katropa.
1: At nagpapatulong, yun nga yung na-post natin sa account ko sa Gerald Galex.
24: Serbisyong Katropa.
1: Yung pong estudyante na sabi ilang araw nang hindi nakaka-uwi, kausapin lang natin na nasa kabilang linya yung pong kaanak o pamilya. Hello po, magandang umaga po.
25: Hello sir, magandang umaga po.
1: Yes sir, yes po, ano pong pangalan?
25: Christy Peralta po, sir.
1: Ma'am Christy Peralta po.
25: Yes po.
1: Ma'am Christy, taga saan po kayo, ma'am?
25: Sa Barangay Siksikan po.
1: Barangay Siksikan, okay. Yung pong estudyante na nailapit sa akin, anak niyo po yun?
25: Dadya niya po ako, sir.
1: Ah, okay. Saan po yung magulang nila? Ano ito?
25: Yung nanay niya po, nasa abroad po. Body partner ko po yun.
1: Okay, oo. So, ikaw po yung guardian, ikaw nagbabantay, nagpapaaral dito po sa estudyante?
25: Opo, sir.
1: Huwag na natin banggitin siguro yung pangalan, pero ito po ay ilang araw nang nawawala, Ma'am Christy?
25: 2 nights po, sir.
1: 2 gabi, bali 3 araw.
25: Opo, kagabi ko lang rin po siya na nakuha po, naiuwi.
1: Oo, no, tapos na naipost natin, oh, yung pong panawagan. Estudyante po ito ng high school.
25: Yes po, sir.
1: Okay. Ano raw po yung dahilan? Kasi nakauwi na, no? Kagabi?
25: Opo. Nasundo ko po.
1: Sige po. Kasi marami rin po nag-share, marami rin po yung tutulong at marami rin mga nagbibigay ng impormasyon dito sa bata. Kasi kilala rin. Ngayon, ano raw pong dahilan? Bakit di umuwi ng tatlong araw at dalawang gabi?
25: Actually po, nandun po yan siya sa tita niya sa Patmosville po.
1: Mm. Doon napunta?
25: Doon po siya naka-stay nung, ano, nung start po nung last weeks po.
1: Doon na ba? Doon na mag-stay o dyan pa rin sa'yo?
25: Inatid ko po siya doon gawa po ng... Wala po siyang makasama dito sa bahay kasi panggabi po ang duty ko.
1: Ayun. Tapos paghatid mo doon?
25: Noong Tuesday po ata, pumasok siya. Noong gabi po, hindi na raw po umuwi.
1: Yun. Oo. Pagpasok niya, dire-diretso na sa labas, di na umuwi ng bahay.
25: Opo.
1: Okay. Hindi naman sila nag-away doon? Wala namang problema?
25: Wala naman po ata, sir.
1: Okay, sige. Tapos,
25: bali, nagpasama ata po sa kaibigan.
1: Sige, sa kaibigan. Doon din tumuloy, sa kaibigan.
25: Opo, yung pagsundo ko po sa kanya kagabi po.
1: Dito lang din, sa puerto, hindi naman nalayo?
25: Nasa Tinigiban po.
1: Ah, okay. Kaibigan, classmate, kasama sa school?
25: Opo. Mga kaibigan niya po.
1: Okay, sige. Marami rin po kasi nag-alala eh. Baka kung anong nangyari sa kanya. Pero okay naman, ligtas naman po. Wala namang problema, no? Wala namang pasa, wala namang mga kaaway o ano man.
25: Wala naman po, sir.
1: Sige. Okay, so hindi na natin tanongin kung ano yung pinakadahilan nung pong pag-alis niya. Basta okay naman kayo, ma'am.
25: Opo, okay naman po.
1: Hindi naman po kayo nag-away.
25: Wala naman po, sir.
1: Pasok na ho siya ngayon. Trabaho na. Ay, trabaho nasa, na. Pasok na siya sa
25: opo,
1: school.
25: Opo, nasa school na po siya ngayon po.
1: Tapos dyan ang uwi niya sa'yo?
25: Mamaya po, sa pag-out niya ng hapon po, dito na po siya magdidiretso sa bahay po.
1: Okay, sige po. So, inano lang natin, in-update lang natin, ma'am. Kasi yun nga, yung iba tumutulong, iba nag-aalala, iba nagbibigay ng impormasyon. Yung iba nga,
25: okay,
1: iba pa ang tingin. Baka mamaya sumama sa ibang mga laki, mga ganun, di ba? O nabasa
25: opo,
1: niyo rin po.
25: Opo.
1: Pero sa kaibigan naman siya at ligtas naman, safe naman siya. Yung magulang po, alam niya na rin, na contact na rin po doon?
25: Opo, sir. Bali, updated din po siya sa ano ng anak niya po.
1: Sige, so alam na magulang, safe na siya. Ingatan na lang uli at tapos ko no, usap lang para hindi ano rin, hindi rin mag-aalala kayo. Open lang talaga sa isa't isa kung anumang problema, maganda't malaman din kaagad.
25: Opo, sir.
1: Thank you, Ma'am Christy. Salamat opo. Po.
25: Maraming salamat din po, sir.
1: Okay, sige po.
24: Sir. Katropa.
1: Ito pong pinapakita namin sa thank you kay Ma'am Christy yung pong kausap natin.
24: Servisyo Katropa.
1: Guardian ito pong estudyante na dalawang gabi hindi umuuwi.
24: Servisyo Katropa.
1: Tapos alala na kasi yung ano yung mga kamag-anak din po, yung guardian lalo na ano ba nangyari? Kasi dalawang gabi na wala. Tatlong araw na.
24: Servisyong Katropa!
1: So, lumapit na po sa XFM. Lumapit na po sa atin at tumingi na ng tulong na kung po pwede, yan ang maganda eh, na yung account, yung mataas yung followers, marami yung nakakakita ng mga post. So, nagpatulong sila. Baka po pwede ka, Gerald, may post sa XFM, may post sa account mo. Para malaman din ng tao, baka alam nila kung nasaan itong hinahanap namin, itong estudyante. So, ganun nga nangyari. Pag-post natin, maraming mga nagbigay na impormasyon, hanggang siya nakaabot na rin po doon sa estudyante na siya ay hinahanap na. At nagpa siya kagabi na umuwi na. Nagpasundo na ito dito po kay Ma'am Christy.
24: Servisyo Katropa.
1: Kaya sana ano yun pa natin, patuloy pa natin na pataasin yung pong followers ng XFM. Ganun din po yung account ko, yung Gerald Gales po, kasi nagagamit na rin natin siya pang tulong sa tao, sa ating mga kababayan, tulad ng mga panawagan, yung mga nawawalang cellphone o gamit, tulad nito, yung mga nawawalang tao para makakonect. So, follow nyo lang po yung account na Gerald Gales, tapos yung account po o ito pong page ng XFM Palawan.
24: Servisyo Katropa!
1: Ganyan, in-update lang natin, nawala, umalis, Hindi na natin pinalalim kung ano ba ang dahilan, bakit umalis. Basta ang importante, siya po ay nakauwi na, nakabalik na ho sa kanila at balik skwela na.
24: Serbisyong Katropa!
1: Salamat doon sa mga nag-share. Thank you sa mga nag-comment. Bigay ng impormasyon. Pero pang video na naisend sa atin, pero ibang tao, ibang babae po yun. Yung may kasamang lalaki na kapwa sila estudyante, tapos nandoon sila sa tricycle na nag-uusap. Diba? May bumunot pa eh. Yung lalaki bumunot pa.
24: Serbisyo Katropa!
1: Ito namin ni Girly bumunot. Ayun, binunot nun na.
24: Serbisyo Katropa!
1: 9.43, sige, sunod natin uli. Sino pa yung mga
24: Serbisyo Katropa!
1: Tawagan natin sila para sunod-sunod na yung motor.

0: 9:44 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Princess Cebuano, good morning everyone.
1: Serbisyo Katropa.
0: Thank you ma'am Princess sa pag-comment mo sa live natin.
1: Serbisyo Katropa.
0: Jonah, tama ba? Joanne or Jonah? Good morning po. What? Sherdan. Thank you ha sa pag-share ma'am. Jonah.
1: Serbisyo Katropa.
0: From Jonah ba o Joanne?
1: Serbisyo Katropa.
0: Pabaligtad po kasi. Sige, panawagan mo na tayo yung envelope muna.
1: Serbisyo Katropa.
0: Hello po, magandang umaga.
2: Good morning rin po, sir.
0: Yes, sir. Good morning. Ano pong pangalan, sir?
2: Grand Stephen Mundiar po, sir.
0: Franz po, Franz?
2: Grant po. Grand Stephen Mundiar.
0: Ah, okay, Grant. Oh, Grant. May envelope tayo na nawala, Grant?
2: Well, sir, nananawagan po ako sa lahat ng nakakita po ng envelope po sa Irawan Bagsakan po sa Puerto Princesa.
0: Okay. Oh.
2: Baka po may nakakita, may pangalan din po 'yon, may at naglalaman po 'yon ng ano, diploma tsaka Form 137 po.
0: Oo, plastic no, plastic envelope ito, transparent ng ano.
2: Opo, sir.
0: Okay, tapos siya ay nawala kahapon.
2: Kahapon po sir, nung nagpa-practice po kami ng driving.
0: Oo. Na ano po ba, nailagay sa isang tabi o nahulog?
2: Sa upuan po sir, doon po yun naiwan.
0: Naiwan sa upuan. Bago ang laman ng plastic envelope naman ay?
2: Form 137 po sir, bago diploma. Tapos, stamp po ng IRF.
0: Okay. Mga importante pala ito yung laman nito, lalo na yung diploma.
2: Opo sir. Opo sir.
0: Form 137, yun din ang kailangan.
2: Pati po sir yung AFP. Sa Marines po yun, sir, na in-applyan.
0: Stab. Okay. Yun lang yun naman?
2: Opo, sir.
0: Tapos, yung pangalan na mga papel na yun doon sa loob, may pangalan ka rin doon, di ba?
2: Opo, sir. Opo, sir. Sa diploma ko po.
0: Grand Stephen.
2: Mundiar po, sir.
0: Mundiar. Okay, sige.
2: Yes, sir.
0: Mga anong oras to kahapon?
2: Mga ano po, sir? Mga alas 3 po.
0: Alas 3 ng hapon.
2: Hapon.
0: Sige. Tapos, wala pang... Naipost mo na rin ba ito?
2: Apo sir, naipost ko lang po sa Facebook sir.
0: Sige, naipost ko rin sa account ko, tapos post lang din namin siguro sa page ng XFM. Pero wala
2: yes,
0: pa,
2: sir.
0: After mo na maipost, wala pang nagpaabot sa'yo.
2: Wala pa po sir.
0: Doon sa management, nagtanong ka na rin?
2: Nakauwi na po kasi ako sa Batarasa sir eh.
0: O malayo ka na pala ngayon?
2: Opo sir, naalala ko po sa ano na ako, Brooks Point na.
0: Okay, nandoon ka sa terminal para umuwi sa Batarasa?
2: Opo sir.
0: Nung nakasakay ka na... Ano ba sinakya mo? Van or?
2: Motor lang po sir. Na motor po.
0: Motor mo rin?
2: Opo.
0: Tapos?
2: Kasi po, nag-practice kami ng driving school nun.
0: Okay.
2: Sa in-situ.
0: Mm-hmm.
2: Then ngayon nung pauwi na po sir, nakalimutan ko na po siya.
0: Saan mo na naalala?
2: Sa Brooks Point na po sir.
0: Paroy, kung babalik ka pa, pagkalayo-layo pa, di ba?
2: Opo sir.
0: Di bali pagka halimbawang mayroong impormasyon tayo na makuha at mayroong magsauli dito, tawagan kita kaagad para malaman natin kung paano natin maibalik. Sana maibalik pa.
2: Opo, sir.
0: Di naman nila mapapakinabangan yun sa kanila eh, di ba? Pero sa'yo, importante yun.
2: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
0: Okay. Kailan baba mo dito?
2: 17 pa po, sir, ng July.
0: 17 ng July. Okay, sige. Okay. Sana pati sa ibang stasyon, baka sakaling ma-turnover sa kanila. Ah, di ba, may tawagan din ako ng multi-cab driver, si Mang Lino.
2: Yes,
0: hihingi rin ako ng tulong doon, baka malapitan
2: yes,
0: ko rin, mapagtanungan ko rin doon.
2: Opo.
0: Sige. Ano lang ako, update lang ako sa'yo, Grad, ha?
2: Sige, sir. Sige, sir. Thank you po. Maraming salamat po.
0: Apply ka pala ng AAP?
2: Opo, nakapasa na po, sir.
0: Uy.
2: Pa Maynila na po.
0: Pa Maynila,
2: sa August.
0: Oo, pero kaya pa ba ito i-provide? Yung form 137 kaya pa no i-provide uli?
2: Kaya pa rin po sir, yung stab lang po sir ng AFP po sir.
0: Yun ang medyo mahirap.
2: Mahalaga. Opo.
0: Diploma.
2: Kaya pa naman po sir.
0: Kaya pa rin yan. Okay.
2: Sige sir.
0: Contact lang ako ha. Grant.
2: Sige sir, thank you po. Maraming salamat po sa nakikinig. Thank you po.
0: Okay.
1: Serbisyo Katropa.
0: Si Grand Stephen yung kausap natin. Layo na pala, nasa Batarasa na ngayon.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kahapon po nawalan po siya ng plastic envelope dyan po sa Irawan.
1: Serbisyo Katropa.
0: Baka ho nandyan sa inyo, na itabi ninyo, nakuha ninyo. Baka po pwede po tawagan nyo lang ako. O kaya chat nyo lang po yung account ko, yung pong Gerald Gales. Di kaya dito sa XFM Palawan sa Maylibis Road, pwede nyo pong dalhin dito.
1: Serbisyong Katropa!
0: Plastic envelope po yan na mayroon pong laman na Form 137.
1: Serbisyong Katropa!
0: Diploma! Nandoon, pati yung stub ng AFP.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pasan na pala ito, nag-apply po ng AFP.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tigran! Teka, nandito yung chat namin. Yung pilyer, hindi ko makita. Ang screenshot ko lang kasi. Si Grand Stephen Mundihar. Yan po yung kausap natin. Sana mabalik. Ano po, sana maibalik sa kanya para pamagamit niya. Tuloy-tuloy po yung kanyang pag-apply.
1: Serbisyong Katropa!
0: Para maging miyembro ng sandatahang lakas.
1: Serbisyong Katropa!
0: Arm Forces of the Philippines!
1: Serbisyong Katropa!
0: Sabihin niyo lang ako kung nandyan sa inyo. Kung nandyan naman po sa Irawan Terminal. Manglino, pasuyo naman o. Baka pwede mong tanong dyan sa management. Kung nandyan, pasuyo lang. Tapos ako na pupunta sa'yo kung saan man.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ibalik natin dito kay Grand Stephen yung kanya pong nawawalang gamit, brown envelope. Nawala eh. Sa isip niya, nakamotor lang naman po. Pwede naman kung halimbawa lang nandyan lang sa may Zigzag o di kaya sa Santa Lucia. Kung doon lang naisip niya na nawala yung kanyang gamit,
1: Serbisyong Katropa!
0: Pwede niyang balikan yun. Ay, ang problema, ba nagmumotor, dire-diretso, hindi niya rin naisip, saka na lang, nung nandoon na sa Brooks Point, pagkalayo na.
1: Serbisyong Katropa!
0: Hindi na basta yun mabalikan agad-agad. Kasi layo na eh. Ang dami ng munisipyong dinaanan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Dralon. Saslotimo. Good morning po, sir. Good morning, Dralon.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay. 9:15 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa!

0: ang soft gel capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang soft gel capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
15: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan.

0: Na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: Santol Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Esel Komplikado.
6: Si Balob Antique.
5: Masakit ang aking katawan.
6: Palagi.
5: Narinig ko
6: sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil.
5: Gumamit ako
6: na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santol Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
7: Santol Plus Herbal Oil.
0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sa...
10: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santol Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santol Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santol Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dalibdi.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santol Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Serbisyo Katropa.
21: Tubig na ba? Sa bangkaw-bangkaw?
3: Serbisyo Katropa.
21: Tubig na? Sabi meron daw kanina. Tubig sa amin.
3: Serbisyo Katropa.
21: Nakasara yung gripo namin.
3: Serbisyo Katropa.
21: Tignan natin pagbalik. Wala tubig eh.
3: Serbisyo Katropa.
21: Hindi pa ako sa bomba eh.
3: Serbisyo Katropa.
21: Wala makaligo.
3: Serbisyo Katropa.
21: Eh, sabi naman ni Sir JB, yung spokesperson po ng Puerto Princesa City Water District, kahapon daw mga alas 5. Lahat daw magiging normal na yun. Supply ng tubig.
3: Serbisyo Katropa.
21: Gabi na eh. Tignan natin mamaya.
3: Serbisyo
21: Katropa. Meron na no? Meron na sa atin?
3: Serbisyo Katropa.
21: Aroy, meron na tubig sa CR. Hindi makakit sa taas.
3: Serbisyo Katropa.
21: Yung CR kasi sa taas doon. Naliligo, hirap makakit ng tubig.
3: Serbisyo Katropa.
21: CR sa baba lang daw. Mahina pa yung supply ng tubig.
3: Serbisyo Katropa.
21: Sa bangkaw-bangkaw. Bayan, sabi kahapon mga alas 5, magiging normal na. Wala pa hanggang ngayon na mahina.
3: Serbisyo Katropa.
21: 10:02 ng umaga.
3: Serbisyo Katropa.
21: Muli yung panawagan natin ha. Baka kayo po yung may hawak, naitabi ninyo yung pong plastic envelope. Diyan po sa Irawan Terminal. Naiwan po sa upuan. Eh kaya ano po yan? Kay Grand Stepen. Kapwede ho, ipadala na lang dito po sa XFM. Sa stasyon. Di kaya i-chat nyo lang ako. Puntahan ko, kunin ko. Para po maisauli na natin, maibigyan na natin kay Grand Stepen. Nasa Batarasa siya ngayon. Malayo.
3: Serbisyo Katropa.
21: July 17 para yung baba niya dito sa puerto. Pwede natin itabi. Pagbaba niya, bigyan natin. Dito na lang po sa XFM ha. Para ba itabi natin?
3: Serbisyo Katropa!
21: Naghahanap ka ba ng Santon product? Ang Santon yung gamit mo? Sabon. Yan. Meron dito yung Santon Plus Herbal Soap. Yan ang gamit natin. Grabe naman yan. Paputi na paputi na ngayon mukha ko. Walang ibang gamit. Sabon lang talaga. O ng Santon. Wala ring makeup yan. Uy, paputi ng paputi. Di ba ako ganito kaputi dati? Wala nang dahil lang sa Santon Plus Herbal Soap. Malamig pa sa katawan. Oh, iba yung ibang sabon, makati, mainit, malagkit. Pero itong ganda, yung Santon Plus Herbal Soap. Yan, oh. Pagka gusto nyo yan, pwede kayong bumili niyan. Saan? Kung halimbawa, nasa San Vicente kayo, nandyan lang sa Welperos Pharmacy. Call natin, Ken. Kahit yung huling binigay kong number. Yung sa motor, tawagan muna natin, unahin natin.
3: Servicio
21: San Vicente, Welperos Pharmacy. Meron pang Pharma Reach. Meron The Generic Pharmacy.
3: Serbisyo Katropa.
21: O, sa Kuyo naman, Gracerlin Drug Store. Pwede mo kayong pumunta at bumili dyan.
3: Serbisyo Katropa.
21: Sa Aborlan naman, Aborlan Pariñas Pharmacy. Sa Rizal naman, tigay isa lang, dito sa mga munisipyo na ito, sa Aborlan Pariñas Pharmacy. Meron ding Rizal Ragonton Pharmacy. Sa munisipyo naman po yan ng Rizal.
3: Serbisyo Katropa.
21: Sa Quezon, dalawa. The Generic Pharmacy at Santo Santan Drug Store.
3: Serbisyo Katropa.
21: Sa Espanyola, tatlo.
3: Serbisyo Katropa.
21: Merong Espanyola Butika Presya.
3: Serbisyo Katropa.
21: Meron pang Butika Med Plus. At meron pang Brel Pharmacy.
3: Serbisyo Katropa.
21: Espanyola yan, lahat tatlo. Ang Nara, dalawa. The Generic Pharmacy Nara. Tapos meron din Ching's Drug Store.
3: Serbisyo Katropa.
21: Diyan, pwede ko kayong bumili ng binanggit kong Santon. Santon Plus Herbal Soap. Tapos yung kape. Ito yung gamit namin kape, oh. Santon Plus Coffee Mix. Ayaw mo ng kape. Tea ang hanap mo, pwede lang. Santon Gold Herbal Tea. Diba, dami yung mga produkto ng Santon. Yan sa mga pharmacy na binanggit ko. Pwede. Makakabili ho kayo niyan.
3: Serbisyo Katropa.
21: Hello, yung mga nasa live natin.
3: Serbisyo Katropa.
21: Si Ma'am Emeline, tawagan din natin. Tapos yung sa motor, tawagan din natin.
5: Servicio Katropa.
21: Jem Marabilia. Hi, Jay. Sabi ni... Naku, mayroong panawagan pala ito sa akin. Si Ma'am Jem.
5: Servicio Katropa.
21: Sige nga, hanapin ko yung chat sa atin. O, ito ha. Baka po meron ho kayong nakitang wallet.
5: Servicio Katropa.
21: Chinat tayo ni Ma'am Jem Marabilia. Sabi niya, nawala wallet ni Mama kagabi. Wallet daw ng Mama niya. Baka po meron kayong nakitang wallet. May laman po yung cash. Meron ding mga ID. Yung pong ID na nandyan sa wallet na yan.
5: Servicio Katropa.
21: Susili Eresmas Marabilia. Yan po yung pangalan ng mga ID na nasa wallet na nawawala noong Miyerkules ng gabi. Okay? Pwedeng sa tricycle nalaglag. Pwede rin pong sa St. Peter. Okay? So, from J1 to St. Peter, doon po pwede hong nahulog yung pong wallet. May lamang cash po. Kung meron po, paki-ano na lang po ha, paki-chat nyo na lang din ako, yung pong Gerald Galis account. Di kaya po madala dito po sa XFM station para po maibalik din natin. Wallet po yan ni Ma'am Susili Eresmas Marabilia.
5: Servicio Katropa!

0: Katropa.
1: Katralon, magandang umaga po.
0: Serbisyo Katropa.
1: Tawagan lang natin ha. Walang tubig. Ano na, water district? Sabi ni Ma'am Jenny Igualta.
0: Serbisyo Katropa.

0: Okay, si Ma'am Emeline Lucero, kausapin lang natin. Kasi kung matatandaan ninyo last week, meron tayong tinatalakay yung problema ni Ma'am na ilapit niya sa XFM dito po sa serbisyong katropa tungkol ito doon sa ORCR ng kanyang motor na hindi pa rin po na ibibigay ng Honda Prestige. Ang pangako sa atin ha, nandoon si katropang Toto, sabi next week, ngayong week yun, yung tinutukoy. Diba? Ma'am Emeline, magandang umaga po. Si Ma'am Emeline din ba yan? Sige nga. Ma'am, ikaw rin may sa kabilang ano ma'am? Yung sa cellphone?
1: Yes po, ako po to, sir. Good morning po.
0: Sige, of course. Sige raw, Ma'am Emeline?
1: Hello, sir.
0: Wala yan. Iba yata yan dyan. Si Ma'am Emeline. Nandito siya sa akin, oh. Dito na lang sa akin. Ma'am Emeline, ito na. Ma'am?
1: Yes po.
0: Sige,
1: yes, sir. Ito po, dalawa kasi pa yung number na yung name mo tsaka yung isang number nag-appear.
0: Ay, sige, doon na lang sa isa para nakarekta talaga. O, sige, nandyan pa, Ken. Sige. Ma'am, ang sabi sa atin, ma'am, ng Honda Prestige ay aasikasuhin yung account mo, lalo na yung ORCR para maisa uli. Meron na bang ano, ma'am? Merong update? Meron bang tawag or chat, information kang natanggap galing sa Honda Prestige? Dali lang ha. Tawagan natin uli. Morning, dyan po sa Honda Prestige. Yung kausap nating manager, ma'am.
2: Servisyong katropa!
0: Sa'yo po kami umaasa, ma'am, ha? Na maasikaso ito pong account ni Ma'am Emeline Lucero.
2: Servisyong katropa!
0: Kasi matagal na ho ito. Matagal yan ang pinoproblema. Ma'am Emeline!
3: Ay, hello po.
0: Yes, ma'am. Ma'am Emeline, good morning uli, ma'am. Ma'am Emeline, ikaw ito?
3: Yes po, sir. Ito na po.
0: Yan, okay, sige. Parang ano ha, lubog yata. Nasa lubog yata kayo, ma'am, no?
3: Opo, nasa lubog po ako. Hindi naka-on-air. Pwede po i-close mo. Ayong aking red.
0: Oh. Baka naka-loudspeaker ka, ma'am? Kahit na i-off lang natin loudspeaker, bigyan ka namin ng monitor.
3: Ayun po. Yan,
0: okay, sige. Ma'am Emeline?
3: Sige po, ma'am. Ano po?
0: Yan, oh. Si katropang Toto po kasi pumunta doon at papunta rin. Dinig niyo po ako, ma'am?
3: Yan.
0: Hindi mo marinig, ma'am. Sige, balikan ko, ma'am. Tawagan na lang kita doon sa kabila, ma'am. Oh, dito na lang sa akin, sa account natin. Okay naman dito kanina.
2: Servisyong katropa!
0: Yan, ma'am. Okay. Klaro siya, ma'am. Di ba? Di ba, ma'am? Klaro, ma'am? Maganda naman, ma'am. Signal natin. Ma'am Emeline?
1: I love you. Hello, sir. Ito na po.
0: Yan. Okay. Sige. Ma'am, papunta si katropang Toto doon, ma'am, ngayon sa Honda Prestige para i-follow up yung pong concern ninyo. Pero meron din po kayo natanggap na impormasyon, ma'am?
1: Yes, sir. Nag-message po si manager sa akin. Contact po kami. So, actually, ako po yung nag-follow up. Nag-update po ako.
0: Oo. Kaya nga eh, kayo pa yung...
1: Nag-reply po siya na... Mm-mm. Like kahapon po ba yun? Sabi niya, wala pa daw po siya, makikipag-coordinate pa daw po sa bank representative.
0: Oo.
1: So...
0: Yan yung problema natin eh, yung sa Bank of Makati, yung kanilang katayap, doon nahihirapan, natatagalan eh. So makikipag-usap pa raw sila doon, ma'am.
1: Yun po, sir. Kasi hindi ko naman maintindihan. Bakit po kailangan nilang, yung management po ba, yung alam na naman nila, nagbibigay naman po sila ng kanilang, sana hindi na lang sila nagsabi na, okay ma'am, if you are going to buy again, I will give you, bigyan kita ng, kumbaga, repeat buyer promo. Mm. So wag na lang nila sanang i-declare yun. Kung mayroon pa silang may mga kung ano-ano pang mga sign na hinahanap, eh, meron na nga po silang binigay na computation.
0: Mm.
1: So, ang gusto ko lang po sana ngayong malaman, bakit ang tagal-tagal na po, year? Si manager, naiintindihan ko siya kasi bago po siya. Bago niya po nabuksan ulit yung mga reklamo na yan, mga datihan na nagre-reklamo. So, yung ano po dyan, yung mga nakaraan na po ng management, bakit po hindi sila makipag-coordinate ng maayos doon sa Makati Bank?
0: Oo. Yun yung problema natin eh. Pero okay na ito siguro. Sapat na yung isang buwan para maasikaso ni ma'am yung record mo. So, Dapat meron ng update, di ba?
1: Sir, may tanong lang po sana ako. Bakit oo. Po, sir, wala pong makausap na ibang tao maliban dun sa office na yun? So si manager po ngayon na hindi niya po masyado, kinakapat niya pa lahat. So sana po may isa pang mag-show up na mag-explain ng kung bakit ang connection nila sa between Makati Bank.
0: Oo.
1: Eh, hindi sila nagkakaintindihan sa mga promo-promo na yan po.
0: Ang tinutukoy niyo po yung katrabaho mismo ni ma'am sa Honda Prestige, yun ba?
1: Yung sino po ba yung kanyang hire na management doon na okay, nagre-release sila kay ma'am. Ay bakit po hanggang ngayon, sir? Everyday, ilang weeks, ilang araw ko na po ito ipinaano sa inyo. Before ko po siya hiningi ng tulong dyan sa radio. Isang taon na po ako sa pabalik-balik.
0: Grabe no, tagal na no. Ang tinutukoy niyo yung yung next
1: sa akin na yung promo daw na coupon. Okay, may record po ako ng promo coupon na isa lang ang pirma doon.
0: Oo.
1: Pero sir, binigyan ako ng cashier ng isang computation na may bracket na 1 year. Every bayad ko po monthly, may nilalagay sa doon na kinukulayan niya yung ano. So sabi ko, ma'am, okay na po ba ito? Nag-okay naman. So kung ang cashier dati in-inform ako na may pirmahan doon sa likod ng mga yearly hanggang 1 year, wala naman po sir, pero in-okay naman niya doon sa bracket na 1 year.
0: Nagiging technical pa tuloy. Basta sa'yo dapat, nakabayad ka, binigyan ka ng resibo. Ito yung resibo, nawala kayo ng resibo, pakita ko sa inyo, pero huwag mabibigay. Xerox po pwede, sir, pero si kopya mo yan.
1: Napakasimple lang naman sana yung ano nila, makipag-coordinate yung...
0: Hirap,
1: yung
0: no?
1: Kung sinong concern doon sa promo na yan, okay, kung wala ng promo, bakit pinaabot pa nila ng ganong taon? 6,000 lang po yun, sir. Ngayon, umaabot na sa kung ilan ang percentage na inaano nila sa 3 years.
0: Oo, pero wala naman, di ba? Sabi mo nga, hindi na aabot ng magkano ba yung una? 20,000? Sabi mo, hindi na naabot.
1: Hindi ko na rin po alam kung paano sila nagko-compute, kung ano na po yung kanilang ano ng kanilang bank, bakit hindi nila nabayaran doon.
0: Mm-mm.
1: Kasi sir, ang halaga ng aking motor, ilan lang yun? 72. Umabot ng 100 plus kasi ni loan sa Makati Bank.
0: Kita mo?
1: Siyempre nga naman hulugan, ano intindihan ko yun? Installment kinuha. So, bayan na ako sir eh. Hindi lang ako, marami kami. Kung sino pa yung mga names na nandun, mayroon akong copy.
0: Meron pang lumapit sa atin, Abigail yung pangalan, Tagalus Biminda. Mas matagal yun ma'am, 10 taon. Yung anak niya, 4 years old. Nung kinuha yung motor, 14 years old na. Sabi nga, mag-aasawa na lang yung anak niya. Hindi pa rin ibibigay yung ORCR. Tagal.
1: Yun nga po sir, hindi naman tayo, wala naman tayong kinukuha na hindi ako. I mean ako, wala akong kinukuha na hindi akin kasi bayad ko na yan sir, ang ownership na lang po yung kailangan ko. So ako hindi naman nagmamakaawa na actually, nagmamakaawa na ako na ibigay na sana nila yun kasi mayroon po akong patunay na nagbayad na ng kabuuan ng 3 years na contract.
0: Oo, at huwag mong basta-basta ibibigay sa kanila ma'am ha. Dapat pwede mo ipakita o provide mo sa kanila Xerox, pero yung original sa'yo dapat yan, hawak mo ma'am.
1: Nandito po, nag-provide ako ng mga, kasi, meron kasi ako sir, pati mga pinirmahan ko dati, meron po akong copy ng mga pinirmahan kung nirelease nila nung pag-release na exact date ng pag-release nila. Meron po yan ako.
0: Dapat nga, hindi na tayo mahirapan eh. Kasi...
1: Yun na lang po sila. Sorry sir.
0: Oo.
1: Sila na lang po ang inaantay ko. Bakit hindi ako mabigyan ng tamang information doon sa promo na yan? Sa rebates na yun na 1 year?
0: Dapat di mo na concern yun ma'am eh. Kasi ang kausap mo yung management. Ngayon, kung meron silang problema sa rebate o yung promo na yan, sila. Sila mag-uusap yung Honda Prestige at yung Bank of Makati, di ba?
1: Yes, sir. Ganito po kasi yan eh. Dati before, hindi ko pa po yan, sir, na po polypaid. Balik-balik po ako yan. Meron po akong pinupuntahan doon sa Makati Bank, doon sa may San Miguel, sa may airport banda.
0: Oh.
1: E tinutulak po ako sa Honda. Sabi naman ng Honda,
0: na.
1: Balikan po yun nyo doon sa Makati. Balik. Sir, para akong...
0: Parang trumpo ka tuloy niyan. Pinagtutulak-tulakan ka na nila.
1: Hanggang sa natapos ko na, may pumunta pa po sa actually sa bahay na nakamotor siya. Sabi niya, ma'am, may ano ka kasi ma'am, hindi ka pa bayad. Hindi ka pa. Sir, binigay ko na rin sa kanya, binigyan ko na rin siya ng copy, ayan po. Mayroon akong resibo na nagbayad na ako ngayong araw, bakit nakalagay sa inyo, hindi ako bayad.
0: Ay, yung ano yun ma'am, paano ka ba nagbabayad ma'am? Pumupunta ka ng opisina o mayroong
1: sir,
0: kolektor?
1: Sir, na pumupunta doon sa opisina nila, sa cashier mismo sir. Kaya kung makikita ko yung mga mukha ng mga na binabayaran ko, matatandaan ko po, sir.
0: Problema nila yun, ma'am, kung kanino ka nagbigay, basta ikaw meron kang resibo. Kung hindi man yun na... kung hindi man yun, ma'am, na i-breakdown sa kanila na yun, sa ano na nila yun, sa record na nila yun. Basta ikaw nakapagbayad at binigyan ka ng resibo, hindi ka naman bibigyan ng resibo kung hindi ka nakabayad, di ba?
1: Opo. Kasi sir, hindi ko nga rin na po. Ano, pero sabi ni manager, i-ayusin niya daw po. Sana naman po
0: tagal.
1: This month. July na po eh, July na.
0: Kaya nga eh.
1: So, ano, sir, nag one year sa, ng, ay, nag 4 years sa last month, di ba, nung June 25.
0: Mm-hmm.
1: So, 4 years na exact yung aking motor. So, another magka-count ulit ako ng from July. So, count ulit ako ng ilang months na naman kaya po uli ang antayin ko.
0: Nako, wag naman sana. Sana madali na nila, tapusin na nila ngayon. Dapat matutukan yan kasi binabantayan din sila ng ibang mga customer. Ganyan pala sa Honda Prestige. Ang tagal pagka nagkaroon ng problema at hindi kayang i-troubleshoot. Wag na lang tayo kukuha dyan. Baka ganun pa isipin nila.
1: Yun na nga po, sir. Hindi ko talaga rin maintindihan kung ano ang recordings na ginagawa ng partner nilang dalawa. Kasi i-Honda ako nakumuha ng items pero ang connected ngayon ay Bank of Makati. Wala naman po ako nung alam sa Bank of Makati nila.
0: Sige, di bali ma'am, nandoon si Katropang Toto, nakiki-update, follow up doon kay manager para po matutukan itong concern mo ma'am. Hindi po pwedeng isang beses lang ito, talagang babantayan natin ito.
1: Yes sir, opo. Okay. Thank you sir. Salamat po sir sa pag-update din palagi. Para din naman po siguro ito hindi lang puro sa akin. Siguro sir may mga nakaraan na ng mga kababayan natin na kawawa naman po. Ah. For example, yung mga nasa baryo, hindi nila nasisave yung kanilang mga resibo. Hindi nila na itatago or nabasa naman siya. Or ano. So sir, i-declare nila na sila po ay may mga bayaran pa. Kawawa naman po yung mga nagsumikap. Na baka ang pinagkukuhaan nila ng ano nila, yung mga kopra nila, yung mga pinagkakitaan nila sa bukid.
0: Oo.
1: Tapos sasabihin po, wala silang, hindi pa sila tapos bayad. So mangyayari, either huhugutin ang motor or pagbabayaran nila yung amount na hindi naman na nila utang yun.
0: Mabuti ka nga ma'am, naitago mo lahat ng mga resibo mo eh. Ilang mga customer, hindi na naitatago yung iba. Minsan naliligtaan, na ilalagay sa bulsa, nawawala. Pero ikaw, na kumpleto mo, lahat-lahat, nandyan, pati yung contract. So, wala kang problema
1: yes,
0: doon.
1: Yes, sir. Pero timing na rin yun na siguro, ewan ko lang ha, kasi talagang ma-document kasi akong tao. Mahilig ako magtago, maliban sa kung saan work ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Either documents ko yan or either documents yan ng customer, meron akong always na separate na copy. Or pag may nag-complain sa akin, sir, meron akong record na yung taong yan ay may complain or may concern. Kung hindi na ako dyan sa position na yan, I will transfer kung sino ang magiging papalit sa akin para alam nila yung kalakaran ng kung anong pinaghahawakan mong position po dyan. Yun po sana ang question ko lang sa management ng Honda. Bakit pag may concern, may walang recordings, walang record book ba, sir?
0: Dapat mayroon.
1: Punta ako ngayon.
0: Palagay ko mayroon.
1: Ma'am, kumusta na po yung concern ko? Ma'am, wala po kaming alam sa concern mo. Hindi po kami may hawak ng iyong record.
0: Ay, naku, pambihira. Nandun ka na sa loob eh. Sila na yan eh. Dapat hindi ka na namumroblema ng gano'n. Dapat hindi rin nila sinasabi yan sa'yo. Kasi trabaho nila yun. Nandun sila sa loob eh. Ayan. Sige, ma'am. Balita lang tayo, update lang tayo ma'am kung ano mag development, ako tatawag din personal doon kay manager, tapos nandun din yung ano natin, kasamahan natin si Sir Toto para po ma-follow up ito. Next week, sana may magandang balita na dito sa concern mo, ma'am.
1: Yes, sir. Thank you so much po, sir. Salamat po, sir, sa pagtulong.
0: Ma'am. Opo, tutukan
1: sana
0: ko ito.
1: Sana hindi lang ako po yung bigyan ng solusyon dito, sir. Marami pa po tayong kababayan dyan na nananahimik na lang kasi nagbayad na lang sila. May mga nakausap din ako dyan na nagbayad na lang sila para wala ng problema. Yun lang po, sir.
0: Yung pang pasobra, parang kung iisipin, tapos ka na, pero mayroon pa palang isa na sisingilin sa'yo, parang nag 37 months ka na, parang ganun.
1: Nagbigay pa sila ng promo, di ba? Nagbigay pa sila ng pagganon. Useless pala po. Kung sa Koyo nun pa, sir, pa-Korean ka lamang.
0: Kita mo na.
1: Tira lang.
0: Sige. Mag-update lang tayo, ma'am, ha?
1: Sir, thank you so much, sir.
0: Opo, si Ma'am Emeline. Opo, Ma'am Emeline. Okay, okay.
2: Servisyong Katropa!
0: Tama na, nagagalit na si Ma'am Emeline. Hindi naman galit, naiinis lang. Doon sa Ang tagal-tagal na, pabalik-balik isang taon inabot.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Ayusin nyo na rin yan, Honda Prestige. Yung manager dyan, nakausap natin. Mahaba na yung panahon na ibinigay hanggang ngayon, di pa rin naaasikaso.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Tigain nyo na yan, Bank of Makati, wag nyo nang patagalin yan.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Ayusin nyo na yan, kasi mayroong record naman na pinapakita si Ma'am Emily ni. Nandyan lahat ng mga resibo, 36 yan lahat ng mga resibo, tatlong taon.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Yung pinakahuling resibo dyan, full payment ang nakalagay, nakaremark dyan.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Panapos ba? Nabayarin.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Oo, may kontrata rin. Doon sa kontrata, napapaloob na ikaw ay pasok. Naka-include ka dito sa promo na ito. Rebate to, meron 500 pesos kada buwan basta advance ka magbayad.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Mag-advance eh, kasi gusto nga ma-bail yung rebate. Tapos, pagdating ng dulo, meron pa palang sasabihin na kulang pa pala, may babayaran di kayo pasok dito sa promo. Ano yun, lukuhan?
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Ayusin nyo ba, Bank of Makati pati na rin niya sa Honda Prestige.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Manager! Matagal na, dalawang linggo mahigit na, di ba?
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Napatagalin ng isang buwan yan. Huwag na, ayusin nyo na kagad yan kasi marami pa yung mga nakapila. Si Ma'am Abigail pa, yung Tagalos Biminda, nagre-reklamo rin yun.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: 10 taon na rin yun, di pa na ibibigay yung ORCR.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Binayaran nila yung obligasyon nila, ginawa nila, ibinigay nila sa kahit na anong paraan, di ba? Yung iba ng utang, iba nagtrabaho, pinagpuyatan para lang makakuha ng pambayad, makabigay ng pambayad. Nagawa nila yung kanilang parte.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Yung sa inyo naman, yan, maibigay yung unit. Okay, naibigay ka agad habang hulugan. Yung dulo nito, kapalit ng full payment, yung mga papel. ORCR, nasaan na yun? Yun ang hinahanap.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Honda Prestige. Nandyan si Katropang Toto, ha? I-update na yan.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: 27 ng umaga.
2: Sir Bisyong
0: Kaktropa! Vicente Paalan, good morning po, Katropang Kagawa Gerald. Good morning, Vicente Paalan.
2: Sir Bisyong Kaktropa!
0: Sayin mo nga yan, hello po.

0: Serbisyo.
1: Ano na, Water District? Saan po kayo, Ma'am Jenny?
0: Serbisyo. Katropa.
1: Kaubang-kaw din ba kayo dyan sa Liberty?
0: Serbisyo. Katropa.
1: Wala kayo bagong silang, barangay bagong sikat, wala rin ba kayong tubig?
0: Serbisyo. Katropa.
1: Kaubang-kaw, oh, may mga parte na wala pang tubig.
0: Serbisyo. Katropa.
1: Gabi pa, kanina hindi tayo nakaligo. Ay, nakaligo pala tayo pero Mumbai tubig.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sa baba tayo na banyo. Sa taas kasi hindi akit ang tubig eh. Wala rin niya sa baba eh.
0: Katropa.
1: Kanina umaga bun wala eh sa akin.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sa babang CR walang tubig, walang laban.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ubus na yung inimbak natin eh.
0: Serbisyo Katropa.
1: 28 na gumaga, magbabalik po tayo. Makalipas lang po ang ilang paalala.
0: Serbisyo Katropa.
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
16: Bibili sa mga butika.
19: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makakasin iwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating
15: sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
21: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: XFM.
24: X.
23: XFM.
24: FM.
25: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
26: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
27: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
28: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
27: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
28: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
27: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
29: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
30: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
22: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
22: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
32: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
33: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
34: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
25: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
35: Bibili sa mga butika.
36: Sister Pain.
37: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
35: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
38: If symptoms persist,
35: consult your doctor.
38: Bibili sa mga butika.
35: Santon Gold Coffee Mix.
39: Hi,
0: Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
6: X.
5: XFM.
6: FM.
7: Servicio Catropa.

0: tayo sa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Nasa live natin na Only Me, Hemang Avillar. Good morning po, ka Gerald Gales. Buti na lang dito po sa amin, mayroon po sa San Manuel. Buti pa dyan, anong mayroon po sa San Manuel?
1: Servisyong Katropa.
0: Na ba kayong tubig? Para yung tubig, mayroon tubig dyan sa inyo.
1: Servisyong.
0: Yan. Judge Madrid, bless morning ka Gawad. More power to your program. Aga naman. Judge, kamusta? Anong ganap natin sa Pinoy Workers?
1: Servisyong Katropa.
0: Judge Madrid.
1: Servisyong Katropa.
0: Hindi pangalan mo, ha? Kahit di ka nag-aral, pero ikaw ay judge.
1: Servisyong Katropa.
0: Pangalan mo, judge.
1: Servisyong Katropa.
0: MJ Galapin, good morning po. Good morning, Ma'am MJ.
1: Servisyong Katropa.
0: Good morning. Salamat, Ma'am MJ, sa panonood.
1: Servisyong Katropa.
0: O, ito pa. Yung naghahanap ng Vision X Plus, tapos naghahanap po ng Premium D3, yung Premium D3 Coffee Mix. Yan, yung tatlo na binanggit ko, di ba? Ah, isama na natin yung turbo. Aroy, grabe itong turbo na to, kalakas. Grabe.
1: Servisyong Katropa.
0: Ginamit ng tropa natin eh. Parang bihira si John.
1: Servisyong Katropa.
0: O, si John, kaibigan natin, di ba? Kilala nyo naman eh, nabablog natin.
1: Servisyong Katropa.
0: Sabi ko, wala kang mga asawa, John. Saan mo gamitin yan?
1: Servisyong Katropa.
0: Yan na raw bahala. Aroy, grabe raw. Ito niya sa akin, mukhang bad yun. Saan mo namang ginagamit yan?
1: Servisyong Katropa.
0: Ito na ngayon yung hanap ng marami ng mga lalaki, turbo. Grabe ka lakas. Ganda sa katawan.
1: Servisyong Katropa.
0: Punong-puno yung pagkalalaki mo. Performance level. Hindi ako magbibigay kay John. Pang-asawa yun eh. Naman, wala namang asawa si Jun eh.
1: Servisyong
0: Katropa. Yan yung mga produkto na binanggit ko. Punta ho kayo dito. Oh, sa Brooks, sa Rizmed Shop, sa Socrates Pharmacy, sa Bedcare Pharmacy at sa Brill Pharmacy. Apat po yan na mga pharmacy dyan po sa Brooks Point. Nagbebenta ng mga binanggit kong produkto. Oo.
1: Servisyong Katropa.
0: Saan nyo lang, puntahan nyo. Hey, isa nga pala, mayroon pong napatulong sa atin. Gawa yung motor, nawawala. Nandiyan o. Oh. Hello po, ma'am.
1: Servisyong.
2: Yes. Magandang tanghali po.
0: Magandang tanghali, ma'am. Ano pong pangalan nyo, ma'am?
2: Rubilin po.
0: Ma'am Rubilin. Tagasan po kayo, Ma'am Rubilin.
2: Sa Maasin po, Brooks Point.
0: Malayo pala. Maasin, Brooks Point. Okay, sige po. May naipasa sa akin, motor nawawala. Motor mo ito?
2: Opo, motor po ng anak ko po, sir.
0: Okay, motor ng anak mo. Sige, parang bago pa. Motor na ito, pakita raw natin yung motor na ito. 150, ano ba ito, Barako?
2: Opo, sir.
0: Okay, sige. So, kailan nawala? Paano nawala?
2: Kahapon, sir. Mga bandang alas 4. Walang tao yung bahay.
0: Oo.
2: Yung anak ko nalilubo po dun sa baba.
0: Oo. Saan yung, nasaan yung anak mo?
2: Dito po. Sa ano, nalilubo sa bomba.
0: Yung motor, nasaan nakalagay?
2: Dito sa bahay po, sir.
0: Nasa bahay ninyo. Nakapark yan. Kita ko dito yung picture. Bago pa nga talaga. Wala pang dumi, oh. Kahit yung makina, parang hindi pa nainitan, eh. Mga ilang buwan pa lang ito.
2: Sobra na rin, sir. Mag-2 years.
0: Ah, mag-2 years. Malinis lang pala talaga.
2: Opo, sir.
0: Oh, kasi kita ko, sariwa pa yung makina. Tapos yung mga cover ng kadena, nandyan pa. Tsaka yung rim, makintab pa. Oh, so, dalawang taon na ito. Okay, sige, tuloy natin kwento, ma'am. Nasa bahay yung motor, tapos...
2: Tapos, may dumating daw na lalaki, dalawa.
0: Oo.
2: Ang sabi na ang kapitbahay namin dito.
0: Oo, tapos?
2: Ang sabi niya, hinahanap daw po nila si Jim Drakisa. Ngayon, hindi nakilala lang ba kapitbahay namin yung si Jim Drakisa. Ang nakilala yung anak, yung apo kong maliit.
0: Okay, apo mo. Tapos?
2: Ito klase ng anak niya. Ay, sabi daw ng kapitbahay namin dyan po sa taas, ang bahay nila.
0: Tapos?
2: Eh sabi niya, mag-slam daw po sila ng motor, nagpaalam na po sila kay Jimmy Drapita.
0: Okay, yung may-ari ng motor, hindi nakita yung apo, yun ang napaalaman.
2: Hindi po, kapitbahay po namin.
0: Oh, kapitbahay ninyo, yung bata?
2: Hindi po, matanda na rin po yun.
0: Matanda na rin, may edad na rin. Okay, sige, tapos?
2: Pumunta na rin po yung dalawang laki dito sa bakay.
0: Oh, tapos?
2: Pag balik daw nila, hilang-hila na nila yung motor na yun.
0: Walang susi? Hindi nila na susi?
2: Wala po, direct po yung dala nila.
0: Ah, hindi na to na sususian, dinirect na para pagpadyak. Under na kaagad. Opo. Eh, bakit tinulak pa nila?
2: Yan ang asya, sabi ng anak po, sabi naman, ma, hindi ko man narunod nag-under.
0: Kasi kung ano eh, kung papatakbuhin nila, pagpadyak pa lang, maririnig na kaagad ng anak mo, maalarma na kaagad siya. Teka, yung motor ko, umandar ha. Nandito pa ako sa loob, bakit naman umandar yun? Magaganon yung anak mo, di ba?
2: Opo.
0: O di, pagkatapos, tinulak na nila yung motor. Ano na kasunod na nangyari?
2: Pagtapat niya doon sa pinaalaman niyang una, nabahaw na yun. Pagbalik nila, nagsabi naman daw.
0: Sabi
2: niya, ano, dalay namin ng motor, nagpaalam na rin kami kay Kuya Jimmy.
0: Paalam daw kay Kuya Jimmy.
2: Opo, nagpaalam na rin po sila.
0: Tapos?
2: Ngayon, itong anak ko, naman dito sa bahay, hinanap yung motor.
0: Kasi nga, hindi niya alam.
2: Opo, hindi kasi nag-check yung babae na yung paalaman nila doon sa manigang ko, sabi. Princess, yung motor niyo may nagbuha.
0: Ito din nalaman na ng anak mo.
2: Opo, di dali-dali yung anak umuwi sa bahay. Pag tingin, wala, may motor.
0: Baroy, oh. Eh, yung dalawa, sana napunta yun? Yung dumala ng motor?
2: Umalis na po. Hindi lang po na abutan yun.
0: Magkakilala rin yan. Yung may-ari ng motor na anak mo, pati yung kumuha, magkakilala.
2: Hindi pa nga po yung nakikita ng manugang ko yung lalaki na yun.
0: Ay, bakit ganun? Ba't kinuha yung motor? Di pa naman pala sila magkakilala. Hihirap na, hindi nagpaalam.
2: Oo, nakuha din ang ano doon.
0: Ha?
2: Hindi pa nga, sabi ng manugang ko, ma, hindi pa nga yung nakikilala.
0: Takos naman ang loob na yun. Oh. Di kinuha na, saan nila dinala raw. Ay, kasi di ba, saan na ba ito ngayon yung motor?
2: Dito po sa ano naman, malapit sa may barangay. Kasi ginchat ng anak ko yung bakala niya dyan sa malapit sa barangay.
0: Oh, chinat niya. Tapos?
2: Sabi niya, Balong, kung makita mo yung motor ko dyan, pakikuha.
0: O di...
2: Ngayon, nakuha ng barkada niyang motor, sir. Dyan na sa ano.
0: Nakuha ng barkada ng anak mo? Yung motor?
2: Manugang ko po, sir. Manugang ko.
0: Ano manugang mo? Basta nakuha na yung motor ng barkada niya. Si Balong? Opo. Si Balong din ba nakakuha?
2: Si Balong po.
0: Si Balong. Okay, sige. Yung motor, saan daw napunta? Kasi Brooks Point, Masin man. Tapos, saan nakita ni Balong yung motor?
2: Dito po. Pumunta siya dito sa mga lulu na dito sa malapit din sa mga barangay.
0: Ah, dyan lang din sa Masin?
2: Opo. Diyan na nakumpista ng bakada niya yung motor.
0: Ilang araw po na nawala?
2: Kahapon lang po yun, alas 4.
0: Saan kaya nila ginamit? Hiniram nila na hindi nagpaalam, tapos saan kaya napunta?
2: Yun ang hindi namin alam, sir.
0: Baka nag-joride-joride lang? Palamig-lamig lang?
2: Siguro, sir.
0: Daddy, ang kumuha ng motor, hindi pa nagpapakita?
2: Hindi pa, sir. Parang tumakas na yata.
0: Oh, kasi baka pinagka-interesa nila. Pwede naman magpaalam, kakatok ng bahay. Tao po, pwede po ba pahiram ng motor ninyo? Meron lang akong kukunin, may bibilihin lang ako, babalik ko rin kaagad. Kahit na hindi pa tayo magkakilala, hihiramin ko yung motor ninyo. Pwede naman ganun magpaalam, di ba?
2: Kaya nga, sir. Pero sana, unantayin nila yung mukari.
0: Kaya nga, sana inintay. Hindi hinintay. Baka naman talaga yung pinagka-interesan yung motor, parang bago pa eh. Baka naman hindi na sana ibabalik, nakita lang.
2: Siguro, sir. Talagang ipatasig yung sana.
0: Baka mamaya chap-chapin ito o kaya benta, dalhin sa puerto. Dapat may susi ito para hindi kahit na sino papadyak, aandar?
2: Naka-direct siya?
0: Oo, wag na i-direct. Susian talaga. Para safety ba? Bago bilhin ng lock. Di ba? Kandado? Kadena?
2: Ay kung marunong naman sila magpua talaga, makukuha yan nila.
0: Sabagay, ba talaga pagka marunong sa motor, kahit na anong lock mo yan, kahit na nasa loob pa yun ang bahay, pag nanakawin yan, nanakawin nila yan, di ba?
2: Kaya nga sir, kahit sabi mo nakalock yan.
0: Pero iba pa rin yun, mas maganda pa rin talaga nakalock para matagalan, mahirapan yung magnanakaw. Ay malay mo...
2: Pag-ibig naman nila magkuha kahapon, sabi ko?
0: Ay may kasama nga, di ba? Tutulakin nila yun, mabilis lang yun. Tsaka ganun ang magnanakaw, mabilisan kong gumalaw, hindi man po pwede na. Ah, hindi ko pala ano, hindi ko pa naman na nahatulan na natin kagad mali. Hindi natin alam kasi sabi nga hiniram eh. Ang ibig ko sabihin in general, hindi naman diyan sa iba pang mga sitwasyon, ang mga magnanakaw mabilis lang yan, diyan bumababad. Kasi ayaw nilang makita sila at mahuli.
2: Kaya nga, sir.
0: Sige. Kailan kukunin ang anak mo kay Balong yung motor?
2: Wala pa kang manigreg sa kanya, sir, kasi na ano niya lang kanina doon, pinuntahan niya lang.
0: Sige, basta na-update natin na, okay na ito. Eh, kasi nakapost man ito, pwede na natin sabihin na nakita na, nabawi na. Hindi pa pala nabawi, basta nakita na.
2: Nakita na, sir.
0: Oo. Safety yon kay Balong, di na mawala yon. Baka mamaya, hirami na naman ang dalawa.
2: Ay, hindi na yun, sir, ibigay. Nakiat na rin siguro ng manugang ko yun.
0: Oo, na huwag ipahiram kahit kanino.
2: Opo.
0: Sige, si Balong nandiyan lang sa barangay Maasin.
2: Opo.
0: Sige, maganda malagyan na ito ng sidecar para hindi na mahiram ng kung sino-sino. Para mahirapan sila, di ba?
2: Kadang pa rin sir kung talagang nakawin kahit na may...
0: kahit na may sidecar, kahit na may habal-habal, kung talagang pagkaka-interesan, kukunin pa rin nanay, ano?
2: Opo.
0: Basta ingatan lang para kailangan maano lang, ma-secure ba para hindi na uli makuha. Kaya mo, ano yun yun? Dapat makilala natin yun. Mapagtanong-tanong ko sino yung dalawa na yun para makausap. Reklamo sa barangay.
2: Kaya, ano na rin siya sa barangay.
0: Napatawag na sa barangay?
2: Na blaster na sa barangay.
0: Blaster na. Alam niyo na yung pangalan?
2: Ang sabi kasi ni Kapon, Sultan Tan.
0: Sultan Tan?
2: Tantan.
0: Tantan.
2: Opo, Tantan.
0: Ayun siya.
2: Yun ang hindi alam sir, basta yung isa.

0: kita kayo sa amin.
1: Yan, para mapag-usapan. Mahal pa naman itong motor na ito, 150 oh. Barako yata ito eh. Ba? Sige. Nanay! Oh, nawala na si nanay oh. Bibigay pa siya ng mensahe.
2: Pisyong Katropa!
1: Nakaiba, Long na. Long, nandyan sa'yo yung motor, Long ha. Pakiingatan mo na kasi wala para magmamaneho, wala pa magkuha. Yung anak ni nanay ay mukhang mayroong pang inaasikaso.
2: Serbisyong Katropa!
1: Nanay!
0: Oo, sir.
1: Oo, nanay, ikaw yan?
0: Opo.
1: Oo, anong yung binabanggit mo kay Balong? Ay, kay Balong, kay Tantan? Sige po, tuloy natin, Tantan.
0: Tantan, kung magkakilala man kayo ng manugang ko, sana yun. Hinantay mo man lang yung naayari dito kahapon para hindi kami naghanap-hanap. Kasi kagabi, anak ko, gabi naghanap pa, sir.
1: Oh, sakit pala ng ulo noon kasi siyempre, gabi na, dapat nagpapahinga na. Pero mikot-ikot pa, nanap-hanap pa yung motor. Problema
0: kasi
1: pa.
0: Kasi gabi na, sir, alas 4 yung nawala.
1: Alas 4 ng hapon.
0: Opo.
1: Katapos gabi na, sige kahanap yung anak mo. Ano nga ang pangalan?
0: Gabi na po siya, napauwi kagabi, mga alas 8 na po.
1: Nakita mo na?
0: Ang anak ko, babae pa naman, sir.
1: Ang may-ari nito ay yung manugang mo o yung anak mo mismo?
0: Anak ko po.
1: Babae? Ah, okay. Pero hindi siya marunong mag-drive o marunong din?
0: Hindi, sir.
1: Ah, yung asawa niya?
0: Opo.
1: Ah, sige, ang pangalan ng asawa ng anak mo ay si?
0: Jimmy Drapisa.
1: Si Jimmy. Ah, hindi niya makuha ngayon ni Jimmy.
0: Dapat hindi pa sila sa Manila kasi pong manugang ko.
1: Ay, ta, sino magdala pa lang makukuha ng motor na yan? Pabalik dyan sa inyo.
0: Baka maghanap na lang po kami ng man-drive mamaya.
1: Oh, Jimmy pala malayo.
0: Malayo, sir.
1: Oh, si Balong na lang. Baka kaya ni Balong. Dalahin niya dyan. Tawagan niya lang si Balong. Dalhin dyan.
0: Kausapin lang mamaya. Ano siya?
1: Oo. Oh, ilagay mo talaga sa loob. Baka mamaya pagka-interesa na naman.
0: Ano? Kaya nga siya, sabi ko, bakurin ko na lang. Lagyan padlock.
1: Yan talaga. Oh, pero kahit nakabakod, kahit nakapadlock yan, pagka pinaka-interesa niya na nai, kukunin yan.
0: Kaya nga siya, yun lang may lap.
1: Oo. Oh, hindi, basta safety mo lang. Itali-talian mo lang ba ng kadena yung gulong-gulong para mahirapan sila magtulak-tulak?
0: Ilan pa naman yung motor dito, sir? Tatlo?
1: Tatlo?
0: Ay, paano mo nahila yung tatlo na yan?
1: Ay, wala na. Talagang...
0: Wala na.
1: Oo, sakit sa ulo yon. Kung tatlong motor ay paano ito nakuha? Baka mamaya sa sunod, balikan na naman yung dalawa.
0: Yan na, sir. Ang kitakutan ko.
1: Basta nakasipti lang talaga. Malawak ba yung lupa ninyo? Dapat nakabakod kayo.
0: Hindi, sir. Hindi nakabakod to.
1: Oo, bakuran ninyo para hindi kayo basta-basta mapasok. Bagay kasi sa ano kasi sa malalayo sa mga sa Brooks sa Masin okay lang na open kasi malalayo naman yung mga ano eh yung mga bahay-bahay di ba?
0: Opo.
1: Tananay, salamat nanay ha. Basta okay na yung motor nakita na.
0: Maraming salamat din po. Thank you. Sa tulong sa amin.
1: Opo, sige, nag-alala rin ako sa motor ninyo eh. Mabuti nakabalik na rin kasi sunod-sunod
0: kaya
1: din.
0: Kaya na kasi hindi pa naman impact yun.
1: Kaya may isang taon pa.
0: Meron pa sir, pagpapa.
1: Kaya nga, kasi tatlong taon ng ano, hulugan. Karami kasi ngayon, ma'am, nanay, karami ngayon ng ano, yung nakawan. Ang daming mga...
0: Kaya nga po.
1: Ang daming mga pinagkukuha eh. Kahapon, na-responda rin kami sa barangay namin, ganun din. Malayo lang si CCTV, yung motor nakuha, yung bulsa, nandoon yung cellphone, pati yung wallet nakuha.
0: Sabi ng taon ngayon, ito talagang tinitilangla.
1: Kaya nga eh. Sige nanay, salamat ulit ah. Thank you.
0: Sige po.
2: Servisyong
1: nanay, nakita na rin yung motor. Balong, dyan lang muna ha. Kaya mo ba yung drive yan, Balong? Bawi, may clutch yan eh. Oo. Para mga safety na. Si Jimmy pala. Jimmy. Si Jimmy nasa malayo ngayon. Sa Manila. Mayari pala nito yung anak ni nanay babae. Manugang niya ang nagda-drive kaya lang wala dyan. Balong, mabuti nakita. Thank you sa'yo, Balong, ha. Nakita mo yung motor. Nabawi. Ako yung dalawa na yun, hindi nang paalam, kinuha.

0: itali talian ng aso. Wala makalapit yan pag ganyan. Pwede rin. Diba? Abang wala pa si, ano, si Jimmy. Itali lang muna ro sa aso. Talian ng aso ang muto. Alam tayo. Vincent Dancil, aming pong technician, maraming salamat, kasama natin. Cellphone, ganun din, kasama natin.
1: Servicio.
0: Paring Roy, ganun din, busy-busy sa cellphone. Naman, Paring Roy.

Humingi ng tulong. Welcome po yan dito sa Servisyong Katropo. Public service program po ng XFM Palawan. Babayan, maraming salamat sa inyong panonood. Pakikinig. Ka Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
5: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka!
12: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
12: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Gold Live Testimony.
17: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
18: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
19: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
19: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
7: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagan ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
22: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mga katropa, excited!

0: time.
1: Starting time, mga katropa. Garap na po nga 8 minuto makalipas ang alas 11 ng mainit na tanghali.
2: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambaya sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
3: Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
3: Sentro.
2: Sentro.

0: Biyernes. Araw ng Biyernes, mga kabayan, mga katropa. Ikatatlo sa buwan ng Hulyo, 2026. Medyo maganda yung ating panahon ngayon. Ang tanong, kabalik na ba yung dali ng tubig? Kami na po ba ang nakaligo na? Axel Bon, nakabalik na ba? Anong oras? Ayan, may mga area pa na medyo mahina. Oo, ano pa lang. Nag-iipon pa ng pwersa. Pwersa talaga. Pressure. Oo, kaya medyo yung iba napatak pa rin. Yan, particular sa kabayanan, ha? Yung alas 5 kahapon, medyo na-delay. Ayan. Gabi na ata yung iba. Iba ata, madaling araw na. Kaya yung iba, hindi na ho nakaligo kagabi. Ngayong umaga, nagising nila, may ipo na sila. Yung mga naubos. Mga naubos ang imba kahapon. Daming natenggang mga ano raw, hugasan. Ano pa man, nabay, unti-unti nga. Na ibabalik na ang linya o daloy ng mga tubig sa mga gripo ninyo, ha? Yan sa poblasyon area. Yung mga nandito naman sa mga outside na poblasyon barangay, hapon pa meron, ha? Pero dito sa Ribis kanina, medyo iba yung tubig, ha? Mamula-mula. Sige, epekto lang yan, oh. At oran naman yan, basta laging meron pong ginagawang mga maintenance work yung ating PPCWD. May paminsan-minsan makakaranas talaga tayo na medyo namumula o may kulay at dumadali na tubig sa ating pong mga gripo. Ha? After siyempre ng mga pag-ukay na ginawa nila. Pagpapalit ng mga tubo. Katrapambiyam, kanina medyo nabutan mo ba yung kulay mamula-mula na tubig? Wala na. Nabutan mo ba? Alam mo, galing doon sa likod, ha? Pero okay na rin, oh. Dito sa bahagi po ng Libis, ha? Okay, anyway, mga kabayan, mga katropa, dahil nga po Biyernes, 4-day work week pa rin ang karamihan sa mga tanggapan ng ating pong gobyerno. Ang mapa national, ang mapa local man. Kaya karamihan sa kanila, relax. Pwede na kayo maglaba, may tubig na. Para sa araw ng bukas, ituloy-tuloy ang inyong relaxation, ha? Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ni katropang Mike Escote, ng programang sentro, pansamantala muna ang inyo po mga kasama, katropang Alizon Salvatus, sa ngalan ng ating partner sa Bahagin Technical. Paldo ito ngayon. Axel Bon! Pasangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin ang ating pong station manager, Calo Villarosa. Nagmamaganda! Nagmamagandang patanghali na po sa inyong lahat, ha? Ano't ano pa man po ang mga pinagkakabalahan ngayon ng ating pong mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating pong lalawigan ng Palawan. Mainam na doon sa mga naghahanda na po ng kanila pong pananghalian sa mga oras na ito. Yung iba nagano na tawag din na. Ang iba nagluluto na o nakaluto na dahil magsusundo na ng kanilang mga estudyante lalo na sa elementarya. Si Engineer Ken Vincent. Biglang silpot dito, oh. Nakuha niya na yung dapat niyang kunin. Nasundo niya na. Ayan, oh. Si Pogi. Talaga naman, oh. Ayan, ako. Sa mga naghahanda po ng kanila pong pananghalian, good luck. Mga may lulutuin na. At doon sa mga wala pang lulutuin, good luck pa rin. Habang kayo mag-iisip kung ano pa pananghalian nyo. Dahil Biyernes, mga kabayan, mga katropa. Ayan, ako naman mainam pong pati ang inyong pong kalusugan ay ma-relax din. Ano po, ha? Pag ganitong malapit ng pananghalian, repair na. Iba, nag, yung iba nag early lunch na, yung mga gitong oras. Mainam po ninyong sundan yan, ha? Yung inyo po mga pananghalian. Sundan nyo po ng Santon Gold Herbal Tea. Mainam po sa katawan, mainam po sa kalusugan, mga kabayan, mga katropa. At makatutulong yan sa ating pong panunaw. Sa panunaw, mga kabayan, mga katropa, malaking tulong yan. Lalo na sa ating po, mga kabayan, mga katropa, na laging feeling bloated ang tiyan. Kahit ko, konti pa lang yung kinain. Abay po, parang busog na. Problema na yan. Uy, katropa, lalo na kung hindi naman po ganun talaga yung regular mong kain. Tapos, konti pa lang, alas, ilang subo pa lang, parang busog ka na. O, may problema ka na po sa panunaw, katropa. Napakainam po niyan, mga kabayan, mga katropa. Magpunta ka sa mga Yes to Health Wellness Center. O, magpa-check up ka, libre naman po yan. O, hanggang alas 5 po ng hapon, ngayong araw na ito, ha? Biyernes. At sa araw na Linggo, bukas po yan, ha? Pero po, araw ng Sabado. Pa-check up ka dahil sigurado meron pong problema ang iyong panunaw. At pag kanya na po, mga kabayan, mga katropa, mga sir, mga ma'am, mainam, malaking tulong po itong ating Santon Gold Herbal Tea. Gawa po sa mga natural na sangkap, ang ating pong herbal tea na ito. Gawa ito sa malunggay powder, turmeric, at cinnamon bark na pinatatamis din po ng stevia. Mga kabayan, mga katropa, mainam, sinasabi ko kanina, mainam sa panunaw dahil ang malunggay, itong Moringa oleifera, yan ang ganyang scientific na yun, mga kabayan, mga katropa, ay malaking tulong po para po sa pagkakaroon na malusog na tiyan. Ba yung tiyan natin ang tumutunaw ng mga kinakain natin, mga iniinom? Ito ay malaking tulong din po para sa liver protection. Ayan. Malaking tulong din po para ma-improve yung ating pong bone health. Ganon din po ang benepisyo para sa ating balat, buhok, at mata. Maging sa ating pong mga ugat-ugat sa katawan. Kaliit-liit ang ugat. Nako, kinakailangan po ng tulong yan. Na mga vitamina, mineral, makukuha natin sa malunggay. Malunggay leaf, ang superfood. Mga kabayan, mga katropa. At samantala, yung turmeric naman, ako, ito, meron pong anti-inflammatory properties. Ito yung sinasabi ko sa bloated and chan. Bloated po yan, kahit nga namamaga. May namamaga pong parte sa loob ng ating pong chan. Namamaga yung ating bituka. Bakit? Dahil nga po minsan, yung ating pumakin na kain, yung mga sobrang mamantika, yung sobrang mga fast food, yung mga marami pong mga chemical na kinakain natin. Yan po yung nagsasanhi kung para magbara sa ating mga bituka. Diyan nagsisimula. Ayun pong pamamaga ng ating tiyan at bituka. Kaya nagiging bloated ang ating tiyan. Kaya feeling mo, busog ka na kahit konti pa lang kinakain mo. Ngayon pa lang, simulan mo, katropa, ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Tea. Every after meal, mas mainam po, mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, mabibili na po ninyo sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Santon Gold Herbal Tea! Ay, oo, para sa ating kalusugan. Ay, samantala, mga kabay, makatropa. Ano to? Senate Impeachment Court directs Sara Duterte to appear at July 6 trial. Ito mainit-init, ha? Abangan ito ng mga maraming mga Pilipino. Ang pagsisimula po ng impeachment trial. Sa araw na po ito ng Lunes. Dahil ngayon at 3, Biyernes, 4 bukas, Sabado, 5 Linggo, 6. Mga kababayan, mga katropa. Naglabas na. Ano ba ito? Notice. Ayan, notice. Ang Senate Impeachment Court. notice na pinadala sa opisina ng ating pong Vice Presidente, Honorable Sara Duterte. Ito ay may kaugnay nga po sa pagsisimula ng impeachment trial laban sa kanya na inaabangan na ng maraming Pilipino, mga kabayan, mga katropa. Dito na. Dito na magkakaalaman, mga kabayan, mga katropa. Ha? Huwag kayong bibitaw din, ha, mga kabayan, mga katropa. Dahil sa araw po ng Lunes, ayon pong isasagawa din pong coverage ng XFM Network Philippines. Direkta doon mismo sa Senado, mga kabayan, mga katropa. Manatili po kayo na antabay sa mga tawag din eh, mga update at syempre yung mga magiging kaganapan sa araw ng Lunes doon sa Senado. Sabi ng isa nagkomenta, parang kayang pasiputin. Oh, may mga ganun pa, ha? Pride blinds her to the one thing she fears most, facing her own shame. Mga komenta lang naman natin, mga kabayan. Okay lang yan. Nag-iisang pag-asa ng Pilipinas, sure winner. Ito, may mga katropa natin talagang inuugnay na sa mga ito mga nangyayari nito doon sa nalalapit 2028 election pa. Tagal-tagal pa, di ba? Isa pa rin pong breaking news. Ombudsman has filed plunder charge against Senator Rodante Marcoleta. Talaga naman, oh. Yun lang. yan na ngayong pinagsimula nung ano, di ba? Yan na ngayong pinagsimula ng surprise rally ng Iglesia de Cristo na nagtapos na kahapon, mga kabayan, mga katropa. Itong araw din, ha? Pero aminin man o hindi, nung Malacanang, nagulantang sila doon. Ha? Kung ano-ano na po yung pinagagawa nila doon, hinarang na kung ano sa mga entrance, exit ng Malacanang. Barikadang-barikada. Eh, doon lang naman sa HSI nag-protesta, nag-rally itong Iglesia ni Cristo. No? Hindi na nga po nila masikmura lang po mga nangyayari sa ating pong pamahalaan. Sa mga ilang mga namumuno. Kanila namang inilabas yung kanila pong saloobin sa pamamagitan po nyo, mga kabayan, mga katropa, di ba? Kita nyo yan, no? Hanggang sa Liwasang Bonifacio. Hindi na sila na-extend doon sa Quezon City. So sa Liwasang Bonifacio sila, sa kamay nila ang natuloy, mga kabayan, mga katropa. Pero lang tapos na po yan sila. Tapos na po kahapon. Mapayapa naman po sa kabuuan. Sabi ng ating po mga otoridad. Ha? Pero nagpakalog din yan. No? Aminin man o hindi. Yung nasa administrasyon ngayon. Nataranta rin sila. Yung unang araw pa lang. Ha? Sabi nga, surprise! Kung ano nang hinahanap, permit ba kayo? Wala, yun lang. Pero ito sa darating na Lunes, ito mga kabayan, mga katropa, ang kaabang-abang din, ha? Kaya antabay lang po kayo sa isasagawa pong coverage ng XFM Network Philippines. Balik lang tayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Dito lang tayo sa ating pong lalawigan ng Palawan. Ha, yung pong kanina umaga, meron pong sunog na nangyari, ha, sa Barangay Siksika. O, madaling araw, alauna, base dito sa spot report na inilabas ng Puerto Princesa. Itong Bureau of Fire, Puerto Princesa. Sa kanila pong spot report, ang sunog yung nangyari po sa Purok, Palawan, Cherry. Barangay Siksikan. Highway lang po ito, mga kabayan, mga katropa. Na-i-report daw po sa kanila ay dakong alauna tres ng madaling araw. Saan isang two-unit mercantile occupancy na pagmamayari po ng isang nagagalmark, Louis Arevalo. wala pong pamilya dahil tindahan po yun. Isang motor shop with accessories at hardware store. Yung pong tinupok ng apoy kanina. Ito po ay nadeklarang fire under control dakong alauna 52 at fire out naman alas 2:20 na ng madaling araw, mga kabay, mga katropa. Sa ngayon ay siyempre patuloy pa rin pong iniimbestigahan ng mga investigador ng BFP Puerto Princesa kung ano ang pinagmulan ng sunog na sinasabi sa inisyal na impormasyon ay doon daw galing sa motor shop, mga kabayan, mga katropa. Yung damage kanina, hanggang kanina ang umaga pa ito, ha? Nasa 200,000 pesos pa lang. Pero maaari pa rin po yan tumaan sa mga kabayan, mga katropa. Siyempre, sa pagpapatuloy ng investigasyon ginagawa ng mga taga Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa. Wala naman pong nasaktan, ano? Wala nga naman pong natutulog doon. Maliban, so doon sa mga kabahayan sa likod na bahagi ng naturang merchantile building. Pero naka-firewall naman. Pasalamat din yun po yung mga nandoon sa likuran bahagi ng naturang establishmento. Dahil may mga concern daw po mga motorista yung talagang kinatok pa sila. Ginising dahil nga po sa nangyayaring sunog. Ayan, ha? So ngayon, patuloy po yung investigation kung paano o saan nagsimula ang naturang suon ng dahilan ng pagsiklab ng apoy, mga kabayan, mga katropa. Narito, Engineer Ken, naka-prepare na tayo dyan. Yung pong panayam sa ito, isa sa mga nasunugan o yung ito ata yung ano? Residente sa likod. Sige, pakinggan natin, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Saan po nagsimula yung sunog? Kasi po sa inyo nakita pa ganda
2: rin. Kasi kami, pagising namin, maano na rin talaga sunog. Pero hindi pa nalaglag yung atep. Pero nakita ko talaga dyan sa kanto.
1: Dito sa motor shop?
2: Oo. Yan ang sunog na malaki sa kanto. Kasi kagigisingan namin pag labas mo sa bahay, yan ang nakita ko bago ang sunog na malaki.
1: So paglabas nyo po ng bahay ninyo, ang nakita nyo dito yan sa kanto na yun? Kanto. Kayo narinig na puto o ini ano?
2: Nung bumagsak na itong malaking ano, dalawang beses nagputok pa yun.
1: Yung bumagsak na? Oo. Pero nung bago po?
2: Wala. Kasi kami nagising, medyo late na rin. Kasi pagising namin yun, malaki na rin ang sunog nga. Pero dito talaga sa kanto. Nakita ko.
1: Sa kanto ng motor shop?
2: Oo.
1: Buti po yun, naka-firewall pala.
2: Oo, kasi ang kapatid ko, yun talaga sunod. Kaya pasalamat kami, naka-firewall. Kasi yun ang takot namin. Pag lumusot ang apoy, talagang kami lahat sa likod sa ko.
1: Kailangan buho kayo nung nakita niyo, malaki ng apoy?
2: Oo. Kasi may tao lang, siguro nagmalasakit. Kasi nag-ano na yung mga motor. Kasi nakikita nila na may usok na makapal. Ngayon, may isa kasi yung pamangkin ko, kaibigan niya, na bumaba at tumakbo doon kasi alam niyang kaibigan niya yung may bahay sa likod. Kaya nakagising kami.
1: Ginising kayo?
2: Oo. Pinatok talaga yung mga pinto namin na may nasusunog sa harap, baka maano yung bahay niyo. Tita, sabi niya ganun. Kaya yun, nakagising kami.
1: Nagising din niya yun, ha?
2: Yun, ha? Paglabas ko talaga yan ang nasusunog, yung likod.
1: Ano pong ginawa ninyo nung nakita niyo ng malaking apoy?
2: Ay, natarantaan na rin kami. Pinagising ko rin ang mga tao. Sila ng ano, para tulong-tulong. Tapos itong mga pamangkin ko, apo ko, sinira nila yung gripo. Doon sa ano, para yun ang upan samantala kasi wala pa yung ano, yung fire truck.
1: Mabilis naman nakapunta yung fire truck?
2: Oo, nakarating naman sila. Pero medyo siyempre, malakas ang apoy. Inano na lang ng mga bata yung gripo. Lahat ng gripo pinaputol para maanuan.
1: Kasi mainit na ng bumbero?
2: Hindi na namin alam kung sino. Kasi dami rin ang mga may cellphone. Pero pag sabi ko, yung pamangkin ko noon na pulis, nakatawag na rin daw. Kaya medyo ano na rin kami. Pero dahil sa nervyos, hindi na rin namin alam. Grabe rin.
1: Talantan na rin kayo.
2: Pangalawa na kasi namin itong experience sa sunog.
1: Hindi sa kapila.
2: Kaya takot na rin ako.
1: Pero nung bago magkaroon ng sunog, wala kayong laamoy?
2: Wala kasi tulog kami. Yeah. Ay sir, tulog kami. ibang oras na naanuan kami, kailangan nung gabi talaga natulog kami maaga. Ako nga alas 9, tulog na eh. Ay, ang bahay namin pag sarado, wala ka nang marinig. Kaya pasalamat talaga kami doon. Oo, naka-firewall. Tapos pasalamat kami doon sa nagpasok talaga na nakamotor na kaibigan ng pamangkin ko. Yun talaga ang aming angel.
1: Kinatok kayo.
2: Thank you, Lord. And may angel kami. Kung hindi, wala. Hindi namin naisalba yung bahay ng kapatid ko. Kasi pag sinimula ng sunog sa bahay ng kapatid ko, lahat kami sunog sa likod. Kasi tabi-tabi talaga kami. Wala kaming firewall. At pasalamat kami. Walang hangin na malakas. Yun lang. Kung walang hangin, wala kaming masasalba talaga.
1: So, mabilis lang ba?
2: Bilis? Kasi ito, ano lang? Mga lumber lang. Hindi yan sila, mga baka. Yan sa good lumber. Ito lang ang baka sa harap nila. Pero yan, puro good lumber yan.
1: Good lumber.
2: Kaya, walang bakal, kaya ang bilis.
1: Bilis lang.
2: Tapos, yung mga tinda nila, tingnan nyo. Tapos, dito gulong. Tapos, mga pintura. Kaya, talaga sa buhay.
1: Eh, pagtingin ninyo, kung ano na, siklap na.
2: Pagtingin ko, wala pa. Bagsak ang ano eh. Paglabas, doon talaga. Tapos, yun na, sumiklap. Nung siguro nakahano ng hangin. Malagang naglabasa ng ano. Uy, malaki.
1: Salamat po.
0: Si Nanay Luz Biminta Mabelia, yung pong residente doon sa likuran ng nasunog na establishmento diyan sa Purok Palawan Cherry. Siksikan kanina pong madaling araw. Tulog. Tulog sila siyempre. Mga kabayan, mga tropa, ay buti na lang daw yung isa sa barkada ng kanyang pamangkin ang pumasok sa kanila at nang gising. Napadaan natin sa area at yun. Nakita ay nag-aapoy na yung building sa harapan. Kaya po nakalabas sila agad. Dahil although may firewall, dikit-dikit yung kanilang mga bahay doon sa likurang bahagi nito. Ha? Kinabanggit pa ni Nanay Luz Biminda yung concrete, yung bakal, yung ano lang, parang still ano ito eh, roll up. Pero yung loob daw po ay kahoy, yung biga, yung ano, yung trusses, mga kahoy. Sumagsak eh, bagsak, total bagsak. And tinda po ng hardware. Siyempre, andyan yung mga pintura, mga paintiner, mga flammable, mga plastic, PVCs. Maliban sa bakal, siyempre, hindi masusunog yun. Pero yung iba, flammable. Katulad dun sa tindahan din. Yung motor shop na meron daw pong ano, binibentang gulong, naka-deliver lang. Ubos. Mga kabayan, mga katropa. Sa kabutihan palad, wala pong nasaktan. Ano po, mga kabayan, mga katropa. Yung pong estimated ng ating pong BFP Puerto Princesa na damage, nag-start sa 200,000. Maaari pang tubas siya. Puhunan pa lang doon sa mga paninda. Hardware pa lang. Yung pandoon sa motor shop. At yung kabuuan ng building. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, nabagsak talaga. Sige. O, mga kabayan, mga katropa, yung cost of fire. Pinag mula ng sunog. Yun po ang under investigation. Sige, mga kabayan, mga tropa. So, antabi na lang tayo sa lalabas na ulat ng Bureau of Fire Protection regarding sa sunog na yan, ha? Samantala, alas 11:33 na po ng umaga. Update lang tayo. Oo, doon sa nagtatanong po kasi, mga kabayan, mga tropa. Mukhang nakita na lang kalabas daw itong si alias Kirit. Natandaan nyo, mga kabayan, mga tropa, yung pong tinuturo suspek sa pag nanakaw o dyan sa bahagi ng Westcom Road. Pang nakalabas daw ata. Hingi lang tayo ng update regarding dito, mga kabayan, mga katropa, mula sa Police Station 1. Nasa kabilang linya natin ang jefe ng Police Station 1. Si Police Major Noel Manalo. Sir, Major, good morning po. Makiki-update lang po sana. saglit lang. Hindi na-connect na maganda. Ay, kasi may nagtatanong dito. Nakita po namin si ano, si Alaskrit na sa labas. Akala po namin nasa ano na nakakulong na. Hindi po ba nasampahan ng kaso? Minabuti na natin na alamin na lang muna ha. Yung update dyan mismo kay Police Major Noel Manalo ng Station 1. Dahil jurisdiction nila itong San Pedro at Westcom Road. Subukan natin ulit si Police Major Noel Manalo. Sir, Major, good morning po. Saglit lang. Saglit lang ha. Nagkakaroon lang ng technical adjustment doon sa... Baka kasi high-tech kasi ang cellphone ni Katropan Gerald. Hingilan tayo ng update kay Police Major Manalo. Ha? Yung isa pang niyang kasama rin ba? Yung sinasabing doon daw ibinalandra, binigay o inabot yung cellphone. Inabot ba o binenta? Kapalit ng nakuha sa kanilang o sa kanyang droga. Major Manalo, sir, good morning po.
3: Magandang umaga po.
0: Ayo po, Major, si Katropang Ali po, makiki-update lang po sana. Doon po sa kaso ni Kirit, mukhang nakalabas daw po. Tama po ba?
3: Opo, tama po kayo. Kasi nung nakaraan, nung kinasuhan natin siya sa kasong Kirit, hindi siya pumasok po sa inquest proceeding. Kaya po nagkaroon po ng may mga hinihingi pa po ang City Prosecutor Office na mga ibang dokumento and evidence po.
0: Opo, Major, hindi siya pumasok doon sa inquest proceeding dahil kinapos sa oras o may kulang po sa dokumento?
3: May kulang po tayo sa dokumento. Hindi po agad na kuhan yung sa cellphone, yung resibo
0: okay.
3: Na yun ang may-ari ng cellphone na nanakawan.
0: So kailangan pala, dapat may proof of ownership, tama ba?
3: Opo.
0: Hindi po agad na-produce ng may-ari ng cellphone, sir.
3: Opo, tama po kayo.
0: Pero may kaso pa rin itong si alias Kirit, Major.
3: Opo, may kaso pa rin naman to. Kung naman to, may kakarapin pa rin naman siyang kaso.
0: Oo, yung pong sa TEP, doon sa pagnanakaw. Paano po yung nakuha sa kanilang posisyon o sa kanyang posisyon na pinaghihinala ang illegal drugs? Kasama rin po ba yun, Major?
3: Opo, kasama rin po yun sa ikinasa natin sa kanya na... RA 9165, Section 12 po.
0: Kasama po yung...
3: Section 11. Section 11 po.
0: Possession.
3: Apo.
0: Tapos Major, yung kasama niya isa, si Alas Ed ba yun? Oo, yung kasama niya. Ganun din po ba?
3: Ganun din po. May mga kakulangan din pong dokumento na hindi agad na produce. Kaya... pansamantalan din pong na-release naman ito.
0: Opo. So, ang labas ito, Major, regular filing na lang to.
3: Opo, tama po kayo.
0: At kamusta po yung status ito, sir? Ongoing na?
3: Binigyan po kami na hanggang July 6 para makompleto yung mga dokumento.
0: Hanggang Lunes na lang pala, Major.
3: Opo, tama po kayo.
0: Pero sige, yung iba pang detalye alam na natin. Hindi na natin pwede pang inipot
3: okay,
0: pa.
3: Opo.
0: Major, yung papaliwanag ng prosecutors, yung mga kinakulang dokumento pa ang kailangan po ninyong ma-accomplish bago mag-assess. Tama po ba, Major?
3: Tama po kayo. Masamang alam.
0: Opo. Major Noel, sir, baka meron ko pong mensahe sa ating pong mga kababayan, especially sa mga ganito pong mga insidente, no, mga nabibikta ng mga pagnanakaw. Nasaan niyo po yung pagkakataon, Major Noel Manalo, sir?
3: Okay po, magandang tanghali po sa mga kababayan natin sa Puerto Princesa. Paalala lang po sa ating mga kababayan, no, para hindi po tayo maging biktima ng ganitong insidente ng pagnanakaw. Magiging po tayong mapagmatsyag at mapanori sa ating mga kapaligiran and huwag nating bigyan ng pagkakataon na tayo ay masalisihan o magawa ng ganitong krimen. Maging alerto sana tayo sa ating paligid at maging mapag-observa po.
0: Sige po. Police Major Noel Manalo, maraming salamat po at magandang tanghali sa iyo dyan. sa Police Station 1, sir.
3: Okay po, maraming salamat po kasama ng Alison.
0: Yun, konfirmado, mga kapay, makatropa, ha? Oo. Pansamantala, nakalabas. So, ito si alias Kirit at ito si alias Ed. Na suspect, si alias Kirit suspect sa pagnanakaw sa isang tindahan ng prutas dito sa bahagi po ng Westcombe Road. Si Ed ay naman, ito naman, yun daw pong sanabi pinagbilhan ng nakaw na cellphone. Yung problema ho, may pareho sila kasing dalawang nakuhaan mula sa kanilang posisyon ng illegal na droga, mga kabayan, makatropa. Ang paliwanag daw po ng prosecutor sa ating po mga otoridad, may mga hindi na naihabol ng mga dokumento. O doon sa, especially sa cellphone daw, na yung proof of ownership o resibo. Siyempre, kaya pag tayo minsan, pag nakabili na ng ating mga gadget, di ba? Although may mga resibong na ibibigay sa atin, minsan nami-misplace. Minsan, hindi na po natin, parang binabaliwala na lang natin, ganun. Siyempre, kinakailangan po yun. Ang problema niya, may record naman siguro yan sa pinagbilhan. Baka doon sila nag-produce. O hindi nakita yung original copy. Duplicate copy naman yan, di ba? Ayun po, hindi po naihabol. Mga kabayan, mga tropa, kaya ang kalalabasan nito regular filing na binigyan daw po ang ating po mga otoridad, especially Police Station 1, hanggang sa araw ng Lunes. Dapat ma-accomplish na. Hindi na po natin pa tinanong pa kasi yung iba pong mga impormasyon regarding dun sa status, anong hinihingi mga dokumento. May protocol po ang ating PNP dyan, ha? Ang importante rito, may kaso pa rin. Otep, at yung paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165, mga kabay, mga katropa. Yan, nako! Doon si, ano ha? Ating mga kababayan, panawagan ni Major, ha? Maging mapagmatsa para hindi po tayo mabiktima ng mga katulad ng mga ganitong insidente. Hirap na yung mga pinagpaguran natin araw-araw. Sabi nga natin, halos tabla-talo lang sa puhunan. Yan po yung mga tindahan. Yung mga open-open na tindahan. Yan po yung malimit at tinatarget ng mga, sabi nga, mapagsamantala rin nating mga kababayan. Mga kababayan, mga katropa. So, kailangan daw natin mapagmatsyag sa ating pong paligid. Anong nangyari dito sa pilasa ni sa tropang Ray? What happened dito? Ay, 42 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali. Saglit lang po, mga kababayan, mga katropa, ha? Magbabalik pa rin po ang ating pampalatuntunan ng sentro pagkalipas lang ng maikling paalaala.
4: FM. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: versus the pain.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
5: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
11: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
18: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
19: Mga katrupa, exciting!
0: Oras oras natin, mga kabayan, mga katropa, 12 minutos bago po ang alas 12 ng tanghali.
5: Central.

balik po tayo mga kabayan, mga katropa, sa ating pong palatuntunan. Ayun po mga kabayan, mga katropa, ha, sa nagtatanong sa atin. Paano raw po nakalabas itong si Alias Kirit? Kasi nga po, yun pong binabanggit, di ba, kung sila po ay mahuli dyan sa labas ng temporary shelter.

na ano sila? Parang ano ba? Nag-alala? Natakot? Okay, well, anyway, hanggat wala po kasing proper na kautusan yung prosecutors, wala pong magagawa yung ating pong pambansang kapulisan. Although nasa kanilang custody, pag yun po'y pinanatili nila doon sa kanila, na lumampas at tinatawag na reglementary period, baka siya naman po ang magkaproblema. Ang labas po niyan ay regular filing. Ikaso pa rin, mga kabayan, mga katropa, ha? Well, anyway, 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago ang alas 12 ng patanghali. Meron lang, ano ba ito? Oh, mga estudyante nasa Sinaniban. Makikipag-ugnayan pa tayo ito. Be-verify po natin ito, mga kabayan, mga katropa. Diyan sa bandang south na ating pong lalawigan, may mga Sinaniban na naman daw sa isang high school ito. Kung hindi aabot sa ating oras, hinihingi natin yung numero. Katropang ano, naka-monitor ka. Verify mo muna ito. Malayo ba sa station yung barangay na yan? Malayo, kahit yung number nilang barangay kapitan, ha? Bernes, ha? Daw. May mga estudyante raw po na isang high school sa Southern Palawan itong sinapian daw. Di umano, ha? Katropang Ali, magandang patanghali sa inyo. Pabati naman po kami dito sa barangay Port Barton. Lalo na po si Bong Zonyo.

0: up in the comment section. Ano ba ito? Manong Ding Estrella, magandang patanghali na rin at Ate Josephine Abrugal Estrella. Meron din kay Ma'am Maricel Curib Tampos na nakapag-share dan na. At magandang tanghali raw. Malakas na po ang tubig dito sa siksikan. Kahapon pa lang umaaba talaga naman. Kasi malapit kayo dyan. Sa Irawat, nakapaglaba rin na raw po sila. Ayun, kaya pala kahapon, marami nang ingay. Yung mga taga poblasyon. Diba, engineer. Ayan ako naman. Siguro mamayang hapon ito. Bakit hindi matawagan? sige. Baka mamaya makasagap ng signal. Mahirap ba ang signal ng cellphone dyan sa Kanipaan? Ganda po sa Kanipaan National High School. May mga estudyante rin po yung sinaniban daw. Ngayon lang, ha? Sige, sige. Ma'am Lorna Dangge, magandang umaga rin. Ma'am Diane Mongkaya, na nakikinig sa kanila pong radyo dyan sa Barangay Manging Isda. Magandang patanghali na po, Ma'am Diane. Randy Bacomo at Vicente Paanan. Gandang patanghali na katropa. 6 minuto bago po ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, mga katropa, ha? Alam po ni Engineer Ken Vincent Dancil sa Baguio Technical. Ganun din kay Axel Vaughn. Alam po ng buong persa ng XFM Palawan. At sa pangunguna, ang ating pong station manager, Carlo Villarosa. Alam po ni katropang Mike Escote. Pansamantala, ako po ang inyong nakasama. Inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatos. Dito po sa palatuntunang Sentro. Magandang tanghali na, Pilipinas. Antabayan na po ang XFM News Nationwide.
1: Ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
2: XFM. XFM. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
6: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santhum Plus Gold. Mabibili sa mga buto.
14: Boy, boy, gising!
12: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santhum Plus

0: Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch sa Caltex Sinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
11: XFM.
12: XFM.
13: Sister Pain.
14: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa Mindanao.
16: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila.
1: Mega Manila.
16: Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barry Oberas at Brian De Paz. Headlines.
17: Ang mga paunang headlines, sihatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
18: Senado magkokokus para sa impeachment trial sa Lunes.
17: ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
18: Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas ang strategic partnership.
17: DILG, mga katropa, hiniling po ang isang taong extension para naman sa serbisyo ni PRO 4A Chief Hansel Marantan.
18: Sa balitang regional, grade 10 student patay, 14 anyo sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik sa Dalampasigan.
17: Balita international, walong monghe sa Thailand patay matapos araruhin ang pickup truck na minamaneho ng isang menor de edad.
18: Balitang showbiz, Bini, official ng Tourism Ambassador ng Pilipinas.
17: At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
16: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
17: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan nyo na na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
18: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
17: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
18: Ako si Brian De Paz.
16: XFM News Nationwide.
17: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta. Dating Kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contribution sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOCE noong 2025 elections. Nakatakda namang iraffle ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng anti-graft court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
16: XFM News Nationwide.
18: Hinigpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming polis kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang isinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang puwapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga release na malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
16: XFM News Nationwide.
17: Samantala, hinig o binaba po ng National Capital Region, NCRPO, mga katropa. Sa heightened alert, ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tila naka-duty ang lahat ng mga pulis sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawakang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pakikiisa sa kanilang kilos protesta.
16: XFM News Nationwide.
18: Mga kasong may rekomendasyong no bail bago isampa, dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
16: Live
11: ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumaan sa masusing pagsusuri ang mga kasong may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warat ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang bataya sa pagsasampa ng kaso kundi reasonable certainty of conviction o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ang LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala nang karapatang magpiyansa ang akusado. Question dito ang umano'y magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya, hindi politika, ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, si Kalropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
16: XFM News Nationwide.
17: Ang Senado naman, katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa Balita, Brian Di Paz, XFM Mega Manila.
18: Kasa ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3, bilang paghahanda sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chisa Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mambabatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
16: XFM News Nationwide.
18: Inabisuhan ang impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinaalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
16: XFM News Nationwide.
17: Inihain ni Akmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter-affidavit sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampa ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muna'y paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyong iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente.
16: XFM News Nationwide.
18: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ang mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon na harap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
16: XFM News Nationwide.
17: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas na strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, kaya din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng plan of action na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
16: XFM News. news nationwide.
18: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper middle income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong free trade agreement.
12: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners up with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good day.
18: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
16: XFM News Nationwide.
17: Umaasa si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila makapagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino workers dyan sa Canada kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
16: XFM News Nationwide.
18: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangungunan nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
16: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
17: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
16: Balitang regional.
17: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos tamaan ang kidnat habang nagpipiknik. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
19: Ang isang 16-anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14-anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagat nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa inisyal na imbestigasyon, nakaligtas ang 14-anyos at ang nobya ng biktima matapos tumakbo sa may baybayin. Agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16 anyos na estudyante ng Tuburan National High School. Ngunit indiklara itong dead on arrival. Samantalang 14 anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confine sa hospital at patuloy na inoobserbahan pa ng mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
16: XFM News Nationwide.
18: Ikatlong biktima ng pamamaril at pagpatay sa San Jose National High School, inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
20: Lay your head, the day is through.
21: Inilibing na ang labi ng 15 anyos na si Joyan C. Badoria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang libing, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Healer Parish sa Manlorip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyan C. ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa-estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa Dita, Tacloban City, kinabukasan Hunyo 1. Inilibing naman ang labi ng 14 anyos na si Ayesa Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
17: Naitalang kaso na African swine fever sa Barutak, Viejo, Iloilo, itinuturing po na isolated. Natropa natin sa Balita RS Pinosa na XFM Iloilo.
22: Turing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barotac, Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News Team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29 nang lumabas ang resulta ng examinasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binebentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
18: Tatlo arestado sa El Nido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
23: Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar, naabutan at naaresto. Ito ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ang mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Na-recover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuuhang 28.91 grams ang bigat ng mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
17: Samantala, 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakilalang kawanin ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga alas pa pala na natangay, katropa. Jairo Cruz, XFM Santiago.
0: Iniimbestigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagbabakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang. Ayon sa 77 taong gulang na biktima, lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanungin kung may alahas siyang tinatago. Natangay umano ang dalawang niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawanin ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangang maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jairo Cruz, XFM News. Weather
17: update. Segway na tayo katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi Easterlies, yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol Region at ganyan din po sa eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
18: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
17: Bukod po dyan, may mga pinapalalahanan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
18: Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
17: Mga katropa, sumigat po araw 5:31, lulubog 6:29 ng gabi.
16: Balitang international.
17: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin ang isang pickup truck na minamaneho ng isang 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha umano ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawala ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga monghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
16: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hinirang ng Department of Tourism ang Pipap Girl Group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
16: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
17: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, proteksyon sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos siyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos magaw unang set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakumpleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint matapos siyang matalo rito, matalo dito sa Eastbourne Final noong pong last year. Sa third round, mga katropa, makakaharap po nating Pilipina tennis star ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inabang ang laban din sa tournament.
16: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
17: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
18: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
17: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa, ako si Buddy Overa.
18: Ako si Brian De Paz.
17: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
18: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
16: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

0: Santol Plus Gold.
1: Ako si Morito na mamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santol Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sanzone Gold, Coffee Mix.
5: Hey, good morning. Ano pa natin?
6: Milchor, Milchor Riano.
5: Si Sir Milchor. Sir Milchor, ano pong ang inyong reaction sa kape namin?
6: Okay na masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
5: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
6: mas okay pa siya.
5: Maraming salamat, sir.
6: Okay, thank you rin.
0: Sanford Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold, Coffee Mix, ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Sanzone Plus Coffee Mix.
5: Ma'am, good morning po.
7: Good morning po.
5: Ano pong pangalan natin, ma'am?
7: Ligaya Vicente.
5: Okay, ma'am, sa kape po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
7: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
5: May mangosteen, malunggay, at soya beans. So ano? Ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na?
7: Masarap siya. Subukan namin sunod magbili.
5: Yan po yung available po sa pharmacy.
7: Okay, salamat, thank you po.
0: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa alam po natin butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakasama din po natin ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Puller at Doc Algie Bakla. Malusog na tanghali po sa inyong dalawa.
1: Okay, isang malusog na tanghali, mga partners at sa lahat ng ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong palatuntunan araw-araw sa himpilan pong inyong pinakikinggan. Sana po ay marami tayong mapag-usapan na naman na kapaki-pakinabang na bagay para sa ating pagpapalusog.
2: So another day, another topic na naman tayo, mga Doc, ano, at another information, especially ito ay swak na swak sa lahat ng mga listeners natin kasi posible anytime sa kanilang buhay ay maka-experience sila ng ganitong problema na tinatawag natin na allergy. Mm-hmm. At yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang, kaya manatili pong nakantabay mga ka-wellness dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapakinggan nationwide sa atin pong mga FM stations. At syempre, live din po tayo ngayon, napapakinggan at napapanood sa atin pong Yes to Health Facebook page. Ha? I-follow nyo po at i-share nyo ang atin pong mga FB page, mga kaibigan, ha? Mga ka-wellness, para po makapanood din ang mga mahal nyo po sa buhay kahit saan man dako po sila ng mundo. Basta mayroon pong internet, ay pwede po makapanood at makapakinig ng live sa atin pong mga programa. Mm-hmm. At kung kayo po ngayon ay nanunood at nakikinig na sa atin pong live streaming, eh meron agad handog na regalo, Doc Ron, para sa atin pong mga kaibigan.
2: Yes po, mga ka-wellness, ang mga nanonood po sa atin sa ating Facebook Live, ha, posible po kayong marigaluhan ng healthy katropa giveaway. O sa mga katropa natin nakasubaybay o ka-wellness natin nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa Facebook, ay makibahagi po kayo. At tandaan lamang, ang kailangan pong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para naman ma-share ninyo sa mga mga followers and also mga kaibigan po ninyo sa Facebook ang The Secret of Health. And i-comment po ninyo ang mga good benefits, ang mga na-experience po ninyong kagalingan sa paggamit po ng mga Yes to Health products, at saka ilagay po sa ilalim ng inyong komento hashtag The Secret of Health. At maya-maya lamang po ay i-announce po natin kung kaninong pinakamagandang experience ang mananalo ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Yeah, mga ka-wellness, sundin ang atin pong mechanics. Dahil malay nyo, mamaya kayo maswerteng mapili po natin. Okay? Samahan po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome. May pong mga katanungan, pwede kayo mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan yung pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saang lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre, sa mga nagnanais naman, ha, sa mga excited gumamit ng produkto po ng Yes to Health, available na ho yan sa ating mga partner distributors, ha, gaya po ng Mercury Drug, ganun din sa Watson's, ganun din sa Generic Pharmacy, Generica Drug, South Star Drug, meron din tayo sa St. Joseph Drug Store at sa lahat ng mga branches po, ano? Ng South Sardag, nabanggit ko na kanina. At soon and very soon, ang ating coffee ay mabibili na natin sa lahat ng Pure Gold supermarket. At marami pa tayong ibang availability ng product natin ay mas magiging accessible sa ating pong mga consumer. Ano? Sa mga lugar ho ninyo, sa mga butikang lokal sa inyo pong mga lugar, ipagtanong lang ho ang tatak na Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon, para sigurado tayo na ang ating iniinom ay talagang yung legit na galing ho sa Yes to Health.
2: Yes to Health, yeah.
1: At kung wala naman ho kayo mabili, wala rin problema. Eh, modern na ngayon ang panahon. O, pwede kayong umorder sa ating pong Shopee page o Shopee store. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 para maka-order ho kayo, mga ka-wellness.
0: At syempre, ang ating pong mga produkto ay pwede rin mabili sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Ha? Kaya puntahan nyo po ang mga Yes to Health Wellness Centers po natin dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health with discounts pa yan, especially sa mga senior citizen. Pakidala po ang inyong mga IDs at mga cards po ninyo para maka-avail ang ating pong mga special discounts.
2: And of course, mga partner, ang mga Yes to Health clinics po natin ay meron pong unique naturopathic modalities na ino-offer po natin na sa atin lang pong klinika. Ano? Katulad ng tinatawag po natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natural therapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuhan.
0: Kaya sa mga wellness natin dyan na gustong sumubok ng mga services ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano ba, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman po ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi apat na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement na kaagapay po natin sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan, ito ang isang kondisyon na nakaka-apekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo, mga ka-wellness. Itong tinatawag po na allergies. Nako, nakakaranas ba kayo dyan ng bila na lang kayo napapabahin, sunod-sunod na hindi mo maiwasan na sneezing, na may kasama pang runny nose, ayan. Iba naman, Doc, ay pag nakakaranas ng allergies, nangangati yung buong pangangatawan po nila. O may kakilala ka ba na pag nakakain ng mani, mga shrimps, at iba pa na mga seashells, ano? Talagang grabe yung allergic reaction sa kanila pong pangangatawan. Ano? Bakit kaya ibang tao? Kayang kumain ng ganun at yung iba naman ay hindi.
2: Hindi.
0: Ayan. So, ang allergic allergies or itong allergic reactions, ano, ay madalas ang unang pumapasok sa atin, sipon lang or yun nga, yun nahihirap ang paghinga, ano. Pero ito pong allergies, mga kaibigan, ay hindi lang ito simpleng problema. Masigit pa doon ang problema na allergy. Sa katunayan, maaari itong maka-apekto sa atin pong paghinga, sa ating balat, tiyan, mata, at maging buong pangangatawan po natin. At meron pa isang kondisyon, tinatawag po ito na anaphylaxis. Ano? Isang matinding allergic reaction na maaaring maging banta sa buhay ng isang tao pagka hindi agad maagapan,
2: yes,
0: mga ka-wellness. Ano? Kaya napakahalag po na maintindihan natin, malaman natin kung ano ang gagawin pagka meron po tayong allergic reactions. Ano yung mga dapat po nating gawin at paano ito maiiwasan at maaagapan gamit ang mga nutrisyon, healthy lifestyle, maging yung mga evidence-based natural approaches, Doc Algy.
1: Oh, alam ba ninyo na kapag inaatake na ka ng allergy, ano, ang immune system natin, hindi ibig sabihin mahina.
0: Oo.
1: Sa katunayan, masyado lang itong masipag.
2: Overreactive.
1: Oo. Ang problema po, nagkakamali ito ng target. No? Parang friendly fire, ano? Imbes na yung virus o bacteria ang labanan, ang napapagkamalan nitong kalaban ay yung mga bagay na karaniwang hindi naman nakakasama. Gaya ho ng pollen, yung alikabok, yung mani, kasi yun yung mga common allergens na nababanggit Yung itlog o seafoods. Para itong security guard na napagkamalang magnanakaw ang sarili niyang bisita. Parang ganun, ano? Imbis na salubungin, magpapatunog ng alarm. Di ba? O syempre, ganito rin na nangyari sa ating katawan. So, isa pang interesting fact dyan, hindi lamang bata ang nagkakaroon ng allergy. Ano? Maraming tao po ang una nagkakaroon ng allergy sa edad na 30, 40, o kahit na 50 na sila. Ibig sabihin po, pwedeng buong buhay mong nakakakain ng hipon o mani, tapos bigla ka nalang magkakaroon ng allergy pagdating ng adulthood mo. At isa pa, napansin ng mga researcher na mas maraming allergies ang nakikita sa mga taong lumaki sa mga highly urbanized areas, mga syudad. Ano?
2: Kaysa dun sa ano, nakatira sa bukid-bukid.
1: Oo. Ito daw ay sa isang obserbasyon, nagbigay daan ito sa tinatawag na hygiene hypothesis. Maaring nakaka-apekto ang kakulangan ng exposure sa iba't ibang mikrobyo noong bata pa sa pag-develop ng immune system dysfunction. Gayun pa man, isa rin po ito sa aktibong pinag-aaral ngayon ng mga eksperto sa allergy para malaman nila kung ano talaga ang punot dulo nitong allergy na ito.
0: Kaya makapansin yung mga bata. Meron mga bata, Doc, na naglalakad lang dyan, patakbo-takbo, walang chinelas.
1: Wala. Sinuso sa kanila yung allergy.
0: Wala. Pero yung mga bata na lagi nakakulong sa bahay,
2: yes.
0: Nako, yun yung laging madalas inaatake ng allergies. Ano, ano naman, Doc, ang statistics sa buong mundo patungkol sa allergies na ito?
2: Well, according sa World Health Organization at iba pang international allergy organizations, ang allergies ay kabilang sa pinakakaraniwang chronic health conditions sa buong mundo. Ibig sabihin, kapag kakaraniwan, marami sa mga tao ang nagkakaroon ng tinatawag natin na allergy.
0: Mm-hmm.
2: According sa studies, daang-daang milyong katao nakakaranas ng allergic rhinitis.
0: Mm-hmm.
2: O mas kilala bilang hay fever.
0: Oh.
2: Nilalagnat yung binabahin, sinisipon, yun po yung hay fever. At mahigit sa 260 million naman ang may asthma sa buong mundo.
0: Mm.
2: O, kapag ka ito namang asthma, kapag ka hindi na-address as soon as possible,
0: mm-hmm.
2: it might threaten yung tinatawag natin yung buhay ng isang tao na may asthma.
0: Oh.
2: Lalong-lalo na kapag bumaba na yung oxygen level sa katawan. Samantala, sa mga bata naman ay milyong-milyong mga bata at matatanda rin ang may tinatawag na food allergies. So, kalimitan dyan yung mga hipon, crabs, yung mani. Pero meron akong kilala, ako mismo nakakita, naka-experience, may allergy sa pako o yung fern.
1: Fern.
2: Oo.
1: Kakaiba, no?
2: Kasama natin sa church, ha, nagpaano kami dun sa pangil. Ang sarap ng luto namin nung pako na ginataan. Sabi niya, meron siyang allergy. Sabi ko, matagal na panahon na yun, sumukan mo uli. Nung kumain ako, biglang namula na maga buong katawan. Tapos nahirapan huminga, natakot ako. Yun pala. Kaya sabi niya, hinding-hindi na siya kakain ng fern. Kasi meron siyang allergic reaction sa tinatawag natin na pako. At ang bilang ng nag-iiba depende sa bansa at sa paraan ng pagsusukat, ngunit malinaw na ang allergy ay isa sa mga lumalaking concern sa buong mundo. Sa nakalipas na ilang dekada, patuloy na dumadami ang kaso ng allergy, lalong-lalo na sa mga industrialized countries.
1: Oo, kasi alam mo, sa probinsya, bihira ako makakita na may allergy.
2: Yeah, bihira din makakita diba? May asthma, may hikain.
1: Sa bundok nakatira, hindi uso sa kanila yun.
2: Pagulong-gulong sa putik, ano?
0: Ako, may kilala din ako, Dok. Allergy sa pogi. Kaya iniiwasan ko na lumapit. Kidding aside, mga ka-wellness.
2: Allergy sa pogi.
0: Mga Dok, paano ba nangyayari itong allergy? Kasi maraming tataka, Dok, bakit inaatake ako ng allergy?
2: Mm-hmm.
0: Ano ba nangyayari sa katawan natin? Bakit nangyayari itong allergy na problema?
1: Kanina, nagbigay ako ng analogy tungkol sa security guard. Mm-hmm. Para madali maintindihan. Isipin natin na yung security guard, immune system yan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, normal sa trabaho niya na proteksyonan yung vicinity against sa mga outsiders. Kumpara yan yung mga virus, mga parasites sa ating katawan. Ngayon, kapag yung security guard, siguro inaantok, wala sa mood. Delivery rider lang naman, pero ang kanyang interpretation, ay ano to, masamang tao to. Tapos nag-trigger siya ng alarm. So, nagpanik yung mga tao, tumawag ng pulis, di ba?
2: False alarm.
1: Yun ang ano, yun ang meaning ng allergy sa ating katawan. Ibig sabihin, highly reactive yung ating immune system sa isang bagay na napagkamalan niyang kalaban ng katawan.
0: Non-harmful naman.
1: Oo, na hindi naman talaga, parang overreaction ba ang nangyayari sa ating immune system.
2: Well, kapag ang isang tao ay na-expose, no, mga Dok, sa tinatawag natin na allergic or merong allergic reaction yung isang tao, is maaring wala pa siyang mararamdamang simptomas.

0: fever, nagkakaroon ng pagsisipon, nangyari is nag-a-activate yung mast cells. Mm-hmm. At kapag ka nag-activate yung mast cells, nagpapalabas naman ng ibang chemical ang katawan, lalong-lalo na yung tinatawag po natin na histamine.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ano ba yung histamine, mga ka-wellness? Yeah, madalas yan, madalas kasi itong nababanggit. Ano? Ang histamine ay isang hormone sa pangangatawan natin at ito yung pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga reaction katulad po ng pangangati, pagbahin, sipon. Mm-hmm. Yung sipon na yan, yung parang tubig lang.
0: Mm-hmm. Runny nose.
1: Ang problema dun, nakaka-irritate siya ng nasal area natin. Mm-hmm. Yung iba, namumula na lang yung ilong, kakapunas nung parang tubig na sipon ano, na umaago sa kanilang nasal area. Pangumula ng balat, luha sa atin pong mga mata. Ayan. Mm-hmm. Kasi yung iba, pag may hay fever or yung may allergic rhinitis, bahin na bahin, sinisipon, tapos yun, lagi nagluluha-luha yung mata.
2: Itsura, parang bigo.
1: Oo.
2: Hiniwan ng jowa.
1: Baradong ilong, pamabaga na iba't ibang parte ng ating pangangatawan. At may kasama ding hirap sa paghinga. Yeah. Kaya karamihan ng mga gamot sa allergy ay ang tawag doon mga antihistamines. Mm-hmm. Dahil pinipigilan nito yung epekto ng histamine sa atin pong pangangatawan.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. Ayan, mga ka-wellness, ha. Ngayong alam na natin kung ano ang allergy, yung nature ng allergy at paano ito nagsisimula sa atin pong immune system, mas maunawaan natin ng husto kung paano ito kasi sabi na iba doc, wala no gamot ang allergy.
0: Mm-hmm.
1: Mahirap panahin. Well, actually, napaka-challenging nga naman talaga ang mga allergy sa katawan natin kasi sarili nating sarili nating immune system ang ano natin dito ang may problema ano kaya dapat malaman ng mga ka-wellness natin kung paano isasaayos yung normal functions ng ating immune system para hindi siya laging nag-overreact dun sa mga non-harmful naman talaga sa loob ng atin pong pangangatawan ano tulad mga sa mga pagkain atin nakakain yung mga may mga chemical din kasi na tinatawag na allergens ano or nakakapag-trigger ng allergy ano so mamaya ay hihimay-himayin pa natin yan kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng ma-expose tayo doon at makapag-trigger po ng allergic reaction sa atin pong pangangatawan kaya wag kayong alis mga ka-wellness ha ay marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa special na episode po nito patungkol sa allergies.
3: The secret of health. Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin. The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc Algie, ano po ba ang mga klase-klase ng allergies? Ano-ano ba yung iba't ibang types of allergies na pwede maranasan ng mga ka-wellness natin?
2: Actually, mayroong isang klase ng allergy na kadalasan ko ito nakikita sa ating mga ano mga pasyente, sa mga kaibigan natin. Ito yung food allergy.
0: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, pag mayroong nakain, may reaction ka agad yung na nangyayari. Minsan yung iba, minuto lang eh. Talagang parang hate na hate ng immune system natin yung pumapasok. Ano?
0: Merong flare-up sa
2: dad. Pinakakilalang uri ng allergy yan. Ito yung nangyayari na pag ganun nga, hindi naman masama sa katawan, katulad ng mani. Meron akong kaibigan na basta anything na may mani. Kaya di ba ngayon sa mga food label, may makikita ka na allergen information.
0: Yes.
2: Kung ano meron siya. Dairy, egg, peanut. Kasi yan yung common eh. Hindi ko nga alam bakit ba yung mga yun ang lagi na lang pare-pareho lang ng allergy ano yung mga nuts yan maraming may allergies nuts ganun din yung dairy like gatas yung cheese may mga allergy diyan yung hipon mga shellfish mga alimango yung ibang isda may na-allergy sa ibang isda yung especially tulingan. Yan nakaka-allergy
0: meron kang sa amin nabatay talaga dun sa ano dun
2: katulingan.
0: Sa yes allergic reaction sa tulingan
2: oo tapos yung iba sa any wheat products.
0: Yes.
2: Kaya hindi sila makakain ng tinapay.
0: Gluten.
2: O mga ganon, mga glutinous. Ano. At may iba din naman na allergy sa soybeans.
0: Mm-hmm.
2: Oo, na hindi maipaliwanag bakit ba nagkakaroon sila ng ganong ano. So sa Pilipinas, madalas natin naririnig yung allergy sa hipon, alimango, tahong at mani. O kasi ano. Pero paano ka ba nagsisimula ito? Tanong sintomas. Makikita nyo pag kumain ka

0: ng isang pagkain may allergy ka, nagsisimula sa bibig. Yung bibig mo nangangati, namamaga yung labi mo, parang namamantal ka. Yung iba, pag medyo matindi yung tama, nagsusuka. Yung iba naman, nag-LBM, sumasakit yung tiyan. At isa sa pinakamahirap kasi na tumamang klase ng allergy reaction, yung hirap sa paghinga. Medyo delikado yan. At sa matinding case pa, yung anaphylaxis na, alam mo naman, ibig sabihin, pag nag-anaphylaxis, shock ka. Talagang hindi yan magdadala ng kung ano-ano man dyan. Kailangan mo dalhin sa ospital for emergency treatment. At ito ang kalimitang dahilan ng kamatayan ng mga tao tinatamaan ng allergy. Yung binanggit mong yung pasyente na kumain ng tulingan, na anaphylactic shock yun. Dahilan sa severe allergic reaction.
1: Ito, Doc Ron, bakit daw nagkakaroon ng food allergies ang ibang mga tao? Kasi iba, nakakain naman.
0: Kahit ano.
1: Eh bakit yung iba, meron silang food allergies to certain foods?
2: According sa study, hindi talaga matumbok ng mga scientist ang eksaktong dahilan kung bakit ang ibang tao ay nagkakaroon ng food allergy. Yung iba naman ay hindi. Say, for example, para sa akin, ang mani, ang sarap ng mani, sinagag na mani, o di kaya peanut butter. Pero sa iba, mabilis yung reaction nila. But then, meron akong isang lecture na narinig from Dr. Barbara O'Neill na kung bakit marami sa mga tao nagkakaroon ng allergic reaction sa mani, is itong tinatawag natin na mold na aflatoxin. Aflatoxin kasi, ang nangyayari, hindi dahil ang mani ay may aflatoxin. Kapag ang mani kasi is na-store ng matagal, na-stack, nagkakaroon ng moisture, doon tumutubo yung tinatawag natin na molds. Yung molds na yon ay nagpo-produce ng aflatoxin, which
0: yung waste niya.
2: Yung waste niya, ang nangyayari, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na food nung allergic reaction yung mga tao. Pero siguro sa akin, siguro hindi po siguro nakakain ng aflatoxin or natotolerate natotolerate. Pero wag po nating ismulin ang amag, ha. It could even change the direction of our mental capacity and cognitive function. Kaya mag-ingat tayo sa mga tinatawag natin amag. Ngunit, merong sa pagsasaliksik, merong mga nagpapataas ng risk or panganib sa pagkakaroon ng allergic reaction. Let's say, for example, family history. Kapag ka merong weakness ng genes, weak ang immune system nung ipinagbubuntis, weak yung nanay, of course, pagka weak yung genes ng nanay, ayon ng tatay, namamana din ng anak yung weakness ng genes. Pagka ang isang tao ay merong eczema, kapag bata pa, merong eczema. Also, pagka ang isang tao ay merong asthma, mabilis yung allergic reaction, lalong-lalo na sa mga food allergen, lalong-lalo doon sa hipon, mabilis. Kalimitan is talagang nahihirapang huminga agad. No? Ibang allergic condition, at may papel din ang genes sa ating kapaligiran sa pag-develop ng tinatawag po natin ng allergies.
0: So, kaya sa mga buffet area, meron na silang gamot talaga antihistamine.
1: Antihistamine agad na
0: kasi minsan, yung tao sa sobrang excitement.
1: Hindi niya lahat tinitikman. kasi kaagad naman ng display, naka-display lahat ng pagkain. Kung busog na busog ka sa mata.
0: Pero ako, sa personal experience ko, wala akong any allergy sa pagkain. Allergy lang ako pag wala makain ka. Pero sa kagat ng langgam, yun talaga. Insect bite. Nako, medyo reactive ako dun.
2: Meron tayong kapatid sa Australia na kapag merong bee, he will run for his life talaga.
0: Kasi pwedeng ikamatay.
2: At saka kapag hindi available agad within hindi aabot ng isang oras, hindi na-injectan ng antibodies or yung tinatawag natin anti-venom, ay sigurado patay talaga agad. Si isa sa kapatid natin, Chapman, si Jared Chapman, anak ni brother Paul Chapman.
0: Kaya nga, isa pa ang common na nakikita ko na dahilan, yung bed mites.
2: Yes.
0: Ang tawag nila doon, dust mites. Yung dust mites, yan napakaliit yan. Microscopic yan. Di mo makikita ng iyong mata. Kahit titigan mo pa. Di ba? Pero nakatira yan sa mga kubrikama, sa mga kutsyon, sa unan, sa mga carpet, sa kurtina, na ito, kumbaga, ang kinakain niya yung mga dead skin cells. Kaya mahilig silang dumikit sa atin. Hindi siya nangangagat, pero pag siya ay nandun sa ating skin, nagde-develop ngayon yung ating katawan ng parang resistance sa kanya. Kasi ang dami yan. Microscopic yan. Hindi mo alam, punong-puno ka na ng mga dust mites. Lalo na kung di ka nagpapainit ng kama mo. So, yun yung dahilan. Kasi yung dumi nila, yung waste nila, parang yung tae nila, yun yung nagiging dahilan ng allergic reaction. No? Kaya wag niyong ismulin yung ano,
2: dust
0: yung
2: mites.
0: Dust mites. Kasi marami po sa cases ang allergy dyan sa dust mites.
2: Kaya mas maganda talaga from time to time, at least once a week, ibibilad po ninyo ang inyong higaan.
0: Kasi ano sila doon? Doon sila takot sa sikat ng araw.
2: Another form of allergic reaction is itong tinatawag natin na pollen allergy. Ito yung pollen allergy, ito yung mga yung maliliit na butil. Yan po ay parte ng para sa fertilization ng isang prutas o di kaya bunga, no? Kapag ka nalanghap ito ng allergic na tao, nagre-react ang immune system. Ano ang resulta? Pagbabahin, sipon, makating mata, baradong ilong, makating lalamunan. At sa ibang bansa, lalong-lalo na sa spring season, napakataas ng pollen count. Kaya maraming mga tao nakakaranas ng hay fever. Kasi maraming nagbubloom na yung mga bulaklak at saka nagbubunga na yung mga kahoy. Sa Pilipinas naman, mas bababa ang pollen allergy kumpara sa ibang bansa kasi na may apat na season. Ngunit maaari pa rin itong nararanasan ng ilang mga tao. Actually, may pasyente din ako na meron siyang hay fever palagi kapag ka namumulaklak ang kapayas nila.
0: Kapag special yung papaya talaga.
2: Kasi katabi ng bahay nila. Yung merong tumutubong kapapaya. Pag sabi niya, pagka napapansin niya, kapagka namumulaklak yung kapayas nila, ganun ang nangyayari sa kanya.
0: Sa ibang bansa kasi, di ba, pag mga spring, talagang ang ganda ng paligid, punong-puno ng bulaklak. Kaya siguro yun yung isa sa cause ng kanila. Sa Pilipinas naman, wala tayong ganong sa Baguio siguro, pag Pebrero. Pero sa atin parang, kaya kokonti lang yung may ganyang klase ng ano ng allergy. Yung isa pa naman, ito, huwag magre-react ng badly yung mga ano, may mga alagang pet lover. Yung mga pet lover na kadalasan meron silang allergy, nagugulat sila na ano, na sinasabi kasi ang karamihan na yung balahibo daw pag nalanghap. Hindi mo naman malalanghap yung balahibo. Ang laki naman nun.
2: Sasabit naman talaga sa ilong. Magiging kulangot pa yun.
0: Ang kadalasang pong dahilan, ang totoong dahilan yan, yung protina na natatago, yung protein dun sa laway nila. Na halimbawa, dinilaan nila yung isang bahagi ng bahay mo. Pag nag-evaporate yun, yung laway na yun, yun ang nagkukos. Pag nalanghap ng tao yun, yun ang nagkukos ng allergy doon sa isang nakakalanghap. Kaya kahit hindi ka humahawak, may mga ganun, kahit hindi ka humahawak ng pet, kasi they believe na yung ano, laway daw. Pero siguro dahil katulad ng mga pusa, dahil ang pusa, di ba, nagdidila sa ano nila. Kaya sinasabi nila na yung pusa, madali mong ka-allergy yung balahibo. Kasi nga yung tuyong laway, nandun sa balahibo ng pusa. Yun po yun. Kaya kahit na yung pusa, aso mo kalbo, walang balahibo,
2: nagkakaroon pa rin ng pet allergy. Liban dyan sa pet allergy, is meron ding tinatawag na skin allergies. Ito ay isa sa pangkaraniwang allergy na kung saan ay nakikita po sa balat. Tatlo sa madalas na nating maririnig, ito pong tinatawag natin na eczema o di kaya atopic dermatitis. Ang eczema ay isang kondisyon kung saan tuyo yung balat, makate, namumula at nagbabalat. At hindi po ito, tandaan po natin, ito po ay hindi nakakahawa.
0: Nakakadiring tingnan. Pero hindi nakakahawa.
2: Kasi
0: allergy siya.
2: Kasi yung iba kung minsan, pagka merong ganong nakikita, lalong-lalo na kapag minsan nagnanana. Kung minsan is parang nandidiri ang tao, parang sasabihin, baka maano, baka buni yan. Mapagkamalang buni, o di kaya yung mga galing sa ano sa parasite. Kaya yun ay hindi nakakahawa. Karaniwan, ito ang nagsisimula sa pagkabata, ngunit maaari ding maranasan ng mga matatanda. Kapag ka sobrang kakakamot, maaring magkakaroon ng sugat, o di kaya tinatawag natin na infection. Pangalawa, liban sa eczema, is ito pong tinatawag natin na contact dermatitis.
0: Marami may ganyan.
2: Ito naman ang contact dermatitis kapag ka merong direktang dumikit sa balat na substance na nagtitrigger ng allergy. Halimbawa, yung nickel sa alahas. Papansin po ninyo, pagka nagsusot ng alahas, nagtutubig yung liig.
0: Pagpeke. Nickel pala nilagay, ala silver.
2: Silver. Tapos nag-iitim. Pagka nilagay sa sing-sing, ang sing-sing is nagtutubig yung balat. Nickel sa alahas. Cosmetics, merong ibang allergic sa mga chemicals sa cosmetics. Sabon, detergent, merong yung iba na ano nagkaka nag ano nag uh, na parang nagtutubig, parang nasunog ng ano, nasunog ng natuluan ng ano, ng plastic yung kamay kapag ka naglalaba. So nanggaling po sa sabon at sa detergent, makeup and also hair dye, yung pagpakulay sa buhok. Maraming mga tao mahilig mag-iba-iba ang kulay ng buhok, no? At susunod naman na pagkakataon, dati matatalakay ano bang resulta ng mga paglalagay ng mga hair dyes na yan. At ang nangyayari, maaring mamula, mangati, umamaga at magkaroon ng maliliit na paltos ang balat kapag merong tinatawag na contact dermatitis.
0: Isa naman sa ano, commonly to, pangmayaman to. Ang tawag dito is yung urticaria o hives na kung saan nagkakaroon ka ng mga pantal na hindi karaniwan. Minsan makikita mo, napakalalaking pantal yun.
2: Buong at, katawan.
0: Nakaangat yung pantal talaga at sobrang makati at lumilitaw yan pag na-allergy ka. Pero may mga instances na nawawala din siya ng mga ilang oras. Pero may mga sobra talaga na mga urticaria na kailangan mong dalhin sa ospital. Okay. Ano? O, maaaring matrigger yan ng pagkain, mga gamot, yung mga pinag-usapan natin kanina. Any of that. Pero yung iba na may urticaria, sa init at lamig pwede magkaroon. Oh. Diba, nainitan ka ng sikat ng araw, yan, kakaroon ka ng mga pantal.
2: Yung iba naman, pagka sobrang,
0: sobrang lamig.
2: Pagka naliligo.
0: Ganun din. So, last but not the least, yung drug allergy. So commonly may mga antibiotika, 'di ba? Nag-skin test pa sila sa ospital, ano? Drug allergy sa antibiotic, ayan, yung iba naman sting allergy sa kagat ng insekto, saka yung bubuyog. Yung sinabi mo, nakakamatay talaga 'yun. Matinding anaphylactic shock ang tatama, ano. At 'yan yung mga common allergy po. Para maintindihan natin na itong allergy ay parte talaga ng ating buhay kung ang ating immune system ay hindi siya matalino at meron siyang problema. Kaya hindi po natin kailangang ipagwalang bahala pag meron kayong reaksyon na sa isang pagkain kasi minsan simula lang 'yon. At 'yun ay minsan iba nag-antihistamine, antihistamine, antihistamine paulit-ulit, paulit-ulit. Pero kailangan magpasuri, magpa-check up para malaman kung ano yung posibleng gawin sa paglaban sa mga ganyang uri po ng allergy.
1: Mamaya po mga ka-wellness, atin pang hihimay-himayin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating maunawaan at maintindihan patungkol sa allergies na problema. Kung kayo po may mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, ating tutugunan ng live ang inyong mga katanungan. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil, garantisado
8: maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong mag
10: gaan.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
1: Welcome back, mga katropa, mga kaibigan, mga ka-wellness. Balik po tayo sa atin pong programa dito sa atin pong mga himpilan. Sa mga nais pong magtanong, mag-text lamang sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan po mga katanungan, ilagay po ang inyong pangalan at address kung saan po kayo located.
0: At syempre, ang palatong tunang The Secret of Health, hatid po sa atin ng Santone Plus Gold. Pagdating sa supplement, ka-wellness, talaga namang napakaganda ng epekto ho nito sa ating katawan, ang Santone Plus Gold at syempre ng ating company, Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Syempre, ang Santone Plus Gold, Doc, kaya marami ang tumatangkilik nito dahil marami ang talagang nakakabinipisyo. Dahil biruin mo yung mga powerful herb, piling-pili talaga ang inilagay dyan sa atin pong Santone Plus Gold. Tulad ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Yung mga ano na yan, mga content na nandyan, hindi lang dito sa Pilipinas kilalang kilala, pati sa ibang bansa ay kilalang kilala kung ano yung mga medicinal properties nila, kung ano yung mga health benefits na itutulong sa atin pong pangangatawan. Kaya naman sa mga gusto pong sumumbok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, ayan, ay puntahan na ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, gano'n rin sa atin pong mga leading drug stores, kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, generic Drug, St. Joseph Drug Store, sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy, sa mga Vista Mall po, ano, ay pwede yung mabili ang atin pong mga produkto. Ganoon rin sa atin pong Shopee page, search yun lang ang Yes to Health 2011, ayan, at mag-add to cart na ng atin pong mga produkto, ha. Ganoon din sa ating mga wellness center, Doc, ay available lahat ng produkto ng Yes to Health.
0: At good news, mga ka-wellness, at abang-abangan nyo lang, ano, malapit-lapit na, mabibili nyo ang Santone Gold Coffee Mix sa mga Pure Gold sa buong Pilipinas. Wow. Saan may Pure Gold, ano? At susunod na dyan yung iba pa nating mga coffees and products. Kaya abangan nyo lang po yan dahil mas lumalawak yung availability sa iba't ibang lugar ng mga produkto po ng Yes to Health.
1: Okay. So mga kaibigan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan, hindi pa nakasubok ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto, sumugod na po, ha? Sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. At hanapin nyo lagi yung tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na legit ang inyong pong matitake. Mahirap ma-isakripisyo ang ating kalusugan dun sa mga counterfeit. Marami na kasi ngayon nagsilabasan, ano? Lalo na kung hindi yan FDA approved. Mahirap po, ano? Kasi hindi natin alam kung paano yung process nun pag manufacture nila. Eh, baka sabihin niya, Dok, uminom ako ng Santone Gold, sumama yung pakiramdam ko.
0: Hindi, ano pala, Santone, pero hindi pala galing Yes to Health. At yung iba, nakabote. Wala sa blister pack. Hindi po yun sa amin, mga
2: kaya po ginagaya ang mga products ng Yes to Health kasi epektibo at marami talagang natutulungan at nagpapatunay na tulungan sila sa kanilang karamdaman sa pagtitake po ng ating mga suplemento sa Yes to Health Yes to Health products.
0: Oh, bago natin makalimutan, batiin natin ang ating mga viewers sa ating Facebook Live. Na kasalukuyan ho ay nanonood, ano, si Sir Bernie Fajardo, si Annalie Hular, Vince Abel Jimenez, Jeline Lumpayaw Manlapas, si Ding Estrella, at syempre si Emerson Labrilaso, at ang ating isa sa producer natin, si Sir Jules Marvin Cordero. Happy viewing po sa inyong lahat.
1: Oh, dyan sa Palawan, no? Eh, paring G.
0: Oh, wash out daw. Makamali yung wash out.
1: Dyan sa Brooks Point. Oh. O sa mga, ano natin, mga ka-wellness natin dyan sa Brooks Point. Mm-hmm. Bisitahan nyo ang wellness center ng Yes to Health. Mm-hmm. Sa Brooks Point, sa likod lang yan ng unit top, mga ka-wellness. Puntahan nyo ang clinic natin dyan sa mga gusto mong magpakonsulta ng libre. Mm-hmm. Ayan, at yung mga services ng Yes to Health, kung gusto mong masubukan, bisitahan nyo po mga ka-wellness. Okay? At sa lahat ng mga ano natin, mga Yes to Health wellness clinic natin, meron po tayo Luzon, Visayas, Mindanao, na pwede nyo mapuntahan. At na nandiyan natin po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay sa inyo, magpapaliwanag kung ano yung mga step by step na gagawin po ninyo para mas mabilis makarecover ang atin pong pangangatawan. Minsan kasi Doc, yung mga tao mas pinipili na lang nila na magano, no, self-medicate. Uh-huh. Pero take note, mayroong mga problema na hindi basta-basta gagana yung self-medication. Uh-huh. O kung kay Dr. Google lang tayo lagi aasa, mahirap po, mga kaibigan.
0: Minsan nakikipagtalo pa sa doktor. Eh. Yan daw yung isa, narinig ko saan eh. Parang kay Congressman Garin. Na ngayon daw, yung mga doktor, parang yung pasyente nila, pagpunta sa kanila o konsulta, nakikipagtalo. Eh, ba't sabi ni Google ganito?
2: galing sa AI.
0: AI
2: na nakadepende.
0: Kasi ang konsultasyon ay personalized.
2: Yes.
0: Kahit naman sa medicine, kahit naman sa natural naturopathic medicine, tinitingnan natin yung tao. Mm-hmm. Ano ba yung sitwasyon? Mm-hmm. Kasi may mga, minsan, itong supplement na to, okay naman to, pero hindi ito yung number one na kailangan nila.
2: Hindi yung fit sa kanilang problema.
0: Lahat naman yan, okay. Pero, pag ang tinitake mo, eh hindi naman yun yung pangunahin mong kailangan. Kasi may mga A, B, C yan eh. A is the highest priority. B is the
2: second highest
0: priority. Mm-hmm. So, dun tayo lagi sa A. Kung hindi available si A, merong option tayo. Mm-hmm. Ibig sabihin, ganun ang sa naturopathy, tinitingnan namin ano yung pinaka-the best protocol. Mm-hmm. Ginagawa yan ng mga consultant namin, ano yung mga kailangan mong kainin, ito yung particular na dapat mong iwasan. Mm-hmm. Kasi hindi lang naman, kumbaga, allergy ang pinag-uusapan pag sa consultation. Mm-hmm. Pwede rin yung pag kinain mo ito, it can trigger something. Tataas ang mga parameters na pwedeng maging dahilan ng sakit. Mm-hmm.
2: Yan yung tinatawag natin, Doc, na targeted supplementation. Talagang tumbok doon sa ano. Kasi kapag kainom kayo ng supplements, wala namang problema. Mm-hmm. Nga lang, sayang yung pera mo kasi hindi siya na-address doon sa pinakakailangan mo talaga.
0: Yes.
2: Kaya ang pagbisita po sa ating mga, huwag kayong mag-alala, libre po ang konsultasyon sa Yes to Health.
0: Tama pa bait yung mga consultant natin? Yeah. Marami nga lang silang tanong, normal yun. Kasi para malaman natin kung ano yung, kasi minsan, alam mo, you need to root out the cause. Eh.
2: Yes.
0: Kasi minsan ang mga symptom ng isang sakit, halos pare-pareho.
2: Yes.
0: Diba? Yung sakit ng ulo, sakit po ulo ko eh. Di ko makatulog. Eh, ang dami palang pwedeng dahilan ng sakit ng ulo, di makatulog. Mm-hmm. Pwedeng may utang ka lang sa Bombay. Mm-hmm. Sumasakit ang ulo sa kaiisip. Tapos, hindi ka makatulog. Wala ka namang sakit. May ganun. Pero meron palang seryoso na.
2: Yes.
0: Yun, kaya, kumbaga, konsulta lang kayo. Huwag kayo mahiya. Kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, puntaan nyo po. Mm-hmm. At, kung malayo naman kayo sa Yes to Health, ang unang step ninyo, uminom kayo ng mga produkto natin. Kasi yung Santon Plus Gold particularly, ginawa yan as a general supplement. Meaning, wala itong sakit na kinikilala. Kahit ano, kahit may sakit o wala kang sakit, pwede mong i-take ang Santon Plus Gold. Doon sa seminar ko nga kahapon, tinatanong nila, paano ba malalaman na pwedeng uminom ng Santon Plus Gold ng isang tao? Ang sagot ko, pinaka-safe talaga dyan kung kumakain ka namin. Pag dumedede ka pa, hindi pwede yun. Pero pag kumakain ka na, pwede kang uminom ng Santon Plus Gold. Yeah. So, yun yung pinakang basis natin.
1: Ayun ha. Oy, nanonood din pala ang ating COO, Doc Erwin Lapus. Diyan sa Iloilo, I think. Nandiyan si Doc. Happy viewing sa inyo ha. At ganun din sa, sa Samar ito, si Joseph Abanes na nanonood din. Ha? Sa lahat ng mga viewers natin, happy viewing sa inyo po lahat. Ito, meron din nag-text. Gandang hapon po, pabati kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan, Norba Aliudin. Maraming listener tayo dyan sa Palawan, ha? Throughout Palawan. Happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Doc, meron nagtanong. Particularly dun sa pinag-usapan natin kanina, no, in behalf dun sa atin pong topic. Yung Santon Plus Gold ba, ay nakakatulong sa mga kababayan natin na mayroong allergic problem.
0: Oh, mm-hmm. Unahan ko muna yung sagot mm-hmm. ko. Ano. Then, sunod ka, Doc Ron. Ano, so, yes. Nang malupit na sagot. Yes, nakakatulong. Kasi mm-hmm. una-una sa lahat, ang kailangan mo kasi, pag ikaw lalaban sa isang allergy, mm-hmm. una is immunomodulator.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: Ang Santon Plus Gold, may mga immunomodulator siya. Ibig sabihin ng immunomodulator, yun yung pampatalino mm-hmm. sa immune system natin. Hindi lang basta immune booster. Eh.
1: Oo.
0: Masyado na ngang ano yung immune system mo. Kailangan niya yung something that can help na makilala niya sinong kalaban natin. Mm-hmm. Pangalawa, anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Meron din yan na phytochemical anti-inflammatory doon sa Santon Plus Gold. Pangatlo, yung natural antihistamine.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba na ang malunggay, ang taas ng quercetin.
1: Yes.
0: Ang quercetin is nature's natural antihistamine.
1: Yes.
0: Ayan. Sibuyas. Mm-hmm. Di ba may antihistamine din yung sibuyas. So, uminom ka ng Santon Plus Gold, mag-vitamin C ka, mag-sibuyas ka pa, try po natin at napakalaking tulong po sa inyo.
1: Ang bawang din, Doc, di ba? Meron din yung antihistamine.
0: Yes. So, kaya nga, commonly, yung mga common allergy, rhinitis, ubo sipon, pag kinain mo yung sibuyas at bawang, nag-ginger ka pa, nag-calamansi at vitamin C ka pa, mabilis pong nawawala yung inyong allergy.
2: Well, sa akin namang practice, sa matagal na pagpa-practice po natin ng naturopathy, kalimitan, ito talaga napapansin ko, kalimitan sa mga, ano, sa mga may problema sa allergy, is kompromiso ang kanilang intestinal tract.
1: Mm-hmm.
2: Ito ang kalimitan na napapansin ko.
1: Oh.
2: And then, sa ano, sa anatomy and physiology, ang may pinakamalaking tinatawag natin na parte ng immune system natin is nasa intestine area natin.
1: Mm-hmm.
2: Kapag ka na-kompromiso yan, let's say for example, kapag kayo po ay mahilig kumain ng karne, hindi kayo kumakain ng fiber, nabubutas yung ano yung wall ng inyong ano yung inyong tiyan at pumapasok na yung mga patay na bakterya doon sa sa ano sa inyong system natin, dumidiretso na sa sistema natin sa atay, pumapasok na sa ugat. Kaya nangyayari is posible na yun ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na false trigger alarm ng immune system natin.
1: Yeah.
2: And kalimitan, pagka binibigyan po natin ng pangpalinis sa tiyan, and also isa din na benepisyo ng ating ano ng ating Santon Plus Gold in combination ng Sporbiotics natin is ang regeneration ng function ng ating mga ano ng wall ng ating mga tiyan to function properly, and of course para hindi pumasok yung mga unwanted na mga patay na bacteria and also yung mga particles ng pagkain natin na hindi pa na breakdown into cellular level. And kalimitan po is nagiging gumaganda yung ano nila, yung tinatawag na yung kanilang nawawala yung mga symptoms ng tinatawag na allergy. May pasyente ako minsan doon sa kuyo na itong mga ugat pumuputok. May palaging nangangati yung ano, nakangati yung balat. Itim na yung balat. But then, binigyan po natin ng supplementation at isa po sa supplementation doon is yung spirulina na meron din sa ating Santon Plus Gold. Within 3 months time na supplementation is nawala po yung pagputok ng ugat at nawala na din yung mga itim-itim at pangangati sa ugat.
1: Mm-hmm.
2: Well, of course, kasama doon yung pagbabawal ng mga pagkain, yes, ng mga lalong-lalo na yung mga hipon, danggit, tulingan, of course pinagbawalan natin para hindi ma-trigger yung problema, ano.
0: Lalo na katira ka sa isla, no, parang ang sama ng loob mo, binawal sa iyo.
2: hindi naman lahat binawal, meron lang mga certain na pagkain na ano na hindi natin pinayagan kasi yun yung mga nagti-trigger talaga ng allergic reaction.
0: Wala kang magagawa, pumili ka. Delikado sa buhay mo o maging healthy ka.
2: At saka ilang ewan ko kung umabot na siguro ang milyon ang kanyang gastos kasi pamasahe pa lang pagpunta dito sa Maynila, dito pa sa Chinese hospital sa ano pumupunta ano diyan sa mga ano sa nagpapakonsulta. Pero hindi natulungan, kundit doon naman sa awa ng Panginoon ay atin po siyang natulungan doon sa simpleng supplementation na ibinigay po natin mga ka-wellness.
0: Ayan, okay. Ano, bago natin na makalimutan ito.
1: Sige, Doc.
0: Si Jonalu Corceles Pagutayaw, sabi niya, good noon po, Doc. Pa-shout out po sa lahat ng nakikinig dito sa Bukidnon. Valencia or di ba ang Valencia Bukidnon yan?
2: Yes, Valencia. Pero, maramag mala, ang Bukidnon kasi is
0: malawak to, probinsya. Sa lahat po na nakikinig sa ano ha, especially sa mga kasama ho ni Jonalu Corcelis Pagutayaw. Mm-hmm. Shout out po sa inyong lahat.
1: Yun. Yes. O kahit saan nakakaabot ang programa natin ha. Malusog na makikinig sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live stream. Ito Doc, mayroon kapahabol na katanungan. Anong isda daw ba Doc ang hindi pwede sa may karamdaman na high blood, nahihilo daw kasi siya Doc?
0: Sa akin, ang lagi kong ina-advise, yung mga isdang una, kung kumakain kayo ng isda, yung walang kaliskis. Mm-hmm. Saka yung mga isdang sobrang taas ng, yung mga red meats, commonly yan. Kasi, inflammatory kasi yon. Hindi talaga siya direktang nagpapa-high blood. Kasi ang isda naman, may mga fish oil na may omega 3 fatty. Kaya lang, pro-inflammatory siya eh. So pag kumain ka ng mga sobrang malalaking isda na masyadong madugo na sinasabi nila, eh ang katawan mo nai-stress because tinitrigger niya inflammation. Pangalawa, pag ang isda walang kaliskis, mataas ang heavy metal content.
2: Yes.
0: Especially mercury, lead na nakukuha ng mga isda sa dagat. Ngayon kasi yung kaliskis ng isda, ang purpose niyan is parang self-detox and protection. So pag walang kaliskis ang isda, eh pwedeng madali mag-trigger. Kaya yun yung iwasan yung mga isda. Sa tingin ko lang ha, para makaiwas kayo sa mga ganitong hypertension na attack.
2: Sa experience ko naman, specific yung tulingan. Tulingan, yung pirit, yung tuna, and also yung tinatawag natin na yung ano, crabs. Iwasan talaga yung crabs, especially pag meron kayong hypertension. Kasi kapag may allergic reaction din sa katawan, sigurado tataas din ang blood pressure. Tataas din ang blood pressure.
1: Yung mga tinatawag nila na putok-batok daw na.
0: Yung kaibigan ko naman, pag kumakain daw siya ng seafoods, na high blood siya. Ang seafoods na sinasabi niya, sardinas. Biro niya yan. Kasi pag sardinas daw, lagi ulam. Nakaka-high blood na. Biro lang yan. Pero totoo na may mga isda talaga, yung mga binanggit natin, nagtitrigger ng hypertension attacks.
1: Yes. Kasi yun lang yung ano nila eh. Kumbaga, yun na lang yung tawad nila, Doc. Hindi na pwede sa karne. Isda na lang.
2: Isda na lang.
1: Sa isda, meron din palang hindi pwede.
0: Yes. Pero the best yung mga isda na isdang bato. Kasi mga white meat yun eh. Kumbaga, yun yung pwede nyo kung hindi naman po kayo allergy doon. Lipat muna kayo doon. Kesa naman na kayo eh laging ina-atake ng hypertension.
2: Also bangos ah. Bangos, maalala ko pala yung bangos at saka tilapia. Kasi wala na kasi sa nature yung ang pagkain na kasi ng bangos at tilapia at saka cultured hito. Feeds na ang pinapakain.
0: Saka pinapakain din, mataba.
2: Yes.
0: Mataba ang feeds.
1: Okay, paano? Ako, napakabilis ng oras po natin mga Doc. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
2: Well mga ka-wellness, huwag pong kalimutan magtik palagi ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 ha, para iwas karamdaman at palaging malusog po ang ating pangangatawan.
0: At lagi kayong tumawa at lagi dapat tayong masaya. Yes. Lagi makinig ng programang ito kasi sabi nga ni Apo Ernie Baron, knowledge is power. Sa susunod po, ay muli tayo magkasama-sama at sana'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan para sa ating pagpapalusog, pagpapasigla at pag-iwas sa karamdaman. Doc Algie po, mula sa Yes to Health.
1: Maraming salamat Doc Algie at maraming salamat Doc Ronald sa mga kaalaman na inyo po na ibahagi ngayong araw. Sa lahat ng ating mga avid listeners at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, maraming salamat sa inyo pong lahat. Gira na rin sa lahat ng tumatangkilik ng mga dekalidad ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas na nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming rin salamat sa pakikinig sa ating pong programang
10: The Secret of Health.
14: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan. Makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting.

0: ating time. It's 1:45 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

la tropa y nothing is Friday! Magandang magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. And syempre, yung mga katropa po natin dyan na talaga namang super na hyper today. Because why not? It's Friday. Samahan niyo po ako ngayong hapon, mga katropa natin. Samahan niyo po si DJ Girlicious sa programang X-Rated. At talaga namang magkwentuhan tayo, magchismisan tayo at magkarinigan tayo. Pwede niyo po akong i-text, i-call, mga katropa natin, sa ating hotline numbers na 0985-20-22-713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre, good afternoon kay Angel Jorte, dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Talaga naman. Yung mga katropa po natin dyan na bumabiyahe sa oras na ito cause it's Friday, uuwi sa kanilang mga munisipyo para makasama ang kanilang mga pamilya. Mga katropa natin, ay talaga namang mag-ingat po kayo sa inyong biyahe. And at the same time, sa ating mga driver, sa ating mga truck driver, van driver, private vehicle, mga bus driver, tricycle driver, multicab driver, or anong klaseng driver ka man, pang umaga ka man o pang gabi na driver, or pang madaling araw ka na driver, mga katropa natin, na walang problema. Uy, huwag niyo ako tinitingnan-tingnan at giningiti-ngitian ng ganyan, ha? Medyo kinakabahan ako sa mga kinukuha niyong mga papel na yan. Ano yan? Saan mo na naman nakuha yan? Ako talaga, palagi mo na lang talaga ako niloloko. Isend mo nga sa akin yan. Ano yan? Saan galing yan? Ako, Axel, i-check mo nga muna kung kasama ako dyan sa kaso na pinapaano-ano yan. Meron kasing mga nagbibigay dito ng ano ba, mga kaso, mga panawagan, galing sa korte. Eh, syempre, kinakabahan naman ako. Ayoko din naman sana makatanggap ng mga ganyang love letter. Hoy, ano yan? Sana na ako? Feeling ko talaga may mga compilation ka ng mga ano ko, ha? Saan galing yan, katropang nung nakakaloka ka? May mga pagganya. Uy, ang payat ko doon. Pwede mong ganun na lang ako kapayat ulit ngayon? Pwede mong paggawan mo ng paraan kung paano ako papayat? Ang dami kasi pinapakita mga pictures dito ni katropang nung na mga behind the scene na talaga namang nakikita yung aking kalukuhan. Pagpasensyahan nyo naman. Ano to? Tingin nga ako. Nakataas pa yung paa. Saan mo na naman ito nakuha? Parang hindi naman. Uy, mahaba pa yung buhok ko dito. Ibig sabihin, matagal na to. Uy, ang payat ng mukha ko dito. Oh. In fairness, pumayat din pala.

0: kay demonyo talaga, tar. Isa talaga yung mga demonyo talaga sa paligid natin, eh. Bigyan nyo po ng oras, mga katropa natin, ang inyong pamilya na magkaroon kayo ng bonding. And syempre, kapag wala naman kayong oras sa inyong mga misis, mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men na sasamahan po kayo hanggang madaling araw kapag ininom nyo to mamayang gabi, dahil hindi po kayo mapapaya, hindi kayo mazizero. Dahil ang programang X-Rated ay hatid po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Kaya sa ating mga kalalakihan na hindi na po makadalawa, tatlo, apat, lima, apat, ay grabe, ang dami naman nun na rounds. Ay.
1: Sana.
0: Mga katropa natin, nandyan po yung ating turbo at hindi po kayo mapapahiya dito. At syempre, babalik ang tamis at lagkit ng inyong pagmamahala ni Mrs. Kaya naman kung hindi na po kayo nakatatagal at talaga namang nanghihina po ang inyong mga tuhod, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Same time, mga katropa natin, dahil ang panahon po natin ngayon ay paiba-iba. Minsan maulan, minsan mainit. Parang isip ng ating mga kababaihan. Mga katropa, nandyan po yung ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Tutulungan po tayo nito na mapalakas po yung ating immune system. Kaya naman tawag na to, palagi po tayong uminom ng Santon Vitamin C Ascorbic Acid. Siyempre, there you go, mga katropa natin. Good afternoon sa lahat ng mga munisipyo sa lalawigan ng Palawan and siyempre, lungsod ng Puerto Princesa. Grabe, sabi ko sa inyo, di ba, napakabilis lang ng araw. It's July 4. It's July 3. July 4 pala bukas. Gusto ko lang mag-advance. And syempre, dahil walang pasok bukas, gusto kong i-advance happy birthday ang aking papa. Happy, happy birthday sa'yo bukas and more birthdays to come. And God bless you. More pasensya sa paghahabol ng iyong mga apo. And syempre, ay magpalakas ka pa and iwasan ang pagkain ng mga hindi dapat kainin para mas mahaba pa ang ating buhay at lumakas yung ating resistensya. And thank you sa lahat po ng mga katropa natin na nagsishare ng ating Facebook Live ngayong hapon. Kay Sir Daryl Bert, kay Sir Johnard Pineda, kay Ma'am Josephine Abrugar Estrella, and syempre kay Sir Ding Estrella. Dito lamang po yan sa Libis Road. Maraming salamat mga katropa natin. And hello kay Sir kay Sir Dalbert, ang kombatserang bayan ay delicious. Ano ibig sabihin ng kombatserang? Si Izalicious Girlicious. Muling sumasa inyo ang X-Rated sa araw na ito ng Friday. Yoo-hoo! Daryl Bert ang mabait, on the way from Tagbilaran City, pa-play ng kantang Beautiful Ones by Swede Katropang James. Uy, wala na si Katropang James! Natapos na yung time ni Katropang James na mag-OJT dito po sa XFM Palawan, mga katropa natin. Grabe, napakasipag din talaga ng batang yon, sa totoo lang. Kung pasipagan lang din talaga na at paagahan pumasok, ilalaban ko din yung batang yon. Imagine 4 a.m. pumapasok dito, talaga namang consistent since day one na nag-OJT siya, walang mintis. And syempre, ang hiling natin ay talagang sana mapasa mo lahat ng requirements mo and ma-achieve mo lahat ng goals mo. Ayan, sa Nava family ha. Good afternoons po sa inyong lahat. And syempre kay Kenji Ansawi. Hello po, gandang DJ girly. Palagi ako nakikinig. Patugtog po ng song na ulan. Uy, kung kailan wala namang ulan bago nyo nire-request ang ulan? Pag yun ang i-request yung ulan para hindi na umulan. Di ba kapag sinasabi natin yung mga negativity na nangyayari sa atin, doon siya nangyayari. Nakakaloka kayo. And syempre kay Sir Johnard Pineda, magandang hapon na mainit dito sa bayan ng Nara, Palawan, katropang girlicious. Walang kupas ang iyong kagandahan. Uy!
1: Sana
0: Grabe ka naman! Para naman tayong di kaibigan yan, Johnard. Thank you, Sir Johnard. Pwede mag-apply dyan sa station ng 104.7 XFM Palawan, Puerto Princesa, Palawan.

0: mong applyan. Kami nga dito talaga nagsisiksika na kami kasi, ay, ang dami talagang ano. Ang dami na din talaga namin. So, hindi pa kami hiring today, Sir Jonard. Pero, pwede naman, magre-resign na lang ako. Tapos, ikaw na lang yung Jonard Solicious. Gusto mo ba yun? Ikaw na lang yung mag-X-rated. Kay Jerick Sabdani, good afternoon po, Ma'am DJ Girlicious. Pa-request po ng song na Multo. And syempre, thank you po sa pag-share at pag-like, pag-follow po ng ating Facebook page, mga katropa natin. And syempre, tanggap muna tayo ng caller. Hello, good afternoon.
1: Hello po.
0: Hello.
1: Hello po, Ma'am.
0: Yes, Ato Norba. Magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon din po.
0: Mas maganda ka pa sa hapon. Kamusta na? Uy, speaking of Rizal pala. Di ba sa Rizal kayo, Ate Norba?
1: Opo, Ma'am.
0: Uy, nakakaloka dyan, ha? May mga estudyante dyan sa Canipaan National High School kanina. Ang sinaniban.
1: Malayo, Ma'am, ang Canipaan, Ma'am, dito sa amin. Malayo.
0: Malayo ang Canipaan. Talagang nagulat kami kanina. May mga ganun pala dyan. Dyan ba sa inyo, sa barangay nyo, Ate Norba, may mga sinasapi ang estudyante?
1: Wala man, Ma'am, wala.
0: Walang ganun. Baka doon lang din sa kanila, sa barangay lang din nila. Kasi parang sobrang 10 estudyante ang sinapian daw kanina. Before 12 ang sinapian. Diyan sa Canipaan.
1: Baka ma'am nasubran lang sa init.
0: Hindi pa alam kung nasobran sa init. Pero kasi madami sila, Ate Norba. Parang sobra talaga sila sa 10 mga estudyante.
1: Ay, matindi rin.
0: Oo.
1: Ano kasi ang doon?
0: Malalaman natin yan kapag nakausap na natin ulit si Kapitan. So anyways, sige po. So anyways, Ate Norba, bumati po muna kayo dahil Friday.
1: Request lang ako, Ma'am, makalamo kahapon.
0: Po.
1: Yung pagtawag ko, wala na. Run out na naman.
0: Ay, wala na. Nag-brown out.
1: Wala na kaming naririnig.
0: Ayun lang. Kasi alam mo naman siya, sabi ko na kahapon kasi talaga, sabi din talaga ng ating engineer dito, ni Engineer Tutorbo, ang sabi niya po ay mahina talaga yung ating internet. Kaya medyo hindi maganda yung signal natin dyan sa mga munisipyo. Kasi hindi lang dyan sa Rizal, hindi lang sa Batarasa, kundi po sa Nara, at saka basta dyan sa bandang South, medyo mahina daw yung signal. Kaya ganun. So anyway, sige lang Ate Norba, babawi naman tayo today.
1: Request lang ako, Ma'am.
0: Okay, sige po. Ano po request niyo?
1: Bakit?
0: Bakit?
1: Bakit po nang hindi?
0: Bakit? Eh, bakit nga ba? Bakit naman ganun? Uy, wala ba akong sinasabi? Bakit naman asaya-saya mo? Okay, sige po, Ate Norba. Thank you po.
1: Thank you po. Salamat.
0: Okay, sige po. God bless. Bakit? Bakit daw? Ayan, sige. Wait a minute. Hello po. Good afternoon.
2: Hello. Good afternoon. Pangga-Gernie.
0: Hello. Nanay Maan. Good afternoon. Nanay, may kasalanan ako sa'yo.
2: Oo. Hindi mo na-forward yung number mo.
0: Alam mo kung ano yung kasalanan? Hindi. Na itetext na kita. Kinuha ko yung number mo. Nanahinaan mo konti yung radyo mo.
2: Oo. Ikandali.
0: Okay. Sige po.
2: Ayan, okay na?
0: Ayan, kasi ganito nanay, di ba nag-call na ako, sabi ko itetext ko yung number mo. Ngayon, kinuha ko yung number mo, totoo talaga. Kinuha ko yung number mo, tapos kulang pala yung number. Di ba yung number mo, yung 0981, ito yung number na to.
2: Alam mo, pag-girly ka po, sa sobrang hintay ko na sa sobrang sarap ng pagkikinig ko, nakatulog ako.
0: Uy, girl. Well,
2: programa mo na, hindi ko na malayan ano at programa mo na.
0: Okay.
2: Pagkabos na kagising ako, magpapaalam ka na.
0: Ayoy.
2: Mabuti na rin. Kauti na rin ito pa rin na sinabi mo, ay, yung wish pala na request ng Nanay Maan. Kahit sabi ni siya lang katawag, o, dahil naghihintay, nakikinig.
0: Kasi alam ko talaga na nakikinig ka. Wait lang, nanay. Kasi mali talaga yung number na nakuha ko nung nakaraan eh. Aminado din talaga ako kasi nung gabi na sinabi ko yun sa'yo na, na-text ako, sabi ko talaga, nakuha ko na yung number mo. Sabi ko, bakit kaya hindi nagsisend yung text ko? Wait lang. Yun pala, 10 lang yung number. Ayan, nanay. Tinext na kita. Ayan na.
2: Nag-send na.
0: Eto na, nanay. Nag-send na.
2: Sige. Pagtapos, alam mo ba yung gabi na yun pang gagali, sinubukan ko tawagan itong number ng ano, exception.
0: Opo.
2: Hindi kita rin talaga mag-contact sa iyo ay pang radio lang ito.
0: Oo, hindi na siya ano. Ayan, kaya, nanay. Pag-text ako sa iyo, nanay.
2: Oo, sige. Forward mo na ha, kayo mayroon akong hihingi ng payo sa iyo.
0: Okay, tawagan mo lang ako, nanay, kapag medyo gabi-gabi
2: bukas,
0: na.
2: Bukas na lang ako magtawag dahil kalisoy, alam ko nakapahinga ka.
0: Okay, sige
2: programa.
0: Po.
2: Pagkatapos panggagali, alam mo ba, dalawang gabi na yan ako nag-aaral dahil kasi di ka sabi ko sa iyo. Magdamag yan, nakikinig ako ng kantahan sa XFM.
0: Opo.
2: Kagabi, wala nang ano, wala nang kuha, nag-off na kayo, wala kayong ano na magdamag na.
0: Hanggang anong oras? Oo, nanay, nag-off kasi start ng July. Wait lang, may bago kasi kaming memo na nilabas. Ano nga yun, katropang nung, wait lang nanay, tatanungin natin dito sa injury. Kasi meron kaming bagong memo na nilabas galing sa taas na kailangan naming mag-shut off ng... Di ko lang alam kung anong oras eh. Tatanungin natin.
2: 12, 12 yun, 12. Oo. 12 yun tayo, 11.
0: Basta, talaga. Kailangan namin mag-shut off kasi sobrang mahal na talaga ng kuryente. Simula
2: mamaya, July 1. Mamaya panggagali, walang Christian song magdamag.
0: So, hanggang anong oras? Paano mamaya katropang nung ang Christian song natin hanggang 12 lang? Ayun, nanay. Ngayon pala, may bago na po kaming memo na simula July 1, hanggang alas 12 na lang po kami ng gabi. And then after ng alas 12, babalik kami ng alas 3.
2: Alas 4.
0: Babalik kami ng alas 4, nanay. Kasi medyo talagang hindi pa bumabalik yung gasolina natin. Nagmamahal na talaga yung krudo.
2: Kaya nga nagtaka ako, sabi ko, bakit wala nang ano nang XFM? Hindi na nagtutugtog, yan ang pangpatulog ko eh.
0: Ayun lang, basta hanggang 12 na lang daw nanay, 12.
2: Oh, kaya nga.
0: 12 to 4, shut off na kami. Tapos mga siguro mga 3 something, naka-open na yun, mga 3... Basta malapit nag-alas 4.
2: 4 o'clock kayo nag-open kanina.
0: Ayan, nanay. Ganyan na yung time niya. Kasi...
2: Sabi nga ng asawa ko, sabi niya, hindi ka na matutulog, nakikinig ka na.
0: Matulog ka, nanay, kasi kailangan mong magpahinga. Streaming siya, nakikinig.
2: Kasi may time talaga na hindi yung kadaanan ng pagkatulog. Yan ang nag-ano sa akin talaga. Nagpapatulog yung ay, yung programa ninyo. Dahil kasi yan lang ang magdamag talaga sana.
0: Ayan. Di bali, nanay, makakatulog ka pa rin pero hanggang alas 12 na lang.
2: Oo, kaya nga.
0: Mamaya hanggang
2: alas 12.
0: Tapos bukas, balik tayo ng 4 AM hanggang
2: AM ay nanood ko na kanina binuksan ko, nagmakasakali ako bago lang nag-open ulit kayo.
0: Kaya sa sabayan?
2: Kaya nga. So request na lang ako pang gagawin, hindi na ako magbati.
0: Okay, nanay.
2: Yun lang, yung paborito ko, yung dalawa lang, week at saka after all this year.
0: Okay, copy.
2: Kamusta na lang sa iyo pang gagawin, ganun din kay ano, kahit wala na dyan si Gins na ba?
0: Opo.
2: Pinabati ko pa rin siya.
0: Okay,
2: lahat
0: sige
2: kayo
0: po.
2: Dyan sa ano, sa kwadi ko na kayo isa-isahin. God bless na lang sa inyong lahat. I love you.
0: I love you, nanay. God bless. Panawagan
2: sige,
0: lang.
2: Sige, bye-bye. Sige, God bless.
0: Hello po. Sige po. Thank you po, nanay. Sige po. Ang daming panawagan. La la la la la. Panawagan na talaga to. Promise. Ito, paano to? Wait lang mga katropa natin ha. Ito, isang tao lang to, Gabriel. Ah, okay, marami siya. Baka mamaya kasama pala ako dito. Na-check mo ba yung pangalan ko dito? Mamaya pinapanawagan ako ng korte. Kasi meron mga panawagan dito na binigay yung korte. Grabing kapal. Imagine niyo yung kapal nito, mga katropa natin. Tapos lahat ito papanawagan. Mga tao na merong kaso na hindi nila naaasikaso sa court. Ayan. Sige, mamaya babanggitin natin yan. Baka mamaya, meron kayong mga kakilala dyan. Sige. Hello po. Good afternoon po.
3: Good afternoon po.
0: Yes.
3: Magandang hapon po.
0: Hello, Nanay Cynthia, ang dalaga mula sa bayan ng San Vicente.
3: San Vicente po ako si Cynthia, si Carolina.
0: Si Carolina pala. Eh kasi Powerpuff Girls kayo. Ito talaga.
3: Nakalimutan mo na kami ah. Di ba kami, Pop Girls?
0: Oo nga, eh, kayo yung Powerpuff Girls. Kayo nga pala, si Nanay Carolina, si Nanay Cynthia, si Nanay Aneng, tapos si Nanay...
3: Si Aling.
0: Diba? Ang dami. Letter C. Lahat.
3: Opo.
0: Maliban na kay Nanay Aneng.
3: Si Nanay Aneng.
0: Kasi siya talaga yung
3: pinag... At meron pa po.
0: Sino pa yung dumagdag?
3: Dumagdag pa.
0: Oy, dumagdag pa ang grupo.
3: Nagpapabati po si Ricky Romero, yung aming presidente ng aming simbahang katoliko. Correct, binabati kita kahit kahapon. Yung sabi mo, batiin kita. Ikaw lang daw sa labi ang hindi ko binabati.
0: Ayan ha, binabati na kayo ni Nanay Carolina.
3: Opo, at saka si Pabrikante Nibet. Nakikinig sila ngayon man sa Landing. At andito kami sa bundok. Nagpantay ng aming bilay.
0: Ayan. Hello po sa inyo. Good afternoon po sa inyong lahat dyan kung nasaan man po kayo
3: opo
0: ngayon. Sige po. Nanay, bumati po kayo. Nanay, yung iba nyo pa pong mga kagrupo dyan sa ano, mga dalagat binata.
3: Yung mga dalagang malang mga asawa, mga balo.
0: Yes, yung mga dalaga natin dyan.
3: Yung mga kumare.
0: Opo.
3: Maring Maribel Napatso. Ilan si Naaduino. Si Ina, si Noralyn, si Esther, at saka si ano, maring si Cynthia, at saka si Linda Kaparaha, at saka si paring Samuel.
0: Ayan, si paring Samuel.
3: Si Samuel, opo. Pwede po kami mag-request?
0: Yes, Nanay, go! Ano po request niyong song?
3: Ano Power of Love at saka yung chacha daw po, sabi ni Claret, magchacha sa gitna ng aming kubo.
0: Ayan, may pachacha sa gitna ng kubo.
3: Opo, tatlo lang kami dito, taga-ulan, malakas po ang ulan dito sa amin.
0: Ayan, talaga naman, buti pa dito kahit pa paano. Pero Nanay, tuloy-tuloy ba yung ulan dyan sa inyo?
3: Opo, malakas.
0: Ayun lang talaga, hindi talaga tumitigil ang ulan dyan. Paboritong-paborito kayo ng ulan.
3: Opo, paborito kami ng ulan dito sa San Vicente kasi magaganda yung mga taga-San Vicente.
0: Ay! Sino kayo dyan? Magaganda daw ang mga taga-San Vicente.
3: Talaga, opo, magaganda yung mga taga-San Vicente.
0: Naniniwala din naman talaga ako na magaganda ang mga taga-San Vicente.
3: Opo.
0: Siyempre, nandyan kayo. Okay, sige po, Nanay Carolina. Ano po request niyong song, Nanay?
3: Sige po, Power of Love.
0: Power of Love. Ayan,
3: opo,
0: sige.
3: Kahit talaga, Power of Love.
0: Okay, sige po. Thank you po, Nanay Carolina.
3: Thank you po. Bye-bye.
0: Okay po, sige po. Power of Love. Oh, saan kayo nakakita dyan? May kapangyarihan ang pagmamahal. And syempre, good afternoon pa rin po sa lahat ng mga katropa natin, Kaiser. Okay, wait lang. Kay, uy grabe, si Sir Daryl Bert nagka-countdown na. 175 days na lang, Pasko na. Tumawa tuloy si katropang Toto. Na una ka pa sa amin nag-countdown talaga, Daryl Bert, 175 days na lang. Nakakaloka ka. Wala ba nga tayong bare months? Nag-countdown ka na? Grabe ka naman, pinapamadali mo talaga ang lahat. Pero gusto rin talaga namin mag-December. Alam naman natin kung bakit, diba? Kay Ate Delia Gregorio Ido, gandang hapon DJ Girly, watching from Little Caramay, Magara, Rojas, Palawan. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Friday! Wait lang, basa muna tayo dito sa ating text line. Ang dami eh. Sabi niya, Happy Friday afternoon po, Pretty DJ Girlicious at sa buong puwersa ng XFM. Happy listening po kay Papa Adring ng Panakan. Pa-play po yung Through the Years. Si Ate B po ito ng Panakan. Thank you po. Through the Years, katropang nung ang paborito ni Papa Adring. Diyan po sa barangay Panakan, Nara, Palawan. And syempre, shout out naman po DJ. Ganda ang gwapo na si Noel Lacson o Loxin. Nakasama ko dito sa truck ngayon. Thanks po DJ. It's Lover Boy. Hello po DJ, may problema po ako. Anong problema mo? 913 ang last ng number. Sige, pag-usapan natin yan kung ano yung problema mo. And syempre, good afternoon po. Binabati ko po si Roseline Gadot dyan sa Santa Cruz at si Taong Banting dyan din sa Santa Cruz at yung dalawa yung anak na lalaki dyan sa Santa Cruz na si Dot Dot at Toto pati si Liza Tupas at sa Salvation. Ang mga anak ko rin dito sa Ukaya na si Melly Rose Sikmad, Lia Liao, Gemma Juarez, Maricel Juarez, Jimmy Juarez at ang mga manugang ko na si Richard Sikmad, Rafael Liao, Randy Rendaman at yung pinaka-sweet kong pinsa na si Jeneline Nalika dyan sa Buena Vista at yung pinakamahal kong asawa na si Jimmy Juarez. Oy, talaga naman! Ang pumabati si Marisol Banting dito po sa Ukayan at pwede po pa-request ng kanta, Pinaasa Mo Lang Ako. Katropang nung padagdag ako dyan ng Through the Years, paborito yun ni Papa Adri. And syempre, good afternoon po! Good PM, huwag tayo magpauto kay VP at Marcoleta. Baka maging, okay. Ay, suggestion niya lang naman ito, mga katropa natin. Hindi naman tayo pwedeng manghimasok sa mga iba-iba naman kasi talaga tayo ng suggestion. May mga pro, may mga anti. Diba? It depends din naman talaga sa ating paniniwala. Hello! Good afternoon! Hello po! And syempre kay Sir Echo Itala, DJ Girly, magandang hapon sa iyo. Pakibati po kami dito sa barangay Abaroan, Rojas, Palawan. Pakibati na rin po si Nandoy Husos at si Bong Zonyo at si Jomar Pura at si Michael Sarmiento. Thank you, pinakamagandang DJ sa XFM, DJ Girly. DJ, pa-request po ng kantang Ngiti by Ronnie. Oy! Ikaw, Ronnie, ha? May kanta ka palang ngiti, ha? Pangiti-ngiti ka pa. What if si katropang Tuto na lang yung kakanta niyan, Sir Echo Itchalar? Okay lang ba? Kasi magkapangalan naman sila ni Ronnie Liang. Magkaiba lang apelyedo. Pero kung kagwapuhan lang din naman, talagang ilalaban namin dito yung aming reporter slash chief technical. Engineer slash talaga namang right hand, left hand daw ni ano? Ay, nako. Pwede naman po, DJ, basta si Kuya Toto Ronnie. Yes! Talaga namang papalagan ka talaga, Sir Echo Itchalar, ni katropang Tuto dito, ha? Talagang umingiti-ngiti pa nga dito si katropang Tuto. Ay, talaga kung mga labanan lang talaga. Ilalaban ko talaga to, eh. Napakadaming talent ni katropang Tuto. Hindi lang sa pagkanta, pati sa pagsayaw. At talaga namang makikipagsabayan din to. Kunyari, may mga report. Oh, katropang Tuto, puntaan mo muna. Oh, talaga naman sinasabi ko sa inyo, raros kung raros yung mga nasa unahan. Tabi, palaan muna ako! Ganon talaga ito, trumabaho. Talagang pag sinabing trabaho, talagang lilihis ang lahat pag parating na siya. Kumaga na, no? Chiyong! Nakakaloka. And syempre, good afternoon po kay Chin Delmo. Hi, DJ. Puti mo naman, anong sabon mo? Hoy! Alam nyo, mga katropa natin, ang sabon po ni DJ Girlicious na pinakatatago sa lahat. Di ba sabi ko sa inyo, palagi kayong gumamit ng ating Santon Herbal Soap. O di naman kaya ng clear skin, mga katropa natin. Palit-palit lang yan. Wala naman ako ibang ginagamit na kasi mahal na mamahalan din naman ako sa ibang mga sabon. Pero yan, napaka-effective niyan kasi herbal yan, mga katropa natin. And at the same time, hindi po nadadamage ang ating skin barrier. Kaya naman, mas madali po tayong pumuputi. That's because yung sabon po natin ay herbal and at the same time ay hindi po nagagasgas yung ating skin barrier. Kaya doon na po kayo sa sabon na sigurado na hindi po masisira ang ating mga balait. Magaling pa na konsehal si Kuya Toto Roni. Oy! Wala pang eleksyon pero ginagawa nyo ng konsehal ito. Oy, bahay naman. Yung mga taga-barangay 60-an dyan, kabakabahan na talaga kayo. Pag ito ang tumakbo ng kagawad tapos biglang nagkapitan, ay, talaga naman, sinasabi ko sa inyo. Hello! Good afternoon!
4: Good afternoon po, Idol.
0: Oy, talaga naman. Nabuhay!
4: Palibasa, Eris. Palibasa, Eris. Di na bukas, madaldal tayo, ha?
0: O, hindi naman. Sakto lang. Ano lang to? Wala to. Guni-guni mo lang to.
4: Basta sa Linggo, walang hangover, ha?
0: O, walang hangover? O, hindi ako umiinom. Pinaglolo ko lang talaga nila yan ako. Kahit hindi naman din talaga ako umiinom. Gawa-gawa lang yan sila. Kayo, ha? Napapaniwala niya tuloy sila.
4: Pwede mo lang mag-request ng song.
0: Ayoko na. Nagtampo na ako. Hala. Ang bilis nagtampo. Okay, sige. Ano request mong song?
1: Ayoko
0: ha. Ano request mong song?
4: Pwede mo lang
1: mag-request ng song. Ayoko na. Nagtampo na ako.
0: Uy! Sa akin ka makinig.
4: Hindi po. Basta nawala yung signal. Hindi ko na marinig yung ano mo.
0: Ano request mong song?
4: Bulong ng damdamin.
0: Bulong ng damdamin. Yun lang?
4: Yan lang.
0: Okay, sige po. Wala kayo babatiin?
4: Ikaw lang batiin ko. Ayan lang, Aidan. Salamat.
0: Okay, thank you. God bless kayo dyan.
1: Wala po. Wala.
0: Bulong ng damdamin. Minsan may mga binubulong yung damdamin natin na mali. Minsan may tama rin. So, it depends to us kung paano natin to gagawa ng paraan. Kung susundin ba natin ang bulong ng damdamin natin na mali or susundin ba natin yung bulong ng damdamin natin na tama. It depends to us kung ano yung susundin natin para sa ating mga sarili. But, at the end of the day, tayo ang gagawa ng ating kapalaran. And at the same time, sabi ko nga, lagi ko naman to pinapaalala sa inyo.
5: Okay. Ano yung susundin
0: Hello!
5: Natin?
0: Hello! Good afternoon! Pwede pa kahinaan yung radyo. Hello! Pahinaan po ng radyo! Yan. Hello? Hello? Hello?
6: Hello? Malakas mo kami dito sa amin!
0: Hina lang yung Roger natin kaya hindi tayo magka-intsinzehain.
6: Kasi po mga malakas
0: yung ulan? Malakas
6: yung... Di na po makita ang kanang mga isla.
0: Malakas yung ulan?
6: Grabe lakas dito sa amin ngayon. Alon, hangin, ulan.
0: Oro, ingat kayo dyan, ha? Wag munang maglayag para safe tayo.
6: Hindi ba rin pinaintindihan?
0: Ala, hindi na tayo magkaintindihan.
6: Hindi na maintindihan.
0: Ate Iday, baka meron ka nalang request na song.
6: Hindi na tayo magkaintindihan. Tama, request na lang po, ma'am.
0: Ah, sige po, ano po request yung song?
7: Intindi po yan, ma'am.
0: Ha?
7: Magandang hapon.
0: Ha?
7: Baby, I love you.
0: Ano po? Baby, I love you?
1: Kung sakaling ikaw ay lalayo.
0: Kung sakaling ikaw ay lalayo.
1: Kung sakaling ikaw ay lalayo.
0: Okay, sige po. Ay, talaga naman yung aswang na natili sa kanilang bahay.
1: Promise me.
0: Aking mahal. Okay. Okay, sige po, ipa-play po natin yung mga request yung song. Thank you po. Ingat po kayo dyan. Huwag po muna maglayag dahil malakas ang ulan at malakas ang alon. Hello? Wala na. Nawala na din sila. Kakaloka. Binabati ko DJ ang Mama Dida at Papa Jobert na gumagawa ng bahay sa Barangay Mainit, Brooks Point, Palawan. From Jonard Nasyon na Hilat. Ayan, good afternoon po sa inyo ha. And syempre mga katropa natin, binabati ko rin po ng magandang hapon dyan po sa bahay ng Brooks Point, Palawan, si Nani Susan. And syempre si Sir John Blog. And syempre si Lolo Jumble, si Ina, si Jorte Family, si Uncle Bones, and syempre ang Marunding, Lindog, Colde, Lipura family dyan po sa bayan po ng Brooks Point, Palawan. And syempre good afternoon dyan sa aking tatay na talaga namang ginagawa na namang ano naga, ang tawag nito yung Dora the Explorer. Talaga naman kung saan-saan nakakarating. So anyways, mga katropa natin, bibigyan daan po muna natin ang inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM Network Philippines.
9: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo.
10: Exciting!
11: Samsung Plus Gold.
12: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
11: Santon Plus Gold.
13: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Sister Pain.
14: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpipili sa mga bukika.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa yung mga suking butika. Kung dati ayaw mong maggabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
17: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
18: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sisdapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sisdapain.
2: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Anna, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM
10: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
10: Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!
12: XFM.
11: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: And syempre mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated again and again. And syempre, good afternoon kay John Ard na Sean na Hilat. Hello, hello. Good afternoon po sa inyo mga katropa natin. And syempre, bago tayo magpaalam ngayong Friday, gusto ko muna ipanawagan yung mga taong nandito sa ating harapan na pinapanawagan po ng korte. Mga katropa natin, marami-rami ito. Panawagan po kay Cecilia Marcelino ng Barangay San Pedro. Ayan ha mga katropa natin, pumunta po kayo sa Justice Hall. Mga katropa natin, kasi hinahanap po kayo at meron po kayong mga, ito yung mga babanggitin kong pangalan, ito yung mga pinapatawag ng korte ng City Prosecutor. Dahil meron po kayong mga dapat na harapin sa Justice Hall. Una na po dito, si Cecilia Marcelino ng Barangay San Pedro, Persita Oco ng Barangay San Miguel, and syempre si Lamberto P. ng Rizal Avenue, Puerto Princesa, si Ginoong Gabriel Tan ng Fernandez, Ginang Margarita Infante, sa Lacau, si Ginoong Jose del Rosario ng Barangay Napsan, si Lilia Blanco ng Barangay Santa Monica, Catherine Paroco ng Barangay Bagong Sikat, John Pan ng PMM Construction Supply Barangay Tinigiban, Amelita Canales ng Kaakbayan Tinigiban, si Ginang Jelly Maria Dadea ng Purok Lapipa Barangay Siksikan, si Helen Carlos Lim ng Barangay Inagawan, si Melinda Estamon ng Barangay Mariugon, si Porfirio Tabino ng Bureau of Correction Puerto Princesa, Estrella Villanueva ng Officers Village Naval Compound Barangay San Miguel, Diosdado Macasa ng Barangay Tagburos, Anoy Dumlao ng Barangay Santa Cruz, Harley Nakase ng Puerto Princesa City, and syempre Alejandro Guevara ng 180 Malbar Street, Puerto Princesa, Fernando Fernandez ng Provincial Police Compound, Barangay Tinigiban, and syempre mga katropa si Feliciano Federano ng Kalitigas Nara, si Shirley Erato ng Westcom Road, si Danilo Salgado ng Badjaw Inn Restaurant. Dito po yan sa Rizal Avenue. At si Cristita Concha Vida D. Ramos ng Barangay Binduyan, Joel Tautawan ng Barangay San Miguel, Leon Fernando ng Barangay Concepcion, Crispin Agoda ng Iwahig Penal Farm, si Edwin Asistente ng Barangay Siksikan, and syempre si Renerio Baruga ng Barangay Luz Biminda, mga katropa natin. And syempre si Jimmy Cañete ng Sitio Inunukan, Barangay Concepcion, Ian Lanzanas ng Roja Street, Floro Ibanez ng Barangay Inagawan, Gina Marcoleta ng Barangay Irawan, and syempre si Florida Chu ng Puerto Princesa, si Emilio Arshaga ng Inagawan, si Ronald Villanueva ng Fernandez Street, Lauro Cortez ng Barangay San Pedro, Flori Pagi or Pagi ng Santa Lucia Subcolony, si Valentin Soriano ng Santa Cruz, si Emiliano Fuertes ng Lacau Street, Edgardo Lorera ng Annex Trading National Highway, Barangay San Pedro, Anwar Pancuga ng De Los Reyes Road, Barangay San Pedro, at si Amalio Arshaga ng Inagawan Sub. Ayan, mga katropa natin, lahat po ng mga binanggit kong pangalan ay dapat pong pumunta sa City Prosecutor dito po sa Justice Hall, mga katropa natin, dahil may naghihintay po sa inyo dyan na dapat nyo pong i-settle down. Because because it's Friday. At talaga naman, bakit ko naman ipagkakait sa ating mga katropa ang magkaroon ng peace of mind dahil Friday na ngayon. Mga katropa natin, magpapaalam na po ngayong hapon si DJ Girlicious. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sumama sa atin ngayong hapon. Again, yung mga request nyo pong tugtog na hindi pa na-play ay ipatutugtugin po natin yan. Ongoing po yan, mga katropa natin. And syempre, paalam mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: Manunggay. Sarap araw-arawin. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paige.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin.

0: XFM. Something Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santon Plus Gold!
7: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santon Plus Gold!
9: Ang tako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus
13: Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na po nga 10 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Ngunit at magandang hapon ng Biyernes, mga kabayan, makatropa. Opo, Biyernes na. Ako naman, ilang oras na lang. Relax na naman ang ating pong mga kabayan, mga katropa, ha? Welcome sa ating pong palatuntunang asintado, mga sir, mga ma'am, ano man na inyo po mga pinagkakaabalahan sa mga oras na ito. Saang mampanig po kayo ng ating pong minamahal na lalawigan ng Palawan. Ganun din dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Karamihan dyan, nagmimerienda. Oh, hula ko lang, ha? Yung mga may pangmerienda, nagmimerienda. Yung mga wala, nag-iisip na paano anong hapunan. Malamang, yan na yan. Ah, mga kabayan, makatropa. Anyway, may mga pasok pa, ha? Yung mga estudyante. Alas 4:12 pa lang. Mamaya, naghahanda na yung ibang mga magulang dyan. Susundo na. Sabay mama, malengke na. Para sa kanilang hapunan nga yung Biyernes. Pero yung mga naghahanda pa lang dyan at nagkakape-kape, sana naman po ay healthy coffee, ha, ang inyo pong iniinom sa mga oras na ito, ha. Sa mga hindi pa, wala pang mabibili, punta agad kayo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar, ha. Bili kayo ng coffee. Healthy coffee! Ano po, baka sabihin nyo, bakit mga butik at parmasya? Ano po, kasi yung ating po nga Santon Plus Coffee Mix, dyan available yan, ha? Healthy coffee, non-caffeinated, mild coffee nga ito. Para sa inyo, mga kabayan, makatropa. Kahit yung mga anak nyo, pagkasunduan nyo, pwede rin nyo kayong mag-enjoy sa pagkakape na healthy coffee. Walang ibang iisipin. Enjoy lang. Healthy coffee, mga kabayan, mga katropa, dahil gawa po yan sa mga natural na sangkap. Pinaunga lang po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Umasa po yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya, mga katropa, siguradong safe po yan. At syempre, effective. Effective in the way, mga kabayan, mga katropa, ito po ay nagsisilbing balancer. Binabalansin ito yung ating pong uric acid level sa katawan, ha? Especially doon po sa mga nako talaga naman noong mga certified coffee lover. Pero ang kinakape ay hindi naman po healthy coffee. Yung mga nakasanayan ng yung mga kape. Oh, nako, pag kayo po ay nakakaramdam na pa ng pangangasim, hahapdi, umahapdi, humahapdi ang inyong sikmura sa mga iniinom nyo, mga nakasanayan ng inyong kape, panahon na po para kayo po ay magpalit na. Oh, mga kabayan, mga katropa, dahil pag pinabayaan nyo yan, mga sir, mga ma'am, hindi na lang po butika ang pupuntahan ninyo. Oh, ospital na. Para maiwasan, mga kabayan, mga katropa, pag ganyan na po yung nararamdaman, palitan na. Palitan na po ang inyo pong iniinom, ha? Dahil nagdudulot na po ng sakit yan, ha? Switch ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Certified po yan na healthy coffee. At yan po ay mabibili sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Healthy coffee, basta pagsabing healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix agad yan, ha? Yan yung kape na nag-i-enjoy ka na, nare-relax ka na, nakakapanumbalik din po ng energy yan. Yung energy na nawala sa buong maghapong trabaho para pag-uwi mo, meron ka pang lakas para naman sa oras sa pamilya mo, ha? Ang itong uuwi ka sa bahay mo, nakasimangot ka dahil sa pagod. Nako naman, o. Diba, mainit ang ulo. Lalo ko po, may mga anak yung makukulit. Ako diba, nakaka-ano, diba? Yung nakaka-dagdag stress. Para maiwasan yan, relax lang, kape. O, kape lang katapat niyan, mga kabayan, mga katropa. lagi mong isipin, pag uuwi ka na ng bahay mo, enjoy lang ang quality time sa pamilya, ha? Nang walang nakasimangot, nakabusangot, nakakunot ang noo dahil nakarelax ka na. Sabi ko nga sa inyo, ang sagot karamihan ng ating pong mga kabayan sa stress, sa pagod, sa trabaho, bumaghapon, isang tasang kape lang katapat niyan. Oo, kape. Kaya, Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa, ha? Sabi ko nga, available po yan sa lahat ng mga butika, ha? At mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. O, 16 minutos na, makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang bilis ng oras, oh. Diba? Inuhugot, inuhugot. Tila ba hinahabol? Hindi maabot-abot. Diba, mga kabayan, mga tropa? At dahil Biyernes na nga, karamihan doon sa mga empleyado ng ating gobyerno, relax na. Pero yung mga nasa pribadong mga opisina, yung mga no work, no pay, hanggang bukas pa nga yan sila. Ating po mga ordinaryong mga manggagawang palaway nyo. Kaya laban lang, mga boss, mga ma'am. Ha? At i-enjoy lang po ang ating pong maghapon. Sa wala po tayo inaapak ang ibang tao. Okay lang yan. Sabi nga, fair. Fair. Fair na laban, ha? Sa ngalan po ng ating makakasama sa Bagong Technical Engineer Moises Acosta, ha? Alam din po ng buong person ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Carl Louis La Rosa. Tropang Alison Salvatos po, checking in, ha? At nag-aanyaya. Oh, ito, may kape ako rito, oh. Ayan po yung Santon Plus Coffee Mix, ha? Iyon, oh, sabor. Ah, mga kabayan, mga tropa. Mga na, ano na dyan, napukaw ang attention sa kape ko. Simple na kayo, ha? Santon Plus Coffee Mix. Ay, nako, mga kabayan, mga katropa, ano pa po, mga ganap sa ating po nalawigan ng mga Palawan ngayong maghapon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sabi ko nga, dahil nga medyo relax yung mga empleyado ng gobyerno, karamihan ay may quality time sa pamilya. Yung iba, nakapaglaban na, uy, may tubig na ba sa inyo? May ilang parte pa ba ng lungsod ng Puerto Princesa ang walang daloy ng tubig? Base sa huling impormasyon ng tagapagsalita ng Puerto Princesa Water District, meron na rin lahat. Totoo ba? Maliban lang doon sa may mga area na meron pong ginagawang proyekto yung ating pong city government. O, yung mga drainage system. Diyan sa may bahagi ng ano, sabi yung sa may Coliseum. Oh, eh ngayon may sila dalo. Sila mga kasama natin sa pamamayag dyan nakatira. Tatanong sa GC. Eh yun pala, meron na pong ginagawa. Malamang walang abiso yung contractor ng city government project sa water district. Yung bahagi na yan. Yung shelter, meron ba kayong tubig dyan? Temporary shelter? Yung bahagi, Pinera, ayan, Pinera Road. Oh. Ito sa Libis, meron naman eh. Medyo malayo-layo na. Kaibang source namin din eh, ha? Pero sabi ng taga-PPCWD, meron na po, halos na ibalik na raw po yung daloy na yung tubig sa inyong mga gripo, especially dyan sa poblacion area. Nakaligo na ba kayo? Nakapaglaban na ba? Nakababad pa rin hanggang ngayon. May kasi may bukas pa, may Sabado at Linggo pa, di ba? At kung ang panahon naman po ang tatanungin natin, mainit ba ngayon? Although may mga makakapal na kaulapan sa bahaging kanluran, may mga kaulapan, so, siyempre sabi nga natin, sabi nga ng pag-asa, sa bandang hapon hanggang gabi, may mga chance pa rin na mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, ha? Dulot pa rin po yun ni Habagat na hinahatak ni dating Bagyong Henry. Ngayon, nandun na. Punta na ng China. Ha, mga kabayan, mga katropa. Magpapalakas dyan sa may West Philippine Sea. iwag yung habagat doon niya po hinahata. Ay, kawawa naman po yung babagsakan nito kung magiging super typhoon. Bandang Vietnam or China yan. 21 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Siyempre ang ating pong palatuntunan ngayon mga kabayan, mga katropa, ay pagbibigay din po ng mga balita pa rin ha. Mga haganap nitong buong maghapon dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Kaya naman, narito na po yung mga ulo ng ating po mga balita, ha? Na dapat po ninyong antabayanan maya-maya lang, ha? Headlines. Isang motorista sa abor ng Palawan ang sugatan matapos sumemplang. Paigit sa 200 mga senior citizens naman sa bayan ng El Nido daw pong tumanggap na. Oo, na naman. Na kanilang social pension mula naman sa pamalaang panlalawigan. Hindi naman pala. Nakaraang buwan sa national. Ngayon naman, sa provincial social pension. Benchmarking activity sa munisipi ng Rizal. Sinagawa daw po ng local government unit ng El Nido. So yung mga taga El Nido dumayo ng munisipi ng Rizal para sa isang benchmarking activity. Saan kaya may kaugnayan nito? Mamaya alamin natin sa detalye ha. Puerto Princesa City Water District. O ito, pakinggan nyo. Ang ating pong PPC WD. Bumuo na po ng task force bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino ngayong taon. Mga consumer pinayon pa rin na mag-imbak ng tubig para naman sa mga emergency repair na gagawin pa ng water this week. Sabi sabi hindi pa tapos yan. May mga kasunod pa ba? At ito naman ang ating Puerto Princesa International Airport. Nagpasalamat naman sa city government matapos simulong pahiramin ng fire truck at personnel ng ilang buwan. At isang motorsiklong iniwan sa isang barangay sa bayan naman ng Soproño, Espanyola. Hinihinalang ninakaw. At PhilHealth yakap caravan dinagsa naman sa mga barangay ng sa bayan ng El Nido. Tupad beneficiaries at persons deprived of liberty ng Iwahig Prison and Penal Farm. Nagtulungan naman sa paggawa daw po ng bahay na gawa sa basura. Ayon po yan po sa City Peso. Tatlong araw na full activation isinagawa naman ng Incident Command System sa bayan ng Brooks Point kaugnay dumulo sa paghahanda sa opening ng kapistahan sa naturang bayan. At isang kalye at dyan sa bahagi daw po ng Jacana, Bangkaw-Bangkaw para na raw pong basakan sa sobrang putik. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balitang lokal. Dapat po ninyong antabayanan. At yan po'y handog po sa inyo, Anang Santon plus Herbal Oil. Uy, tama-tama sa mga nagre-relax dyan. Pwede nyo ng relaxation ninyo. Mga sir, mga ma'am, magpamasahe kayo. Massage. Ito yung mga tawag dito, yung mga simpleng papisil-pisil lang ng inyong pong mga muscle. Ay, naku naman na pa-massage sa inyong pong mga partner. Para todo nyo na po yung relaxation ninyo, ha? Eh, yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, mainam pong gawing pang-aplas. Mild lang po, oo. Yung pong init at lamig nito. Yung mga nakasanayan yung kung hindi po sobrang lamig, sobrang init naman. Para bang nakakapaso ng balat? Yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga katropa, gawa po yan sa mga natural herbs. Mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, kasama dyan yung menthol, vitamin E, moringa seed oil, peppermint oil, virgin coconut oil, at mineral oil. Pinagsama-sama na po dyan sa isa pong botelya na ang dulot po ay ginhawa. Relaxation ng ating pong mga muscles sa katawan. At meron pong protection ito laban sa kagatan lamok. Opo, meron din po yan siyang anti-repellent property. Para dun sa mga bata o mga anak po natin. Mahilig kung saan-saan magsisinot, lalo pag uwi na galing sa eskwela, maglalaro pa yan. Alam naman po natin, pag ganito ang panahon, ulan-init, nandiyan nagsisimula naman nagpaparami yung mga lamok. Sa mga stagnant water. Delikado. Baka humidengue. Kaya para po iwas kagat din po ng lamok, haplasin nyo rin po. Ng Santon Plus Herbal Oil yung katawan ng ating pong mga anak. O kahit tayo, mga matatanda, wala naman pong sinisino yung dengue, di ba? Matanda kay bata. O kagat tayo ng lamok na meron po o carrier ng dengue virus. Walang patawad. Protection at ginhawang hatid-hatid at dulot ng Santon Plus Herbal Oil. Maaari mo rin itong dalhin, mga kabayan, mga katropa. Kahit saan ka pa magpunta, ha? Dahil sa kanya pong salagyan, hindi po makakasagabal sa inyo pong mga bag. Ayan, ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Available po yan. Sa mga butika at parmasya malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Yan ako mga kabayan, mga katropa, ha? Andrea Antaran, ganang hapon po katropong Ali, makulimlim dito sa Nara. Uy nga po, medyo may mga kaulapan nga po tayo sa bahaging sur at kanluran ng ating pong lalawigan. Ingat lang ha, pag umulan. Ma'am Alona Dagaraga Sintino, magandang hapon din. Tropang ML Fred Umapas Pailon, dyan sa Nara. Magandang hapon sa iyo dyan ha. Kamusta ang bayan ng Nara? Ma'am Rodeline Cayetano Espolvida Ebardone, blessed Friday afternoon to everyone. Katropang Ali, pa-shoutout naman po sa kapatid ko. Sa Salvador, Barangay, Dumara, Rojas, Palawan. Especially na sa Cayetano Espolvida family. Ingat kayo palagi dyan kasama ng inyong mag-ina, Ivy May De La Torre at Iris May Espolvida. Ayan talaga naman. Oh. Thank you very much po, Ma'am Rodelina. At syempre, doon sa ating pong mga katropang nakikinig naman sa kanikinilang mga radyo. Maganda ang hapon na rin po sa inyong lahat, ha? Magbabalik ang ating pong palatuntunan para sa detalye ng ating pong mga balitang lokal. Ilang saglit lang po, ha? Diyan lang kayo, dito lang kami.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, TBC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Santon Plus Cold.
6: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula ko nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpi Rose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Sister Payne. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
3: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
17: Magsanto Plus Gold,
16: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
17: Magsanto Plus Gold.
18: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Sakit ng katawan?
24: Mag Santon Plus
23: Herbal Oil.
25: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
26: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 40 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Ate Maribel Gasita, Santa Monica, magandang hapon. Hey, Manong Ding Estrella. Dito lang yan. Sa Libi, San Pedro. Ate Josephine Abrugar Estrella, magandang hapon din sa inyo. Ha? Ayan ako naman. Oh, nakapagkape na ba kayo, Manong Ding? Ate Jo, Ate Babel. Kapag Santon Plus Coffee Mix na ba? Si Ma'am Andrea Antaran sa... Ay, oh, sa Nara. Makulimlim daw. Ito, Ma'am Andrea. Masarap pa humigop niya. Nang kape. Kanya makulimlim, di ba? Mga kabayan, mga katropa, sa detalye na tayo ng ating pong mga balita ngayong hapon. Punta na po natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Unahin na natin itong balitang semplang sa motorsiklo ba ito? Isang motorista sa bayan ng Aburlan, yung sugatan. Matapos di umanong ma-aksidente. Katropa natin sa balita si Ray Elgaran.
1: Live report. Nagtamo ng malalang pinsala ang isang motorista sa kahabaan ng Mailiga na Aburlan, Palawan matapos sumimplang kamakailan ng gabi kung saan ayon sa uploader na si Cherry Jane Paduga na walang umano na kontrol sa manubela ang driver hanggang sa ito'y mag-overshoot sa bakod na may mga alambre dahil rito matinding pinsala raw ang tinamo. Samantala, agad naman sinugod sa paggamutan ang driver at nilapatan ng kaukulang medikasyon habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na paigtingin ang iba yung pag-iingat lalo't nagkakaranas na ng pag-ulan ang lalawigan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat, Katropa nga Ray. Ako, ingat talaga sa mga ulan. Ano, medyo parang madilim ata sa lugar. Ano? Mas madulas ang kalsada. Ingat ha, sa ating po mga motorista. Yan po, lagi na lang paalala ng ating po mga otoridad. Lalo na po sa mga nagmumotor ito, madalas. Pagbasa ang kalsada, madulas po talaga. May mga parte talaga madulas. Mga kabayan, mga katropa. Tapos, madilim pa yung lugar. Mga ganyan na po yung mga lugar na dadaanan ninyo. Ingat daw, bagal-bagal lang. Mga naman sigurong umahabol sa inyo. At yung pupuntahin nyo, baka hindi naman umaalis. Safe ba? Laging isipin, may naghihintay sa inyong pong pag-uwi, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito, magandang balita naman para sa ating pong mga lolo at lola dyan sa bayan ng El Nido. Mahigit po sa 200 mga senior citizens yun daw pong tumanggap na ng kanilang provincial social pension. Kailan to tumanggap, Katropang Bella?
2: Live report. At simula nang magtanggap ng mga kwalifikadong senior citizen ang kanilang provincial social pension sa isinigawang pamamahagi nitong Hulyo 1 hanggang 2 sa Senior Citizen Center ng El Nido. Pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development or PSWD ang distribusyon sa pagkipagtulungan ng Municipal Social Welfare and Development Office at Office of the Senior Citizens Affair or OSCA. Sa klaw ng ipinamahaging ayuda ang benepisyo para sa mga buwan ng Hulyo hanggang December 2025 at January hanggang June 2026. Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na gasusin ng mga nakakatanda, kabilang ang pambili ng pagkain, gamot at iba pang mahalagang pangangailangan. Dumalo sa pamamahagi ang mga beneficiaryong senior citizen mula sa iba't ibang barangay upang personal na tanggapin ang kanilang social pension. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang mga programang nagbibigay ng suporta at pagkilala sa mahalagang ambag ng mga nakakatanda sa komunidad bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyong panlipunan para sa sektor ng mga senior citizen. Para sa mas malinaw na paningin na tiwa sakit sa mata, mag-Vision X Plus kakatropa mula dito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, XFM News. La, la,
0: maraming salamat, Katropang Belia! Samantala, benchmarking activity sa munisipyo ng Rizal is sinagawa ng LGU El Nido. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Matagumpay na naisagawa ang benchmarking visit ng General Service Office ng LGU El Nido sa munisipyo ng Dr. Sipe Rizal. Pinangunahan ni GSO Head Nudy Flores ng LGU Rizal ang session na layunin nito na makapagbahagi at makipagpalitan ng mga kaalaman at pinakamahusay na kasanayan na magagamit ng El Nido sa mas maayos sa pagpapatupad ng mga programa at sistema ng kanilang bayan. Kabilang sa mga tinalakay ang mga pangunahing proseso ng LGU Rizal sa Municipal Property Disposal, Invitation to Bid, Technical Evaluation Report of Equipment, Fuel Management, at Inventory and Inspection of Property. Binigyan din dito kung paano mapapanatiling maayos ang transparent at epektibo na pamamahala ng mga rearian at kagamitan ng pamahalaan. Ayon sa LGU Rizal, bukas sa kanilang tanggapan sa ganitong uri ng pagtutulungan sa pagitan ng mga local government unit, isinagawa ang aktibidad bilang suporta ni Mayor Ong at bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan ay taguyod ang pagkatuto, kolaborasyon at pagpapahusay ng serbisyo publiko. Inaasahang makakatulong mga napag-usapan upang mas mapabuti ng LGU El Nido ang kanilang mga sistema sa property at asset management. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, Puerto Princesa City Water District, bumuo na raw po ng task force bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nido ngayong taon. Kung mga konsumidores, pinayuhan na mag-imbak pa rin po ng tubig para daw po sa mga emergency repair na gagawin ng water district. Katra pa natin sa balita ay si Pakaldo.
4: Report. Bumuo na ng task force ang Puerto Princesa City Water District o PPCWD bilang paghahanda sa inaasang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay PPCWD spokesperson JB Wanich, layunin ng task force na bantayan ang lagay ng mga pinagkukunan ng tubig at tiyaking sapat ang supply sa lungsod sakaling maranasan ang matinding tagtuyot. Sinabi rin ito na kasalukuyang sapat pa rin ang supply ng tubig dahil nadagdagan ng tubig sa Camp Uno at Lapu-Lapu Water Sources. Bunsod ng mga naranasang mga pag-ulan, pinapayuhan pa rin ang mga consumer na mag-imbak o mag-ipon ng tubig dahil may mga pagkakataon pa rin magsasagawa ng mga emergency repairs ang nasabing tanggapan. Matatandaan, nauna nang nagsagawa ng maintenance ang PPCWD sa Barangay Santa Monica sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga lumang main bulb upang mapabuti ang regulasyon ng supply ng tubig at mapadali ang mga susunod na pag-aayos ng nasabing mga linya. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Imbak-imbak din po pag may time, ha? Wala pong masala, palagi ang merong daloy ng tubig sa inyo pong mga gripo, ha? Lalo po't ito, may inaasahan nga pong El Nino, ha? Ngayong taon. Ayan po yan sa pag-asa. Hindi po porke nag-iinulan tayo, wala na pong El Nino. Katulad ito, oh, wala na pong sama ng panahon, di ba? Nakakarasa naman tayo ng pag-init ng panahon. Ayan, isa sa mga dahilan yan, ha? El Nino, matinding init po na nararanasan ng Pacific Ocean, mga kabayan, mga katropa. So, yung epekto niya nakakaabot sa ating pong bansa. Ayan, yung El Nino, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kakaroon man po ng mga bagyo sa lumalakas. So, pag wala pong nabuong bagyo, matinding init naman, mga sir, mga ma'am. 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po sumapit ang ikalima ng hapon. Samantala, puntaman na natin si Katropang Mike. Ito na pong Puerto Princesa International Airport. Nagpasalamat sa city government matapos muna silang pahiramin ng fire truck at ilang personnel ng ilang buwan. Katra pa natin sa balita, Mike Iscote.
5: Report. Nagpahayag ng Task Force ng pasalamat ang pamunuan ng Puerto Princesa International Airport kay Puerto Princesa City Mayor Celso Beron dahil sa suporta ay pinakaloob ng pamalangusod sa paliparan. Nagpahiram kasi ang lokal ng pamalaan ng fire truck at mga personnel sa Puerto Princesa mula Marso, buwan ng Marso hanggang nitong buwan ng Hunyo bilang pagkilala raw sa mahalagang ambag ng alkalde at ng city government sa pagpapalakas ng kakayahan ng paliparan sa emergency response at disaster risk reduction. Iginawa ni Airport Manager Christopher Enriquez at ng kanyang delegasyon ang certificate of appreciation kay Beron. Inilala rin ang pamunuan ng paliparan ng kanyang kuwaburo at patuloy na dedikasyon sa pagsulong ng kaligtasan ng komunidad. Gayon din sa pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng lokal ng pamahalaan at mga pambansa ahi siya. Samantala, sabi ng city government, sumasalamin daw ang pagkilala ito sa patuloy na pakikipagtulungan ng lungsod sa iba't ibang institusyon para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamayan at mga biyahero sa Puerto Princesa. Yan ang balita din sa iyon ng Santon Colder Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakay sa Pilipinas at Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike! Samantala, ang ating pong tamang oras, 9 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. At ang oras naman na iyan, mga kabay, mga katropa, handog po sa atin ng Cess the Pain Capsule. O, sa ating po mga kabayan dyan, na nakakaranas po ng matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan. Kaya ay meron ka ng trangkaso. Uso po sa panahong ito, ha, mga kabay, mga katropa. Siyempre, pag may trangkaso o matinding pananakit ng ulo o pananakit ng buong katawan, malamang wala kang trabaho o absent ka. Siyempre, hindi po normal ang iyong galaw. O mga kabay, mga katropa, ikong breadwinner ka ng pamilya at ikaw lang inaasahan. Dapat mahinto yung sakit na iyong nararamdaman. Nandyan, makakagapay mo, katropa, ang Cess the Pain Capsule na meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin yung matinding pananakit ng ulo, pananakit ng buong katawan or ng trangkaso na iyong nararanasan. Maging sakit ng ngipin, ako, kayang-kaya po yan, mga kabay, mga katropa, ng Cess the Pain. Cess the Pain Capsule, mabibili na po ngayon, mga kabay, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. Walang minuto bago ang 5 ng hapon. Samantala, dire-diretso pa rin tayo sa iba pa nating mga balita pa rin lokal. Kaman na natin itong si Katropang Ray. May isang motorsiklo raw sa isang barangay. Sa bayan ng Soproña Española ang iniwalan daw po, nakatiwangwang. Inihinala daw po ng mga residente doon na ito'y isang nakaw. Tingnan po ninyo, baka motor ni siklo nyo nito ha, doon sa mga nawawala ng motorsiklo. At ang iba pang detalye niyan, mula naman kay Katropang Ray Elgaran.
1: Inihinalang ni nakaw umano ang motorsiklong iniwan sa madamong bahagi sa barangay Punang, Soproño, Española, Palawan, Gamakailan, kung saan ayon sa uploader na si Modes Edwin, bago raw iniwan ang motor sa lugar, posible rin sumimplang pa ito dahil sa mga gasgas na tinamo ng motor, habang sa ngayon ay pinarating na ng mga concerned citizen sa mga otoridad ang insidente. Samantala, matapos may post sa social media ang larawan ng motorsiklo, ay humagot naman ito ng iba't ibang reaksyon reaksyon dahil sa pula nitong plate number. Ayon pa sa ilan, baka raw iniwan lang ang motor para masabing ninagaw dahil sa pagkakaaksidente. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Ray. Oo nga, napansin ko rin, red plate. Pag red plate po at nagsisimula sa S, yung mga letra sa plate number ng anumang sasakyan, matik po yan, government property po yan. Mga kabay, mga katropa, ang tanong, saang LGU kaya ito naka-MR? Ha? Ako naman, sa sino at kanino yan naka-MR pala? Ano sa mga Municipal General Service Office? Hindi po lalayo yan, Espanyola or Jan Lanzanara or Quezon. Lalayo masyado yan.

0: yan po, mayroon pong letter S at pula yung plaka, government property yan. Ay, mag-inventory na yung mga GSO sa mga munisipyo yung aking nabanggit. Baka ho, nagkukulang na ang inyong pong mga service o mga sasakyan. Yan po ay ginagamit, siyempre, doon kung ano po yung pangsyon. Halimbawa kung saan naka-MR yan na departamento ng isang munisipyo. Tanong, asan ang driver? Ano, sinadyabang iwana o talagang nadisgrasya? Sana naman eh may ano diyan. May umangkin ang munisipyo diyan, oh. Red plate is a government vehicle or government owned vehicle, mga kabay, mga tropa, ha. Palala lang sa mga munisipyo diyan sa South, ha. Inventory muna kayo ng inyo pong mga property, especially mga sasakyan, ha. Mga motorsiklo, baka may hindi na po kayo na-account diyan, ha. Nagatid sa ating orasan yan, mga kabay, mga tropa, na 3 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa bahay naman ng El Nido, abay PhilHealth Yakap Caravan. Dinagsaraw po sa mga barangay dyan sa naturang munisipyo. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Report. Nagsaan ang mga residente sa iba't ibang barangay ng El Nido ang isinagawang PhilHealth Yakap Caravan 2026 na naglalayong ilapit ang mga servisyo ng PhilHealth sa mga komunidad. Sa panguna ng pamalaang bayan ng El Nido sa pamamagitan ng Municipal Health Office, katuwang ang PhilHealth at Ayala Foundation, matagumpay na naihatid ang mga servisyong tulad ng PhilHealth Membership Registration, Membership Updating at PhilHealth Yakap Registration sa mga barangay na sakop ng caravan. Mula June 30 hanggang July 9, umiikot ang caravan sa iba't ibang barangay kabilang ang Tinigiban, Bucana, Mabini, San Fernando, Bibiladan, Manlag at Bagong Bayan, Abirawan, Pasadena at Maligaya Tree Park para sa mga residente ng Maligaya, Buenaswerte, Masagana at Kurong-Kurong. Ayon sa Municipal Health Office, layunin ng programa na mas mapalapit ang mga servisyo ng PhilHealth sa mamamayan upang hindi na nila kailangan bumiyahe ng malayo para sa pagpaparehistro, pag-update ng kanilang record at pag-avail ng iba pang benepisyo ng PhilHealth. Hinikayat din ang mga residente na samantalahin ang natitirang schedule ng caravan at dalhin ang mga kinakailangang dokumento tulad ng kopya ng birth certificate at marriage certificate kung naaangkop upang mapabilis ang kanilang transaksyon. Habang patuloy namang isinusulong ng pamalang bayan ng El Nido ang mga programang pagkalusugan na naglalayong tiyakin na mas marami pang mamamayan ang magkaroon ng akses sa mahalagang serbisyong pangkalusugan at benepisyong hatid ng PhilHealth. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom ng Santon Plus Gold araw-araw, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, tupad, beneficiaries at mga PDL ng Iwahig Prison and Penal Farm. Nagtulungan daw po sa paggawa ng bahay na gawa sa basura. Ayun daw po yan sa City Peso. Kasilip nga ng bahay na yan. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Ipinagpamalaki ngayon ang City Peso ng Puerto Princesa sa isang tanging bahay na gawa mula sa mga materyales na karaniwang itinuturing na basura ang itinayo sa loob ng Iwahig Prison and Penal Farms dito sa Puerto Princesa, magkatuwang na ginawa ng mga tupad beneficiary at mga PDL ng Iwahig. Tinawag na bahay balayan, ang proyekto ay binuo gamit ang eco-bricks na yan sa mga plastic na bote at iba pang recyclable materials, habang pinaghalong luwad at dayami naman ang ginamit sa ilang bahagi ng istruktura. Ayon sa City Peso Puerto Princesa, nagsilbing katuwang sa proyekto nga mga persons deprived of liberty o PDL na siyang humubog at gumawa ng mga eco-bricks. Nakibahagi rin ang mga beneficiaryo ng tupad program sa pag-uno ng libo-libong plastic na bote na ginamit bilang puntasyon ng proyekto. Aktibo rin nakisang City Government ng Puerto Princesa sa pamagitan ng City Peso sa paghanda ng mga materyales sa pagbuo ng eco-bricks at mismong construction ng

0: Haya, pinangunahan naman ang proyekto ng Maya Earth Foundation, isang organisasyong nagsusulong ng mga kalikasan at sustainableng teknolohiya sa pabahay. Ayon sa mga ahensya, layunin ito ng bahay palayan na ipakita ng mga materyales na ituturing na basura ay mari pang mapakinabangan at maging bahagi ng mga proyektong nakatulong sa kalikasan at komunidad. Higit pa raw sa isang tahanan, ituturing daw ang bahay palayan bilang simbolo rin ng pag-asa, rehabilitasyon at bayanihan sa pamagitan ng pagtutulungan ng komunidad, mga PDLs, mga beneficiaryo ng tupad, mga organisasyon at ng lokal na pamahalaan. Yan ang balita natin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng iyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, tatlong araw naman na full activation isinagawa daw po ng incident command system sa bayan naman ng Brooks Point Cognay sa paghahanda sa opening naman ng kapistahan ng naturang bayan. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Tatlong araw na full activation ang isinagawa ng Incident Management Team para sa 77th anibersaryo ng Brooks Point, Palawan. Sa ilalim ng pamuno ng Brooks Point District Jail bilang Incident Commander, nagtulungan ang mga uniform personnel at kumani ng LGO Brooks Point upang masiguro ang seguridad at kaayusan ng lahat ng aktibidad ng anibersaryo. Itinayo ang IMT bilang pangunahing command at coordination center sa loob ng tatlong araw. Dito dumaloy ang lahat ng ulat, koordinasyon at mabilis sa pagtugon para sa kaligtasan ng mga residente at panauhin. Dahil sa maigting na pagbabantay at maayos na deployment at mabilis na ugnayan ng ahensya, pagiging tahimik at ligtas ang buong selebrasyon. Binigyan din ang IMT na ang bunga ng pagtutulungan, kahandahan at malasakit ng lahat na sangkot ay merong magandang maidudulot sa pagpapanatili ng isang mapayapa at makabuluhang pagdiriwang ng kapistahan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis! At sa uling bukso ng ating pong balitang lokal, punta muna natin si katropang Curly. Isa raw pong kalye o daanan sa isang bahagi po ng Jacana sa Barangay Bangkaw-Bangkaw para na raw pong basakan sa sobrang putik. Katropa natin sa balita, Curly Kadasyo.
3: Inirereklamo ngayon ng mga residente sa bahagi ng Jacana, Barangay Bangkaw-Bangkaw ang kanilang daan na para na umanong basakan sa sobrang putik, kung saan pahirapan sa pagdaan ng mga residente, lalong-lalo na ang mga estudyante na papasok sa kanilang paaralan. Bago pa makatawid ang mga mag-aaral ay puno na ng putik ang kanilang sapatos. Minsan pa umano maging ang kanilang suot na uniforme ay nadudumihan na rin. Nabatid na meron umanong ginagawang integrated fishport at drainage ang city government na naging dahilan ng maputik na daan. Sa kabilang banda ay hinihiling ng mga residente sa kontraktor ng nasabing proyekto na magawa ng paraan ng daan dahil napakalaking perwisyo sa kanilang lahat. Yan naman ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka nang gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Girly! Yan talaga, dahil tag-ulan, maputik. Pag tag-init, malikabok. May construction eh, pero dapat dun sa contractor, gawa naman po ng paraan na para hindi naman po maglusang. Kawawa naman po yung mga residente dyan. Yan sa ginagawang fishport, malaki ito eh. Malaking fishport sa may Jacana, mga kabayan, mga katropa. Dun sa contractor, oh, baka pwede naman pong ma-script niyo yung putik. Kawawa naman po yung mga nanggagaling dyan sa looban, mga estudyante, mga pumapasok. Siyempre, yung inyo pong mga truck na naghahakot ng mga construction material, nagsasanhi rin yan ng paglala ng putik dyan, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Yung nag-iinulan, ito, dagdagan pa natin, ha, mga kabayan, mga katropa. Pumasok na raw itong si Bagyong Bobby. Doon sa sinasabing area kung saan minomonitor na yung mga namumuong bagyo. Malayo pa sa par, ha, mga kabayan, mga katropa. Binabantayan ng State Weather Bureau ang bagyong si Bobby. Yan po yung kanyang international name. Bavi, na nasa labas pa ho ng Philippine Area of Responsibility, sa layong 3,190 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Medyo malayo pa, super layo pa, wala pang usapan. Pero ang tagline nitong lakas ngayon, mga kabay, mga katropa, umabot na po sa mahigit. Yung hangin, ha. Taglay nitong hangin ay umabot na po sa 150 kilometer kada oras, malapit sa gitna o pinakasentro. Yung bugso ng hangin ay umabot na po sa 185 kilometer per hour. Ito ay kumikilos na pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Bagamat ito ay wala pa hong direktang epekto sa anumang parte po ng ating pong bansa, ito po ay patuloy na minomonitor ng ating pong pag-asa, yung pong kanyang galaw, mga kabay, mga katropa, dahil maaari itong makaapekto na sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw kung sakaling ito ay pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. At kung ito ay pumasok na nga sa ating PAR, tatawagin po itong Bagyong Inday. Nagpapaalala naman ang mga eksperto sa publiko manatiling nakantabay sa mga opisyal na biso at huwag basta-basta maniniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon. Malayo pa sa par. Pero mukhang malakas-lakas ito, mga kabayan, mga katropa. At kanya pong binabaybay pa yung Pacific Ocean. Mga kabayan, mga katropa, maaaring sa mga susunod na mga araw, makapasok na yan sa Philippine Area of Responsibility. Yung pong kanyang lakas ngayon na 150 kilometer per hour, malapit sa gitna. At yung bugso niya ay maabot na po 185 kilometer. Yan yung binabantayan ngayon ng ating pong pag-asa. Mas lalakas pa ba yan? Or madadagdagan pa ba yung lakas na yan? At magiging banta pa yan sa anumang parte ng ating pong bansa kung sakasakali. Kaya yung pong palagi ang punin yung pagtutok sa mga katulad po dito sa atin sa XFM Network Philippines sa pagmo-monitor po ng bagyong ito. Manatilang kayo nakatutok sa ating pong page. Ha? Pero sa ngayon malayo pa. 3,190 kilometer pa yan. Sa silangan po ng Eastern Visayas, mga kababayan, mga katropa. Super layo pa, ha? Mga kababayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan ngayong hapon dito sa ating pong palatuntunang asintado, handog po sa inyo yan ang Santon Plus Coffee Mix at ganoon din ang Santon Plus Herbal Oil at ng Cesdapain Capsule at ang mga di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo. Exciting!
6: Exciting!
7: Ang
6: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagbili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
22: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
23: Ice yan!
22: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Premium D3.
25: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
26: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Santon Plus Herbal Oil.
30: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
29: Santon Plus Herbal Oil.
31: Maaasahan sa sakit ng katawan.
29: Santon Plus Herbal Oil.
32: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
33: Mabibili sa mga butika.
34: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape.
1: Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
33: Mga katropa, excited!

0: Kabayan, mga tropa, ganap na pong 20 minutos makalipas na ang alas 5 ng hapon. Samantala, oy, sa ating pong mga kabayan dyan, ha, oy, sa mga pauwi na galing trabaho dahil pasado alas 5 na, huwag kakalimutan dumaan ang mga butika, ha. Bili kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Kung nananakit ang katawan nyo, bili kayo ng Santon Plus Herbal Oil. At kung matindi ang pananakit ng inyong ulo, bili kayo ng Cess the Pain Capsule. Ha? Sa mga dekalidad na produkto ng Yes to Health Incorporated, yan po ay dumaan sa lahat sa pagsusuri ng FDA. Yan po ay certified na safe at effective. Ha? Samantala, mga kabayan, mga tropa, kanina umaga, meron pong sinasabi na may mga sinapian di umano. Ilang estudyante ng Canipaan National High School sa bayan ng Rizal. Nakapanayan po ni katropang Gerald Gales, yung pong kapitan doon. Mga kabayan, mga tropa, at sa kanyang kompirmasyon, yun daw po ang nangyari. So, narito po ang kanyang pong panayam. Mga kabayan, mga tropa, pakinggan po natin. Si Kapitan Abdul Jarik. Ako nakakamali. Ayan. Engineer Moises, parinig lang natin doon sa ating pong mga kabayan, especially dyan sa bayan ng Rizal. Ha?
1: Kap, good afternoon po. Si Ka Gerald Gales po sa XFM Palawan po, Kap.
2: Ah, magandang tanghali po, sir.
1: Oh, gandang tanghali po. Kap, meron daw pong sinaniban dyan po sa inyo?
2: Apo, sir. Kanina po, mga 9:30 to 11 po sa Canipaan National High School.
1: Okay. Ano raw pong kwento? Paano raw po nangyari?
2: Kanina po, pumasok yung mga bata. Siyempre may pasok po. Isa-isa po sila na, yun, natutumba po sa upuan nila at yung iba nagsigawan. Yung iba naman ay may reaction na naninigas. Yun po ang nangyari sa kanila, sir, mga estudyante po.
1: Oo. Sabay-sabay po ito halos?
2: Sunod-sunod po, sir. Opo, halos sabay-sabay. Pero sunod-sunod po ang nangyari dun po sa school nila. Balis yan po lahat na sinapian, maliban pa po yung nag-uwian na yung iba, dumaan naman sa barangay gym po namin, meron naman po doon sinapian din. Bali lahat po, sobra sampu sila.
1: Okay. Sa eskwelahan, pati sa gym, nangyari?
2: Opo, barangay gym po. Kaya yung iba po, dinala na doon sa health center para tulungan.
1: Uh-oh.
2: At yung iba po, doon na po sa loob ng barangay hall namin dinala.
1: Oo.
2: Para po tulungan gamutan.
1: Okay. Nagbabago po ba yung boses? Tapos yung mata nanlilisik? Ganon?
2: Yung boses po, hindi naman po nagbabago. Pero ang narinig ko lang, yung magsigaw ng malakas at nagaiyak po. Nagapalag-palag po siya yung sinaniban na babae po. Halos babae po ang sinaniban sila lahat.
1: Sige nga, ilang lalaki po? Lahat babae? Lahat babae?
2: Opo, babae po ang nakita ko lahat.
1: Ano po yung napansin natin nakakaiba sa kanila para masabi po na sinaniban? Kasi di ba yung iba bumabagsak, yung iba naman sumisigaw, pero paano natin nasabi na sinaniban sila?
2: Kasi nagasigaw po sila na ayaw ko, tama na. Parang yan po ang sinasabi nila, narinig ko. Kasi nandun po ako, sinitingnan ko isa-isa doon sa barangay hall, sa health center, at saka doon sa barangay gym.
1: Okay.
2: Tapos pinitigilan po sila sa isang batang babae na sinaniban. Mga lima po ang nakahawak sa kanila kasi malakas po sila.
1: Parang hindi ordinary yung lakas niya?
2: Apo, ganun po.
1: Limang tao bago hirap ang pigilan?
2: Tapos po, sir, ang nagamot sa kanila, yung albularyo po, yung okay. Holy water na kinagamit.
1: Oh.
2: Bago yung iba po yung mga dahon, kasi may Muslim na albularyo, may
1: Opo.
2: Christian din kanina tumulong doon sa nangyari na yon.
1: Okay.
2: Po.
1: Bali, ilang albularyo po yung nagtulong-tulong para gamutin po yung sampo na yan na ano po, sinaniban?
2: Marami na po. Nagtulungan na kanina yung albularyo ng Christian at saka yung sa Muslim.
1: Okay. Kahit sila po, kumbinsido po yung ng gamot na sinaniban talaga?
2: Kasi po sir, sa katagalan ay yun po, naging maganda po ang sitwasyon nila. At yung isa po kanina, dinala sa simbahan, doon po pinaginamutan. Yun po, naging maganda rin po ang sitwasyon ng isang babae na sinaniban kanina.
1: Opo. Ano po yung kwento ng mga manggagamot? Ano raw yung sumanib sa mga estudyante?
2: Ang sabi kanina sa akin, ang masamang espiritu daw kasi dati meron doon na dating building. So, yun daw may nakatira doon. Dati raw nabendisyonan na rin, pero ay bumalik ulit. Hindi ko, yun ang pagkasabi sa akin kanina, sir.
1: Masamang espiritu, hindi po natukoy kung yun ba ay babae, lalaki, kung ano man yung mensahe nung kung sumanib, may ganun po ba?
2: Ah, wala po sir natukoy sir. Pero yun kanina ang plano na teacher po doon sa Canipa National High School, pabendisyonan ulit sa Muslim na albularyo or imam at saka sa Christian.
1: Sino po yung bibendisyonan?
2: Para ito ay paalisin po. Yung ano po, yung building na yon.
1: Yung building. Yung pong mga estudyante na yon, okay na rin po? Normal na sila ngayon?
2: Opo, kanina pa po sir, mga 11:30 po, nakauwi na rin sila, naging maayos na po ang kalagayan nila.
1: Tapos, balik eskwela po sila bukas, ay sa Lunes?
2: Parang yun po, ang sabi ng mga guru kanina.
1: Mm-mm. Okay po. First time po ba, Kap, nangyari na mayroon pong sanib-sanib dyan po sa inyo?
2: Before po, mayroon na rin, pero mga isa, dalawa, kinagamutan nila, pero ito lang po. Araw na ito kanilang umaga ay mahigit
1: lang
2: po ang sinaniban.
1: Oh, okay. Yung pong sinasabi nyo na isa, dalawa, kailan po nangyari yan, Kap?
2: Mga last year po or mga ganun, last year.
1: Ay, okay. Sige po. Kap, salamat po sa ano ka pa, pagkakataon na ito.
2: Apo, sir. Sige po. Salamat.
1: Salamat.
0: Mga kabayan, mga katropa, yan po ang punong barangay ng barangay Canipaan sa naging panayam po ni katropang Gerald Gales kanina. Si Kapitan Julhan Abdurrajik. Mahigit daw po 10 estudyante. Yung bigla na lang daw pong nagbagsakan doon sa loob ng paaralan, mga kabayan, mga katropa, at nagsisisigaw. Pumapalag. Malakas daw mga kabayan, mga katropa. Yung iba po, dinala sa barangay o gym. Iba sa health center. Iba daw po ay naiwan sa paaralan. Pawang mga babae daw to, mga kabayan, mga katropa. Ha? Base doon kay Kapitan Julhan. Pero bago, yun nga, kasi yung mga bandang tanghali, ito nakausap na kapanayam ni Katropan Gerald si Kapa Julhan. May mga iba ay nahimasmasan na rin daw, pinauwi na lang. At yung iba na patuloy po na ginagabayan ng ilan po nating mga spiritual leader dyan sa bayan ng sa Barangay Canipaan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yung mga ganito po, mga senaryo, hindi na po bago. Hindi lang naman po ito dito sa atin sa lubigan ng Palawan. Iba't ibang bahagi po ng bansa, may mga nangyayaring ganito. Ha? Yung ang sinasabi sa mga paunang mga ulat na sinapian. Mahirap po, sabi nga sa isang guro, yung pong makakita ng kanyang mga senaryo, biglang babagsak. Tapos magsisigaw, magwawala, malakas. Maraming pong factor yan po, mga kabayan, mga katropa, para po masabing tunay nga sinapian. Although sabi nga, may mga kwento-kwento na noon, matagal na, kasi ito, meron na naman. Yung ating pong DepEd, alam natin, meron po silang sinasagawang mga assessment regarding dito sa mga ganitong insidente. Ha? Hintayin lang natin kung maglalabas ang opisyal na isa pahayag ay yung ating pong DepEd. Siyempre sa assessment na rin yan na kanila isasagawa. Ha? Minsan kasi, mga kabayan, mga katropa, yung ating pong mga kabataan ngayon, hindi ko naman sinasabi, baka ito yung dahilan. Maaari, mga kabayan, mga katropa. Ha? Diba? So, sobrang pagod na or stress. Walang masabi nga tinatawag na output. Wala mapagsabihan ng sama ng loob. Minsan, kumbaga, yung emotion ng isang tao, mga kabay, mga katropa, nakukulong sa loob, naghahanap ng output, natataon naman na sila ay nasa mga paaralan. Opo, mga kabay, mga katropa, may tawag diyan sa psychology, mga kabay, mga katropa. Kaya nga yung ating pong mga ilang mga guro ay mga mayroon pong pagsasanay para i-assess yung mga ganitong sitwasyon. Iba naman, eh, problema sa pabilang, hindi po mailabas-labas. Yung iba naman po ay sobrang pagod or stress. Magalo-halo, puyat, at minsan ay sa kulang sa pagkain. Mga kabay, mga tropa. So, antay lang tayo, antabay lang tayo kung maglalabas ng statement yung ating DepEd. Especially dyan sa parte po ng bayan ng Rizal. Ha? A-assess ba nila ito? Fairness na rin at pahapon na malamang ibang mga estudyante nakisabay ng umuwi kaninang umaga. Matapos po yung pangyayaring yan, ha? Mga kabay, mga katropa. Kaya importante rin po yung palagi natin kinukumusta yung ating pong mga anak, especially doon sa mayroon pong mga estudyante, lalo na sa high school. Mga kabay, mga katropa, dapat lagi nating namo-monitor yung pong mga galaw, yung mga kinikilos ng ating pong mga anak. Hindi po natin alam, meron na palang problema. Mabigat na dinadalang problema, hindi lang po masabi-sabi sa atin. Minsan, hindi rin po mailabas sa kanilang mga kaibigan or kaklase. Dinidibdib. Yan, may mga posibleng ano lang po, mga posibleng dahilan lang naman po yan, ha? Sinasabi ko. At yung sinasabi ng sapi, hindi rin po natin walang bahala po yun, ha? Tayo naman po ay may mga nakita na rin pong talagang sinasabing sanib, sinaliban, mga kabayan, mga katropa. Yung pong pagiging malakas ng isang tao. Minsan tinatawag daw po ng ating pong mga medical expert yan, adrenaline rush. Gumagana yung tinatawag nilang adrenaline rush. Kaya kahit lima kayo dyan, kayang-kaya ko yung iwaslik ka. Mga kabayan, mga katropa. Ito, babae. Karamihan daw mga babae yung sinasabi na sinapian, mga kabayan, mga katropa. Kanipaan National High School po yan sa bayan ng Rizal. Kaya, nako, napaka-importante ya, sa mga magulang o mga guardian. Lalo po ng mga estudyante na may mga estudyante nasa high school. Ito malimit, ha? Pansinin, laging punahin, laging kausapin ninyo ang inyo pong mga anak at mga binabantayan, ha? Tanungin lang, kahit mga simpleng tanong lang, kamusta? Meron bang problema? Eskwela? Yung mga ganun bang approach, mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, sana naman umayos na yung pong kalagayan nitong sinasabi. Higit sa 10 ng mga estudyante dyan sa Kanipaan National High School, ha? Siyempre, panalangin na rin natin. Sana pa ay maibulalas nila. Ano ba talaga ang problema, ha? 33 minutos makalipas po ang ikalima ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, Fairness ngayon. Happy weekend, mga sir, mga ma'am. Kaya pansamantala, medyo extra na ang ating pong palatuntun ng asintado. Ngayon pong Biyernes, unang Biyernes sa buwan ng Hulyo 2026. Alam po ng ating nakasama sa bagay technical engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salbatus. Happy weekend po, mga kabayan, mga katropa, at magandang hapon na, Pilipinas!
3: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting! Exciting! Cellphone Plus Gold.
7: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
6: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
14: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold!
16: Ang ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Christian music. Now playing on Gospel Hour on XFM.

kasagutan. Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

Gospel Hour on XFM.

Hindi kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon,

神啊，papuri san buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas ka naming sasambahin. Napakabuti mo, Panginoon.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamangha-manghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.